0: Tshwerweng ke Moleng.
1: Ito ya fatshe mona.
0: Mo ditaba di haswang ka nnete le ho hlaka. Mino o hapang dipelo tsa bamamedi. Mme setjhaba se bentsweleng. Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke Molelwa.

0: ba sebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala e ba o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang re sa Afrika Borwa pele
1: dikalaneng ho lesedi FM.

0: Atayana Taylor, Tamajoro Oli, Erica Badu, but Lauki, Holy Sadia Fama. Mashima Medimusu, Son and Miss Raro, Ria Horing, Ya Bo Raro. Haruhuta fella mona mabin killing. Mabida Sabetola Sadinalena, Ratota, Ri Itecola, hashtag Bichasromo, hashtag introspection. Mering a sisita ha holo. Kajeno, like you get about Zerutla, Reditro Sauseke, Wafitwa. O khannantle mbile mohle ei e motho mogatuwa a chika net matabele re tlatlame ga moele Maria ona ha no tsona jwae o hanga ona mhla Maria tlotsa a chi ga be gilo kena dizembe mmane go ntse o bata ka mogolo mo a re tlabe gilo kena dizembe go ntse o bata ka mogolo mo ei ntho ke utlwileng ha ke tla kwa no sele moeng a chi ne ke tene skipa ka tlame a ke khutle la ga tlama ke khutle ga nnete ke lo apaga ku tlo ga ha ke tlo gona ka nnete mona ke u ka tswa sa so tswa a wile o tlo ke eng o tlo a ke se game ga matiki tlo ke ga matiki se bu hudi ga nnete slatla ga invest mona thi mathata ke mathata
1: mela mosa ke o manetse ke le ka mona ka la ga tsone ke mo khone ma sabata ka le khutla o tsi ke a lwana re nya bo hlano
2: e motho mo gatu dumela ntate dumela ko mo metse ka le khubu 89.4 ke khotelletse ba ganni mono ba ganni ba ditiraka mono ke le ngwana mme a utlwa tsho ke bo go phetse ka thuko ya go nya bo hlano ke simone nkhahle ka mona ka monyake versus brown dangos
3: lae motho mo gatu wa kuma metse ka khubula 88.1 ke le kutinde sotho vile maria
4: dipapatlele diparola thota ke funeral plan ya basotho ba phelang lo sebetsa Afrika Borwa halifu le leteng re fana ka koloi e latang mofu gohle ka hare ho Afrika Borwa moshara casket le tshebeletso ya lepato bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +26656602225 Sintebale Gap Funeral Services, decent and dignified funerals to all.
0: So re o reng ye borar mabedi a tsebele tso re twang ha re ke re etse tsena ka jeno ge ke re ditlale mona hona le ditho tsa mmeli ya rona ka pa mohlomo di ka go lotse itseng mmeleng wa rona mona tseo ge sa dithabeleng tse tsa monnete ba gore ka pa mohlomo ga ngata di theola boitshepo ba rona me hangata dithotsena ka pa mohlomo dikagoletsena ke tse re sa gone go di fetola mohlala ke gwala di siete mona ke gwala size ba bidu tlantsere se bohudi wena o di papatlile ai sibuhudi ka netu dipapatlele ke tsa mohlala nna ke gere ke gato ha manane o ngana ka nete re fuwe mohauwa wa etsa kwane motho o bue di nete ka nete tsetla a ma video tsebele tsena le sedi ha hona ntho bohloko le fatse mona jolo ka o hloka boitshepo ho wena ka baka la dintho tse sa kgone ho di fetola ha holo lo mmeleng wa hao ka pa mhlomong ka go lontsa ha o tsa mme na ke tshoga mehlala matsatsi ke re ke hotse ke kenellwa ba nkenella sekolong ba re ha ba hlibe se ba kwatile hantle ba ka nthweni tsontswe go fetsa nnete kana go ne motho a ntsole monyane o no sa o tlisisi o no bona ga re nthwene ya o ba motho ke sebe tsela o bana ba tla ba mbatla ba o kenelletse ka teng o no bona hantla o sitetswe le godimo kana go nwa se phoso ya ha o hlaile o le jwalo a lo ntoka ba ngwa yetsa mme ke tla dule ke tsa mohlala wona

ka metla le matsatsi go gothatsa motho mamedi wa lesedi motho ya reng motho magadiwa nna ga ke na boitshepo go gang go latela ntho itseng ka mmele wa ka e ke sa kgone ngwe fetola ke gopola gantle e o no se bonolo ya sekolong wa tseba sekolong o na le moshimane yane a yana le momfe ga ba bangata bana ba bangwe bana e ka ba tlatsetso fela e ka ba ba ntseng ba tlatsa fela fela go na le moshimane yane a le mong fela ka tlelaseng kapo ngwanana yane a le mong ka tlelaseng kore ya tla go kenelela utlwe o sa tsebe gore motho ka nako eno a bana le boqhetseke ba go kenelela motho ntho ena ya o kwaga ya o soma ena o kwaga batho o na le bana sekolong ba nang le neo eno ya o kwaga ba ka o kwaga batho kao fela wa utlwa o sa se senyei letho mara to na lela kantase ga le ka o kwaga o utlwe ka o kaga lefatshe petsiwa ke ke le o seng ga o tlapa o seng o utlwe lentswe la ga e tsebeng tsa go mo wa mo utlwa mmona o tsamaya o ntse o mo phofa le bosio phofa ka ene ntho ene re e bitsang bullying ele ke gotse ntate ba mpitsa ntshomogetlhe o fetsa mantswana a mangata pele ntho botlhoko ga o amogela le ne la ntho ntho e ntshontshwe ga o le amogela ba o fa beke e ka ga batlamea o le amogela ga ba o fa beke tse pedi fela ba lešhentšhile e bana ba mpitsa ka mangata ke le zwanzwiri ga ba re ba lefetola utlwe ba re pitsang ma dikotwane ba lefetole ba re o ne ke utlwa ke sulafalelwa ke ya sekolong o ne ke utlwa ke sulafalelwa wa tseba ke ya mo itse se ke le mogolo ke a gola se ke ya bo grade 7 ke ya ba ke ona ke ithutang ka ntho ena ya melanin ke ithute ka ntho ena ya letlalo lena la ka lena kapo mmala ona wa ka ona ka qala ka ikamogela ka ithata empa ono le boima gobane go na le nako ne ke batla go iphetola ke batlo ba mosweu ke utlwa ntle gore ke teneile ke ntho o kenelelwa metlha ena ka gore ke motsho ka utlwa ntle gore ae ke tlatlame ke batle thagololo tabeng ena o bane ne ke sula falelwa letsatsi le letsatsi ya ke ya tlelaseng ona ntho botlhoko belo ka ga o tseba gore le o kenelelwa yo mamedi o batho bano ba ke ipotsa ba keno keng batho ba botla fumana ba kenela ba bangwe

kana go go motho no o kenellang ha o mo sheba je ha o gone lo mo kenella o tsebena o ka qala kae ka tlaseng ka monana ha o kenella ba mo tsietsa bana ba bang wena o wa mo kenella ona tsietso wena go go nyulla docket ya ha o mo ne o ntsa J53 ka bokeng 58 ya ha o mo no wa mo kenella a ina maatla ntwa ha a itumile utuma ho hang ba ke no ba bolela ka mabitso batho bana ba nkenelela sekolong he o na le bana ba ne ba nkemelela ko gona fela tse kopana le bona ke a momotsa motho ma wena mone o ne sa tlhokomele go nsulafeletsa sekolo ka nako ngwe ke utlwe ke tletse meogo ka matlhong ka mona ke sa batlo olola gobane ga o lola ba o kenelela le go feta pele bousi be bousi bousi ba diela sekolong bousi bousi tsiba ga o ntse kenelela bana ba ka tsheya ba etse ba fetlha moshimane ne go feta ba mo fetlha ba mo tshela petrol teng ga a bona sekete didangari a bona didangari jale ntse di dipolagae mona di ntse di tsheya jale o tla o kenelela sekolo se be setswe ke mane mo tlo katelo tse kolo tsena di no kwalwa di tlo kwalwa ka wena ke tlo di kwala ka wena ka betsa ausi wa ka ka ge mme ke kgathetse ne ke betse mosadi mogolo pele ka gongono e ke a kenelela sekolong ka botsho bona matebele a ke letseng go gong ga e bona le ntho e leng fang yona e tsholisang mono e tla ntsha botsho bona mfeng mono ke enwe ke tsholole ke tsebo ganya ke batla ba mosoule nna he go neng ke kenelelwa matebele fela gongono wa ke nona samamele nix na o fetse fela o sotlhanya wena ka utlwantle go taba ka gaengke ka ga re ke nkele megato e meng e pele a kopana le usi waka ka motlhalosetsa kare ngwaneso wena ka nna ba motlhomongwe ko utlwisisa boemo ba ka ke bone ka mmela taba ka fatshe a ga o se ka tshwenya ngwaneso ntho na re tlo e rarolola o finyane o na mpatlele setlhaise yona se sentse se teng se pepetwang je a ga nka mona o tlotse mo bekeng fela ka ke se ke ganya gotso fa tlhong sa ka mo a gotlela sekolong ma se ke ganya gotso kae moshimane yane yane ka gongwe na le diabolosi ka pika ga go yena jale ke a mpitsa thukala jale ke ya ke le moso sefatlhong mona matsong ke le motsho molaleng ke le moso ole a sa mpitsa thukala fale kore motho o ne ga kgotsofale ka bona ga ke tlo qeta lefatsheng mo ka re mo ga ke tlo qeta yola ntse ke tla ke golabele go a tlha bothata bo bongwe gapepe ba lotole le telele o o sokanala fela ngwana o sole 16 years o sogala bo 69 gona ke qake ka eo fale kopola ntse ge bapala bolo ke reka itox cox yaka ga ke tsama moe yone e ne tsama mane ka mokgweding le telele ka teng ke tene cox ngwe e italia jena ga ntse ke bapala bolo sekolong ma le ka dimela dikox le bo sheke wa buti ba holo bo sheke ke yone ka dimela dikox le bo ga go alella o ka go alana le ntate a o tsebe o ngwana ka o sohlotse wena ha o go alana le bo motswala o se go alana le bo ga ngwane le bo malome bo ntate moholo go alana le bona go tlhopotsela a se di bateng ne ba o fa tsona wa tsebo ga e ga o sokole ba ntse ba wapolela ba o siela ke a o fetsa nnete gona fele a se ke le baetlotse leotong mo ke mathagore ke batha leveneng leveneng kwana le 11.5 ka leotong ka mone se ke matha leveneng 11 le 11.5 o utlwa ke ya 12ong o e gamasedi tla ga e fitlha go 12 mana ka mpa e ginele ampa gine ga masedi a ke fitlha 12 mane a ka mpa mphe mogau a mpa nthuse a tlhagine bolelele mona ba loto botle boleeme mo go na le ntho tse dingwe tse o tshwanetseng wetsa kgotso le tsona ga o loka mmele wa gago batho ba ngata ona jale motshomogatuo gobaneng re bua ka taba tsa mofuta o jena ke rata go tlo o tibise maikutlo tlo itekolo ka jena botlhokwa ba o ikamogela ka ditho tsa mmele tse o sa kgoneng di fetola tsa mmele wa gago tse o sa kgone go di fetoga ke tlho e tenya ke tlho e telele keng o tlatlama boikamogela
go hlwa ka e golo o gika mo hele a re so mi a re a re a go kenelle ha e jwalo tla ma o ika mo hele o bo ithelebitso go nna ke jomo tlo ithepe le ba go ya o hlole o tlo ithewa ke jomo ntwena e nka se ritisa motho a motho sa gone o ika maela mmeleng ka dithotsa mmele tso sa gone go di fetola ntho ye eng ka boitshepo ba hao ka tsela e kgethile go na le bana bang dikolong ga ba ntse ba tla ba gola le motho a sa godile ga gona ntho o tlhotse o entse ka lebatha leno o lebatha ngwaneso o dikisikisi tsa dikisi ke bodise di a lokiswa matsatsing ano wa kgona yang a ke mane ba o lokise dikisi kismadolo go tlameya o amogele go dikismadolo ntle le ga o ka fetola ntho e ga o sa etse jalo o keke wa tlhotse o bile le boitshepo o keke wa tlhotse o ithatile o keke wa tlhotse o bona bohlokwa ba gago o tlameya o utlwisise o tsebo ga nna ke slender nna ga ke none la nka ba ka ja mafura ka jang ga ke none ke tsena ke se mo monane e motsho moratuwa ke bone marangrang matsatsi a mabedi a fetileng ga ntse ke tlhophisana ne o leno ka mmanta ya ba ke a bona gore go swetswa surgery kapa mohlomong go se gona gore ga osena ga e bo o batla dikoti marameng ba kgona ba se ba kgona go thusa go be dikoti marameng ga o batla dipounama tsa go di fetoge ba kgona go di fetola ga o batla nko e fetoge ba e fetola ga o batla phatlha ba lokisa phatlha ga o batla magama ba lokisa magama ga o batla seledi ba lokisa seledi ga o batla sefuba ba lokisa sefuba ga o batla dinyanya ba lokisa dinyanya ga ba tlowa di-santao ba lokisa di-santao ga o batla nnye ena le yona bake baere ba e lokise ka nnyeng ba kgona ka mono go ka bopa gantle ba lokilokise gobane ka nako tse ding ke o setseng ke o se amogele ka tsela o bopueng ka yona ka nako tse dingwe o sheba batho ba bangwe o ga ga masediang a nang abetse didula tse tshwanang le tsa bosimo ne nka thaba o utlwa gore dula tsena tsa gago ga o di kgotsofale le gogang ka nako tse ding ke gatelelo ya batho gatelelo ya bophelo gatelelo e teng maranga mona e re itlisang mona re bua taba tsa bohlokwa mona tse a gantse phedisang mabedi a tshebetso le sedi ke bisa maikutlo a ntse re bua taba tseno ke tlo nka mogala wa gago ka nkane ka mosese ka nkane go raboraro ge nne ge di tshotlhe bohlokwa ba go ikamogela ka ditho tsao tsa mmele tse o sa kgone go di fetola ere ke tla ke o nkele pina Ringo Harrison-Dela jwale ke watametse ke atametse maikutlo a gago a tla be mona mo ke a batlang teng ga ke gutla mona ke tle ke o fe Joe a re and no chance jwale ge tle ge difono ke ga monate seponono ge se re nole metsi ge theowa dikananeng go lesedi FM le e motsho moratuwa ke seponono makgobong a gaso jwale ge a e tshofa e sa isisitse ga e le jena ngwanangkgono jwale e tlhoka go ka nnete Genke khamela ge fitle ge be mona genke kotela genke se bantevu pele ga tla se tla ge ge fatse genne re na manina genne re hai atamela hai mana go mina lo patala be se le yona pele hai patala be se u bitsa na manina hanyane ene nyanye hai ga lokolla mana bo ikotela bo iwotlo ye hai sa ba shutha ai shutha mane e bo tswela pele e emegena ei bana a hopola ntho ke di lebetse motshomo ga tuwa tlo ke butle ka mahama ke eo Ringo.

0: o tlabonati go le CFM Joe No Chance ke le ka fa reng kwa re sondela miraro metsotso ka morora ya boraro mogatlhelo ka bobedi ditheo dikelaneng ke motshomoratiwa ke gotlile gape ka ditaba tsena tse molemo re ntse ge dutse ge mona mantsweng kapa segotlheneng sa rona sa boitekolo hashtag boitlhatlhobo mme ke itse ka jeno re tshotlha taba ke ena e motshomoratiwa botlhokwa ba go ikamogela ka ditho tsa gago tsa mmele tse o sa kgoneng go di fetola mamedi e re tle re ke ene o tsona ka botebo wena o tlong ke penye le pampiri o tle o itšhebe o tlo itekolo go na ke efe ntho e ka nnete o tlhokang kgotswa ka baka la yona mmeleng wa gago ke le ka tsa mohlala ke thagola mona e ngwadiso ka nnete batho ba tlo epela gago le motsho ba go tla ba tlotsa ka mosedi ke utlwa gantle go ikamogela ke mogato wa bohlokwa wa go phela bophelo bo o nang le kgotso ke a pheta o ikamogela ka ditho tsa mmele tse o sa kgoneng go di fetola ke mogato o bohlokwa wa go phela bophelo bo o nang le kgotso boitshepo le thabo e mong bontsi bontsi e kana bontsi e kgolo e kana o mo maoto a gae menwana e meng e shebile kwane meng e shebile kwane ga ole batho bomme e batho bomme ba bangata e ke bone letlhele le bo mojala wa ka mona maoto a bona menwana a bone a maoto a gatšhe ka nnete ka fumana a ikela kwane fela go tla tlameya motho a ikamogela jele ke ketse fumane ga re kopane ka ntho re kopane mona lapeng ba ntse ba nkenelela e ke ba kenelela lena ke e o bone bone menwana jale ka nnete mapelo ya tshebetso go ikamogela ke mogato wa bohlokwa wa phela bophelo bona le kgotso tshepo le thabo gepe re kena o tsona tsena tse dinka tse ngata ke tle ke atamele pela gago 086 30 3084 079 758 5066 ke ngwena ena o reng hei seponona gampe kgotso ke ditsebe tsa gago ke nko ke eng ena e o sa ithabeleng e nkang boitshepo ba gago 086 30 3084 o ka nthumelela voice note le molaetsa go 079 758 5066 a o kenelele motho e motshomoratuwa ka ntho eo kekeng wa kgona go e fetola e botlhoko ntho eo ngwane eso ke mo lebogeng tumeng ke a lebo ke mo lebogeng tumeng ke lebogile ya go letlhe ngwaneso ka tshwaelo ena gago ena mata hantle mantsweng a ka
1: dumela e motshomoratuwa lekhubu ke 89.2 ke mamoloi ka mona ka mamello Frankfurt ha re horeng ya bohlano
0: ke a leboa ke a leboa mamoloi ke lebile gagolo ngwaneso ke a leboa ga ke gotla mona ke tlo nkela dipina mona ga ke gotla go tsona ke a bona melaetsa o sentse kena kwano tle ke matheka yona ke tlo matheka yona ke tlo e bala ge jalo ka bongwe ka bobedi ge nna re matheka tsona seponono empa go na le ditaba tse re tlo shebana le tsona mona wa tsa bohlokwa go ngola bohlokwa ka nako ena taba tsena di tlo o thusa gantle go matlafatsa go tlo tsebo shebana le taba tsa bophelo tsa letsatsi le letsatsi ga re qoqe fela mona o qhoba nako tlile ko o thusa gore o tlo tsebana o shebana le taba tsa bophelo borang tsa letsatsi letsatsi e motshomoratuwa nna sekolong ke gotse ke le lehoeleya le bohloko gona go neng ke lla jale bana ba sekolo ba tsheya empa ke pasa ebile ke le motsholo ka wena ao ngwaneso tate disetso teke di ke utlwa gantle ke na le metswalle yaka etlileng ba leng ntho ee le bona ke magole yanyana tjena ee bagotsi baka ke phela le bona ee go na la ba bangwe bo tla fumana gore hei se le le ka tsela nngwe jwale le boima na le mongana ka tao ba se bohudi tjena ke a mopola mokgotsi waka ee teng na batla ba se bohudi mokgotsi waka ya ba ke a mo dua ya ngwane so ke ba kgona wena ga ko a tlole fela of mono salo ye me jalo ye me into ke motswalla ka ye mo fetse stick mo fetse ga engwe ne ne a bo gata bo buhudi jwele thata ile bo thata ile bo no jwele u lwi le sedia fam dumela khotso
2: e ntate
0: le ga mhlumpe
2: e ente ke gra le problem ne go pa thuso
0: a wa isenya jwalo wa bona jwalo wa isenya ntate wa isenya jwalo wa isenya ntate
2: e wa tsa go tsena le motse 9 plus ha re le tsaka next ba le go pa thuso na re ke re tswa
0: o register ga engwe nso
2: ko wa ga khuda ya ya fa mahala ha re register
0: o ba neng o sa ile fa pela le iba o lo botsa
2: ne re ba tinga ha ba bulele na wetsela e
0: ha ba bulele wetsela njwa ngwe nso ba ya ka idea ha o mo ba o thuse ke le fa pa o ile ho kae ke o kae ntwetse o ile ho kae
2: ke le ile di profit be
0: ya ba bageng
2: ba ga ne ya ga hlaella mo company ya hlaella mo
0: ha ba o fa ke letso go na letse jwang
2: a go
0: le ke ne fela ba le ya tswa le tlwella le jwalo
2: e ba u gwa ba se be zal to ga sabelo
0: ha re bua ntle mo tapeng ba le supensa bo sabelo lo etsang
2: ba re ne re le ba teng to mo re se se ne re bula ke ise
0: je lo ba ne le sangame ha to jwalo
2: ha wa ya ga bu di mwetse
0: ho ba neng le sa ya la nka me hato yena ile ba le fileng ke le tswa gore le lwenke botshabelo le ile ba botshabelo ka pa le CCMA ho ba neng le sa nka me hato yo
2: ba o kwa nuke ha sa le tsa hato ya mona mulo se le tsa hato ya moshimane and that was it in the beach la
0: plus ha ga tloele gatello ya moshimane le monga plus le fuwe ke letso e ke dumelang ke keletso nka ofang yona gore le fapalena la basebetsi la leiba le ka uthusa ndo nka mpanga yetsa ngwane sekore mohlangwe yang leiba o mpotlo buisana le nna ona le Facebook wa ke tumele molaetsa Facebook o ntumele nomoro tsa hao o la mohlano ke tla ofa nomoro tsa ka o ntumeletse molaetsa o tlo ntetsetse ha o ya leiba o mfounele nna ke tla buisana le batho ba ano ba leiba ke bue le bona ke tle ke utlwe taba tsena hantle tsena tse o di buang
2: okay
0: bua inga o thusa fela jwa longwanetso mohlangwe yang o tlo ntetsetse ke tle ke utlwe hantle bothata bokae go ba ha ga mo sebetse ya sa register ga ba sebetse ba kensa UIF ke tlolo ya molao e golo eno jwale o tla tlamea go jwa le go bele mehato e o le fapalaze ba sebetse leng ka ha ona ntho wena o ka yetsa jwa le ka mo sebetse ha o sonkile gato eo o e fa bana ba sebeletse ke bona ba tlang ka o ya pele mongaka
2: okay bua ya debo
0: ntumele molaetsa Facebook ge tla nka ho ya mo o ya pele
2: okay ndedwa
0: ke a lebo ntate le se di dumela le se di khotso ara tle ka mone motho mo ga tlo ga tle ka mone motho mo ga tlo taba tsa gona tse di tsamae hantle
3: e motho mo ratu wa le khubukila 88.9 nna ke le ka ikamohela ntate ka lebaka la gore ba nampitsa ranko ke ne ke sa utlwisise ke le bohloko ha ba mpitsa jwalo empa ke le ka amohela ka moo ke leng ka teng
4: yo mosake nna ne ba mpitsa platinum a ke re nko tsa ka dispar ba ne ba mpitsa platinum sa gore se ba re masparan jale titšhega ke re le ena e ne ga a tsula ile dikolong tse dingwe a lo tlhatlhoba dikolo tse dingwe le principal o tla sala re ke ngole ba buang magasang ga ke sa ba ngola o tlo nshapelela le bona ga kena utlwa legata o tlo nshapelela le bona jale ga ke ba ngotse gape a sekolo se tswa a ke re ne re rapela re kena le ga re tswa re a rapela sentse ba go wena re tlo o thola a sekolo se tswa ga re rapela se ke ne monyapo ee ke sa tla mathaoto a mena go ya gae ke ba leya Wale ke le mo sesane ke se po fe po wa tate. Ke go nwa sa bata ka la gatswa.
0: Thank you service slender slender slender. Le se di dumela.
5: Popi le.
0: Amra tiri ga mai.
5: Mam si ya ka komo na popi. Le na ke ne ke le o hili ya ma ha ntse ke hola e ma e. Eh mo na ka wa tsa go tsiba. O ska bua ka pele nyana.
0: Ke o kantse ntse bo le teng yana tse ba mo sia mara. Ke
5: re ke tsholo ba se fitse ma ya ke sa ya. Awo. Ke re ha tsang ka ma ya. Wena tsholo lo khono wena. Ke re. O tlwele mele. Popi ya la ma ya ka ma ke nwa di.
0: Eh.
5: Thank you Popi.
0: Thank you. Le seri.
2: O re mo.
0: Le gai. O
2: de ne
0: ba. Amo nat ntate.
2: But
0: then the
2: people gave up. Jumpy. I didn't think about the world. Dad. I never thought the world would do it. Imagine when I get to the hand of the man, because
0: it's a man. Would you love one?
2: You get to the data, but what I do is I'm about who don't damage you that for my return. I love a lot of money. I'm not going to be able to do it.
0: I'm not going to be able to do it.
6: I'm going to go to the house. O so wa o tlhoka go kwalwa ka ntle ha o go. Ba ntsha ga go mona ne gra le mo tlhinya le mo futsanya. Ke ba ntsha ga ke go nna ntwe ne tso fetse.
0: O wa o se.
6: O tlhoka ke le go tlhoka ma ga me ka go tsatsa ga mwana mwana ka ke le tswao. Ba hlanya ba ntsa ba go o tso fetse.
0: Bona ona jo no nne jwa.
6: Ye la ona e ke ne ga ba mpola se ke ne mo go pa ba go nna o ku ene ke ga ne nna na.
0: I'm going to go to the house.
7: Bana ba mpitsa tinyana nna wa bona no nyana a le ntshe yane
0: ei
7: bana ba re ke tshwana le yona o bone lo wena mosoro ha ke hlale matimana ha tshi nna lo wena ra tshwana ka khala
0: ja di
7: pa le ke le ke ka boela o kwete
0: ha ona munyetla le tebe
7: a ke ba ke mo Afrika e mo tsho nna ke proud ka ntwe no kwete
0: ha o sa ikamohela u bala mathata a tshabeya
7: o bale mathata kwete o bone sundown na ntshe ile ka romela
0: tsa tsikela ha ntate ntate
7: ga ke kwete
0: ke le wile
7: ga ke kwete
0: le se di dumela hotso le kae
2: ke tele ga mo lwana
0: ha monate
8: e motsomagatwa khotso khotso sponono e motsomagatwa yo kuma metsi khula 10.9 ke le ka bona ka botsabele e motsomagatwa nna ka nnete hantsi ke tla ke hola moriri wa ka mmane e ne o le o brown mo jena next week ke se isa inyekto super black bitso la gore kole ke go fetola gore ke gotse e motsomagatwa ka baka ba mogolo Shiki, kinzi ki tasa inetoye na shoho mwona. Mufile la kebale mufumari, mufumari waka ita kakomela, mwuri waka wabrana. Ari utuwele, papa mwuri wona. Kanti, ka utuwele, ya wakisa isiwilis. Watuwa, emu tumakatu ya wabia mwuri waka, kanito wabia, ukutela wotun hatwe, ya wakosa le brao. Kuita mwela, emu tumakatu, hotwa mwone kili mko, bana mang ke la ka nkwa ka hle kholo tsena motho wa go plata tsena na mona mo kilenti go lwa mpolae motho wa go ha bua ka ntse a motho wa go ya le bo wa
9: ga ngiso la khala wa mkhono o bese ke phepi yo mgana ba go ipitse a tsindati nan pele ke isa go batho ba ngobose ha go lo ma teacher ba bo ausi ba go lwanyane a di jaga na tlang so ke ra ka go jeng go rima famu di khamwe o fora e fika ka he wena o nkwe ka ntsa pungwe je bile mo ene go go se ka nga tama jibe jere zo ngo mmanda ba re ona le me mo mo tlhingi re mo ne mangane mane a le ho e go hoko ke sa tsebe na ona sa yare go re fa tsene sentse le nne o tlhime me mo wa ala ga mpotsana le mushini o nje bile mwana o nkodi mafamo anna we le nne wa bona go tsa ga di mafamo le bana a jere go botsa o sie mo ga ba o sinye o bona ona le dinye o ga mang ga di fatse le le loetsa ga mo ga wena o nkwese sho ga ka ntsa mate kwa no mpotsa ga go ga gwena ga tshi go bana na bole ba thabela go buitse wa gore metsi mo so ga jela ke a go go bela je mo kana ba go itseng ga tlo
10: hela e motho mo ga tuwa kwa ta o tsoga mo ndo di plus intersene ka ne e kwa dantwe sa mpeng khotso nna mmeleng gona wa ka ona hloho mona kwa tasi bone sena se hloho mola bana greek bana mpandlane mpandlane kwa ta ba he ha ka lo di ka moetsa
0: nala mushimana e mo ngene re ke na skole na man ke ipotsa ka yo na ba mbitsa mabujela ba mbitsa mabujela ibuzoka mashobe bitso tsana mezo tseletseng ka molo ra bora ro thabo dikela neng le sadia fm e motho mogatuwa malaika kuwe ta fucking retailer velo times run out of time mpaki unko di re modimo re bokawe ma ke ri kwela di fula

0: Inyama isithandwa abafethu. Uphilile? Hayi, mina ngingumkamani. Ngiphile saka. Ehhe, mzwakhe. Emfethu, yabona ke mina bengiyisilenda ekhuleni kwami. Kusho ukuthi namanje ngisaseyisilenda. Kusho ukuthi nje yo bebengenelela njalo mfethu. Yazi bebengibiza ubani, ngizoyikhuluma ngesuthu. Bebethi ngiswapa. Yeswapa, we ngiyuza ubuhlungu ngendlela esimanga. Weske songwane la Everton evala. Okay right.
1: Eh dumela dumela dumela ntate imuthi mokatuwa mwana mme achi nawo jo mwe botata ke na le bona mwana le batswadi ba hle ba nthusa ke sala monyane ke na le mino le 12 ne ke na le mino le 12 ya matso so tsedi ba hle ba gaola le minyane jwale ke ipotsa botso le o ja ska e gaola mo Ni ke tlo tsa wa ba lwale. Ke tsebetsa ka mona ka munye ke nga mona ke plumber. Ke ba tswe mena na ina ntate ya. Ah ke nane na le sa bunga ba le khale se gawile. Ka ba se le khale gawile mena le ntate. Ya ntate bra ba ga ke bona bo he. Ke a ke le bo wa tswa di. Le ntse mo se bitso motle. Ke se mo le khale ka mona ka munye ke mvese se bone ntate.
2: La mafifi tumele ke se boela ba loka pepe na nna ke motho ya nene ya ratang dai ke a khatha motho a ikhathang a idayang ke rata dai ene e kgobetse jale ke motho wa besaga ithekisetsang wa fumana ke ngwedisa batho ga ke ba lata ke tla le mane ba tshee be ke botse monna he keng a ke tla mo bentse letsheletshe yang ba re e mongwe a banjetsa re joe Pari ho wa batla selampeno ka mo re go mogobedule empa ona jo re tsena ba se ba se bidisa ka ofela da yena ke ba tla di shopo mona ke sekolo ke ba thuhe mzake ba
3: khotso khotso khotso ba fish ba be ke 8.4 ke mara ke re jamela ma fish a re ora bo tsara mo fish
4: ela emotsomoto kuisa wa le sandawana ka mama fukedi ka mona ngwana mme ke di kiss ngwana mme na ba ke kiss matola ba le le ba nkwatisa ke na ba fela ya la ba se ka tsa sentsa ba kiss ya ne ke ba na tsama bona he ne ke ba na le motsomoto a le ka pre mo ka mane ke ba kwala maso ba ba ka staff ba lo reporta ntate mo khutse principal ka ba shape nna ba dula ba shapile mehlaena gobane jale ne ke ba jetsa straight gore nna ke tlo ba kwala matlho nne and ne ke natha e motsomotho ntse ke tla ke gola face ne le ntho a ka ntwa ne ke le motho wa ntwa dumele ne ke ba tlhefetsa gote e itsa fitlha ka secondary ka maiwane se ke le mogolo jale nna sa ba ntshaba le teng ne ke bapala bolo e motsomotho jale ne ke fosa mekeke ngwana mme ke re ke a kora mane ke a fosa ke isa ka hodima dipalo principal aka wa nkomanya le coach aka ntate principal coach aka monatisa ba nkomanya ba mpitsetse ka staff ka mana ba tlong jetsa taba tsa ka mang ke be ke lla he bona o bane ke batho ba baholo mathaka tsa ka tsona ne ke di gaya e ne ke di ne ke di tlatsa ne ke di tlatsa di somelo me
5: khotso khotso motho moratuwa ke ntse ke mametse sefo sa sa ka jeno wa tsoba e nngwe ya dintho bophelong mona motho moratuwa ke ikamohele pele gore na batho ba ka bua ba reng fela wena ikamohele baneng ga wa iketsa gore o tlo be jwalo bophelong ke opola ga ntse ke le sekolong kwana ba ne ba mpitsa gore ke ga nko dikae kapa monyesimane kapa bajon kapa monga plus lebaka ke gore ke ntate yana nko e golo wa bone motshomo ga dua ele moshimane mo a dulang kenelela sekolong ba nantse a re ke nko e golo qetelong ya letsatsi itse ga re tswa ke chineng ke opolane ke nkile sekolo sa stampo a ntse re bua le ena jwale ba sa nghulia ka yana nko ena ya nghulia gampe fela e tsukuta hei ka mmetsa ka stampo se che sa marlo mona e motshomo ga tua ya ba o ntswetse o tlwa motlhangong o ntse o letse ntate rampa e jone tsimile kwano mafeteng gapatsa lesotho phela le lebonela la fun road
6: tshebeletso e ratwa lesedi FM
7: o mametse mjake ka tshela emu tshumuratiwa ho lesedi FM

0: timela e motsho mogatiwa nna nthweni nkukisa botlhoko ka metlha kena setlogolo sa ka gana a tlhaga sekolong metlha le metlha o ne a njwetsa gore jo sentle ba re ke motsho sekolong ke ra ngwanaka o re go bona black is beautiful white is common so ka e ka re ke buile ntho e kgolo ngwane setlogolo sena sa ka sena a re sentle ore ke re o ba jwetse gore black is beautiful white is common go twa motlhango ya ba ngwana ka o kgotsofetse ke dentsole ke mo jwetsang tone le o bua le masentle ga mago modankosi
1: e botshomoratiwa ya ba monate pina mphakeng kodi a re jwale modimo re boka wena ke re taila times run out of time ya re bea metsotsong e leshome le motso o mong re ya goreng ya bone ditheowa dikalaneng le e motshomoratiwa tešeneng seo se ratang le sadi fm mamedi e re tle re phetele ka jeno ka taba tsa rona tsena botlhokwa ba o ikamogela ka ditho tsa mmele tseo sa kgoneng go di fetola ke itse pejana mane ka re go ikamogela ke mogato wa botlhokwa wa o phela bophelo bo o nang le kgotso boitshepo le thabo ga ona motho a phetagetseng lefatshe mona mme o na le dintho tse itseng mmeleng ya rona tseo re kekeng ga di fetola ga bonolo kapa go hang ga ke tsebe kapa ke iphete ga ona motho ya phetagetseng lefatshe mona mme o na le dintho tse itseng mmeleng ya rona tseo re kekeng ga di fetola ga bonolo kapa go gang mabeditaba ke tsena tsa botlhokwa go ikamogela go gaga boitshepo kapa go aga boitshepo go ikamogela go aga boitshepo go ithuta go ananela seo o leng sona ntle le go dula o ipapisa le batho ba bangwe o amogele ke ikentse metlhale mengata amogela o sole jalo ona ntho e ka fetogang go ikamogela go fokotsa gatelelo maikutlo mme ka nnete mamedi go lwantsha dintho tse o kekeng wa di fetola go ka o bakela bohloko le o se thabe bophelong ga o ka amogela nnete fela go jalo a o tlisa kgotso ya kelelo ntho ne re bitsang mental health o bale go a phola gape o thusa gore ka nnete o bone boleng ba gago o bone gore boleng ba gago o elelwe boleng ba gago boleng ba gago ga bo a lekanyetswa ke mmele sefatlhego boleleele boima kapa dikagolo tse dintsi tsa ditseng tsa mmele wa gago ga o tsa boipapisa ke yona ntho e ne e tsang batho ba qeteletse bankile qeto tsena tsa dintho tse ngata tse se ke buile ka tsone tsa gona jwale batho ba ke bone ngwe ka mantaga ya dikoti magameng osiemo o tswa iketsa dikoti magameng gobane jale a botienwa ke bona a mo ratang o itse o rata di-dimples ke rata banana ba di-dimples ba dikoti magameng o tswa boiphunya mone ba montse dikoti magameng jale ga o ka di bona o matebele jale a se dikoti magameng ke le ka tshwakanete ke shebane peseno ke ga tsena e se dikoti magameng tse tse a ka gala ha tlwela o ipapisa papisa ona ko ona go baka mathata ga o tsa o ipapisa le batho ba bangwe motho e mong le mongwe o entswe ka tsela ga ikgethang seo se bonang motho e mongwe ga se bolele gore go wena ga wa lekana kapa seo se bonang motho e mongwe ga se labalabela wa se rata wa se batla e ga se fitlha mona o se lakatsa o se batla e be mathata ke ka gona nna ke sa rateng o bona ga o tlatlamea o kale bophelo bao se ka kala bophelo ba ka batho ba bangwe se ka kala bophelo ba ka mosa ke kachela le ga o galemela bana o se kare bona jale bo mosa ke kachela ba fitlhetse kae ga le ba mela aa se ka etsa ntho eno se ka kala bophelo ba gago kapa bana ba gago ka maphelo a batho ba bangwe o kampatsa gore motho a beya le kgothatso fela e be taba mo rotloetsa fela fela o se ka mo bapisa le gore mosa ke kachela o etsa eng jale ke taba tsa botlhokwa tse mabele tse ka ipapisa le motho ofe kapa ofe motho yo mo le mo lefatshe mona o ntswe ka tsela ya ikgethang gape o ikamogela wa o thusa o tlhokomela o tse mmeleng wa gago o tsebe gore na go etsala o itsebe o tlo ipata o fitlhelane gona jale ke ne ke bua le bana ba bampe somao ba mona mogo gona wa ka o kile wa jaya ka pele ka mona wa jaya ke sa tsebena o ntso jwa ke ka ba kopola mmemong wa kile nga ntete tsa bona salemeng a re gona ntwe e mokuta mo re ha go betse le nna ga ntse nkuta nkuta nkuta ka tsama ka batla dihlaiswa ka e sebedisa gona ke rona la bo usi ba semba sna boitshepo ho ha ho hang ba dule makentse di wiki ha ba sa gona ho hangwe tsama ga dihlotsa bona ka bolukululu ba tshaba di highlight tsa di jeile ha di sa leyo di fedile mongiriwo ba ba mongiriwo qala ga hlomo ke ke mathata mme ntho tsena ka ofela motheo wa teng kore ga nka ka hlatse ke le je bathong batho ba tlhage keng ga o ikamogela o tlhokomela mmele wa gago ka legato wa itokisa ha o na le moshimane mo maobane ke ne ke le kamane ka dikgaung tsa matitšhege Mangaung Metro Municipality Education Department tlasa boetapele ba ntate Moloi mono ke ne ke le ka mono go tlotlwa matitšhege ba fuwa dikgao provinceng ya Freistata Bloemfontein sekolo se sentse o tshwenke sa Heide ka mana ka Heide dan go na le ngwane mo mona ile a fana ka speech hai o la bua mantswe a matla ka tseleng o ekgethileng he o la bua mantswe a mang a boima moshimane eno ka utlwa gore ae are you are not just a teacher, you are shaping destinies. Ha uno tsana la matishega mang o tla tla me o amohele go fapana le matishega mang ha ika utlwa eng ke fela ke tla tabenyana o ipapisa tla mo wa moele o tsema matla o mate ha wa moela di thotse ding tsa mmelo wa hao ka nnete tse tseo tse sa o duleng hantle ho thusa ho hakelelo go tsokelelong ya hao qala o tsepimisa maikutlo dinthong tse o ka di fetolang e sentse o sa kgoneng go di fetola go na le go senya nako le matla a gago ka dintho tse o kekeng go di fetola oha go amoela go botlhe bo na le mefuta e mengata ke ntho ya bohlokwa ke ntho ya bohlokwa go na le setho se le ga o ntswana ntho tse di mmeleng wa gago tse o sa di thabeleng go na le setho sena se le sentsang mmele wao se utlwa utlwa gatshe ka nnete le wa ka thwe nko ena yona ka nnete nko ena boy a nko ena boy ke a o jetsa tla utlwa gore aa yo mo rata ke itere tsadi ke itere a utlwa kgotsofala ga ntse a sheba ke itere tse ko amoela go seke mabidi a tshebelo tsela tsedi fele ke a kwana o seke bophelong ba gago wa nkata nako o itlhoile kapa o tlhoile go itseng ka mmele wa gago bophelo ba gago botlhe ithute go amogela tlhokomele mmele wa gago o rate ke itse o goma batha o dikhisi madolo gagolole ke tlhokometse batho ba bomme bongata ke bone ba sa rateng o ikamogela ke ke bone le ba ha ba apara ba apara bo mesong ba ya bo mafung kapa ba ya meketeng he ke mathata a gona o nkile hempe mono abuti di tlwale mollo apara hempe o itsamaye o gana o ntse o moitse motho wa mme o motle o sharp ae a o vuetse gore ae mona ae ka go theoile gagolo ae mona o be mathata ke o mabelo ditaba ya rona ya bohlokwa yo o ka ngwalelang gae ka yona bohlokwa ba go ikamogela ka ditho tsa gago tsa mmele tseo kekeng tseo sa kgoneng go di fetola e ne e sesitse go fitlhela ga kana ka jeno mamedi wa lesedi FM e re ketle ke ananele maikutlo gago otlhe ka nnete o ileng ngwanegelana ka ona tabeng tsena tsa bohlokwa ke a tshepa gore ka nnete o gothetse ka nnete taba tsena di buaile di bopile semelo sa gago mme di tla gotlisa seriti sa gago ka nnete lona o tlobe le boitshepo bo o feleletseng mmeleng wa gago.

0: Sehla sa selemo sekene, mina ha e gabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM, ke mo o lokelang ho bateng.
1: Manish on a beach, shebang.
2: Bonono mmela, ke bua. Eya, o tsere mme mafundi ka mona ka qoko ka makwale. Go ba buisa tsa batho, bana ba latela letsatsi. Ke mathata ka mang ka gauti mme ya tone, mo ne ke re mamkena swa ke. Fete ke kene pa.
3: Tumela mzwake, ke kopa utswa bana ba latelang. Ke kopa utswa bana ba rangwane wa ka bona ba mane a pintene ka mosebetsi. Ke maletsatsi ntakatsane le tebo ntakatsane. Ke tatelle ka utswa moradi wa ka yena mane Bothaville, ke tshepiso ntakatsane. Ba tswa ke ke tse me mona Tafelkop. Ke re ba tswa ba phatsi me ba beletsatsi le monate. Ke a leboa mzwake.
4: Tumela e motho moratiwa. Ke kopa o tswa le bana ba latela morwesi Seetelo, ke ngwana ausi wa ka, yena o dula mane Randlands Park Klerksdorp. Ke tsose Maria Mogobo, ke ngwana ntatemolo o dula Welkom. Qetelle ka moaisane wa ka, yena ke ausi Mopelo. Bana botlhe ba tsosa ke rata Maria Mosolosane mo Nafion's Corner. Ke a leboha.

0: Dikalaneng o lesedi FM. Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Kgotso e motho moratuwa. Tshelo o mpira so. Nna ke rata ho ya ka mane ka Kroonstad. Ke thuse bana ba ka ke buti le tsholo. Ke re ba tsowe ba phatsime. Ke ka mane ka sentjulwane ke tsose moratuwa wa ka yena ke nompilelo masumpa. Yena ke re a tsowe a phatsime. Ke a leboha e motho moratuwa.
2: E motho moratuwa. Ke ne ke re ke tsose bana ba latelang. Le le kwa Matlokotsi, mmane Mohlakeng. Ke re tsebiso Matlokotsi, mmane Virginia. Ho ketelle ka ho tsosa molekane wa ka e leng ntate Matlokotsi, ke re a tswe a phatsime. Abuti wa ka o na hola mabale le ena, ke re ntate Modimo o mo etse hantle. Bana bohle ba ho kopela ke Mathabiso Matlokotsi ka mona ka Baloko. Tanko.
3: Kgotso hape kwete a batshwe batho. Motsho moratuwa ke kopa mathela ka mane ka Tlelagantse, ke tsoseng mabana ba ka ene ke Thandi Msala le kgaitsedi ya ka Nao Morabana. Hona ka moo ka Tlelagantse phahameng. Ke ye ka mane ka Dennisville, ke re Khalihlahane. Qetelle ka baahi botlhe ba meqhele le mapolasi a mabapi. Ke re ba tsowe ba phatsime. Ba ratwa ke nna batho bana mafifi a mmoho le wena. Bona ba tsoswa ke Dio Morabana mona Ficksburg. Tanko.
4: Dumela mafifi, anke ke ka mane ka matwabeng, ke tsose bana ba ka, Mpuse Makati, Tshepe Makati, ke tsose Mofumahadi wa ka, ke Ntabise Nhlapo, ba tsoswa ke Motseki Makati, Blessbok Lagte, mapolasing a Seneka. Ntaki mafifi.
5: Madume Sponono. Ke kopa hore happy birthday ho ausi wa ka. Ke Mpholedi ya Morobela ka Divejapo wa hola. Ke re ke tsosele obutuwa ke Neo Bratiki Morobela Mozete. Ke tsosele ausi wa ka ke Sipati Morobela ka Mobilfontein. Ba tsoswa ke Butana Morobela. Eitada mafifi.
6: Ponono. Ke teng o kae sebodi sa ka semoyeng? Aa, buti Gatebe ka mo dipolaseng tsa 18ville lapeng ke mane Pireton. Hail bro, nako re ke ke tsose bana ba ka. Bona ke Nhlanhla Gatebe, ke re kgaitsedi ya hae Thokozile Gatebe o ka mane ka Sasolburg Flavius Mareka. Ke qetelle ka setloholo sa ka. Yena ke Lereko Boy Gatebe. Ke ngwana wa mora wa ka ene, ke re ke ba rata hona hona hona, ke re Modimo ke eo. Tanko Sponono Ngabonga.
7: Ya le wileng ke Nnahle Mongaka, momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ntumelele nako wa ka ha e se fihlile monabetsotsong e robedi ho ya horeng ya bohlano. Ke tle ke phamise matsoho ke otle fatshe ka mangwele, ke tle ke re ho tle ho roriswe lerato lena le ileng la re kopanya ga mmoho. Le ha re ka arohana, ke dumela pelo tsona di ile tsa teana tsa ho kangwa mmoho ke maqhubu a kgaso. Fihlela nako e tlang ha o ratile morena re tle a teela maqhubung a kgaso hape la bohlano beking. Tla oreng ya bobedi ho fihlela oreng ya bohlano re theohe dikalaneng. Natefelwa ke tsatsi la hao e ba le bommamedi bo monate mananeng wa lesedi a tla latela ka morao ho mona. Oreng ya bohlano teng Mantsiboa Mofokeng le Moifo wa Makumane ya Monalamane. Ke o sia matleng, ke tshepa hore re ke teana nakong e tlang. O tla bontse o dutse matleng ngwana ao. Hopola ho qala tsatsi la hao. Ka mantswe a reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola ka nako tsohle. A madodana a se wesile kuyoba mnandi ya kgaola ya.

Kintse ke le teng hape le o mesonyana letsatsi mo mamedi. Ho kena le wena tshebeletsong ena mafube. E sa le nna hape go satsana ba tao moduti ma modupi ni sledimo. Mo kerekeng ya St. Dunis Apostolic Church mo sidibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom. A re rapele mo mamedi. Ka sa paballo le poloko ya hao re sa dutse ha monate ka Thabo. Wena modimo wa Abrahama wa Isaka wa Jakobo. O di fala di tsene fatse modimo ka je go re batho re tse ba o rapela ka lebaka la ho modimo ka ona ntate ya matla di tlatse ka tshitso matla ho ka mehla ho re phelo se re tong kwena modimo re lwanele modimo ha ga ditlokotsi ha ga dipola ya ntate ya matla ho bane ndi tshepile wena modimo ka ona le tsola ho modimo ha le re phamele modimo le re tshireletse ho mothemo le mo modimo ya mametseng tshebeletso ena ntate ya matla re tsetse ka mosa modimo le ka mahau ho bane re tshepile wena ka mehla ka Kriste morena. Amen. A di fumane lengolo la rona hona bukeng eo ya Deuteronomy. Re tabala kgaolo ya pele. Re nke temana tse pedi tse latelang ya mashome a mabedi a motse robong le temana e latelang. Mme a e fumane le ka thuso ya modimo ba le ka mokgwaletseng. Empa nna ka re ho lona le se ke la tshoha mme le se ke la tshaba. Jehova modimo wa lona ya le etelletseng pele yena ka sebele o tla le lwanela jalo ka ha. A se a ntse pontseng ya lona e gepeta a mo rena e hlonfatse dipelong le moyeng o bo hlo ba utlileng ka Kriste morena. Amen. Se chaba sentse se le lefelleng le ba ntse ba duma duma le ba ntse ba hono thela moshe ba ntse ba ho moshe o re ntshitse mo re neng re phela ha mona titeng re sa bola o ketlana o re tlisitse mona lefelleng mo re tlo shwela teng. Hono le molemo hane re ka shwelle gepita na henyeo ya bogo moshe a di se chaba le sekela tshoha me le sekela tshaba Jehova modimo wa lona ya le etelle tsempile ke yana ka sebele o tla le lwanela jalo ka entse bontseng ya ba gepita e mo mamedi lo wena o seng bona he ya le satsile o na le diga tsa o dikileng o na le diga tsa o tswela matla he ke batho ba o hlokisa kgotso ga o tswa le ga o kena ba o lwantsha empa letsatsing lena la kasheko Jehova o re bona ke na le wena o re ke tla o etelela pele gotlhe mo o yang teng o re le ga ba o lwantsha ke tla fetoga serao ba eleng e leng dirao wena o re le ga batla go wena ka tsela e le nngwe o re nna Jehova ke tla ba kgalana ka ditsela tse supileng e mo mamedi wa ka ya rategang dumelela Jehova a o etelele pele jalo ka kile a etelela Iseraele o se o ne a etelela pele ka topollo ya mollo motshege a etelela pele ka topollo ya leru le wena mo mamedi tseba gotlhe mo o yang teng o ine se fela ga ke na le Jesu nka ya kae le kae o seke wa tshoa bobele ga bolebong gobane Jehova ke ena ya o eteletseng ya o eteletseng pele e mo mamedi wa ka ya rategang tseba gobane ga o eteletse pele ke Jehova le ga metsu e bogaletla le ga dithogako di tla di kgarametsa tseba gobane Jehova o tla ema a o lwanele e be molwaneledi wao Jehova yona o tla o tshireletsa le nakong ya ditlokotsi le ya ga maima a bophelo o seke wa tshoga kapa o seke wa tshaba gobane Jehova ena ke ena ya o eteletseng pele e mo mamedi wa ka ya rategang tseba gobane leetong le o le bong o bine mmina sefela o reng le felele moo ke tsamayang go latlhe ya ba bangata empa nna yang tsamaisang ke Jesu ke monga tsela Jehova o eme jalo ka tlhobosheane le lefika bophelong ba gago gobane ke ena a o eteletseng pele bophelong ba gago ka mantshwa jalo ke rata ole modimo a o kgonolofatshe a o boloke Jehova e beng boemedi wa gago gotlhe mo o yang teng ka Kriste morena. Amen. A di amoele mogau mo mamedi mahu wa magana gona Jesu Kriste le lato kopane le matshiso a moya o galelang mao ona o re boloke o tsamaya le ba tsamayang ba tla mesebetsing ya bona le ba kulang o ba fodise ka Kriste morena. Amen.

0: Abidenta fela metsotso e robedi ka mora hora ya botlhano hopola hore ke itse la kajeno le keke la tsamaya jalo ka tloelo la kajeno ke la ikgethang la boitukisetsa dikgetho tsa magotlametse tse tlobaka la nne godinga pudungwana selemong sena se godimo sa 2026 ka hona re memme bonkgetheng ba ikemetseng ba tlo iketa dikgethong tsena ba tla bua hore o baneng o lokela ho voutela bona e be ro fa monyetla wa hore o ntsha maikutlo ka dintlha tseo ba tlo bua ka tsona o be o ba tlhome dipotso fela he pele ho mono e re ke fetise mabenkele hore bua ka bona e tsebe ho hlaka e se city sweet letho.
1: Shoprite e ufa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse kaodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantla. Jwalo ka 2kg ya Tastic Rice ka $29.99. O be o reke le di 3kg tse tharo tsa Surf Hand Washing Powder ka R219 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Rona re ba ha modise re ithatela di deal tse ntle haholo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account le lapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. Ere fafa ka more pani nya hao felo ka runa ba ha more DC ha bula Standard Bank my more account ka jene. Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
3: ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape ke engwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tla ntlafala mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere kapa mofetshe, mafu a pelo, ho sha lehlakore kapa stroke le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane kapa phofodi ya metsi fela, o ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bokgoba haholo mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Haeba o tsuba kapa o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata, empa ha o hloke hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
4: Jolo ka ha di kgetho tsa magotlametse di se di le haufi letsedi FM ka mananeo a lona a ditaba le tswela pele ho atametsa mananeo a lona haufi le wena o le momamedi.
5: Bana ba Free State ba ya sotleya empa ba etele dipele bona ba phela ha monate ba drive di fresh cars ho feta batho bana.
4: Ka labohlano lena le tlang lenaneo la ditaba la matshotlo le tla haswa ka kotlo Herigwala Multipeople Center Sosolbeck ho tloha ka hora ya bohlano e fetile ka metsotso e 30 ho fitlhela ka hora ya bosupa a mantsi boya.
6: Ke bua ntho tse phelang tseo le ditsebang. I'm not going to stand here ke iketse mzwanke mbuli kapa geleke.
4: Momamedi o eletswa hore o fitlhe ka nako pele lenaneo le qala ka kweko ya morao e tloha le sepolo.
0: Ho fela ho le jwalo ho sane moifona wa makumane o tla hasa lenane la matshohlo re le ka monoka Herigwala Multipurpose Center sa so le fihla ka nako ke matsholwana a tshebeletso le sedi a dikgetho tsa magotlametse ntle lo senyana nako re hlerekene ho tswala ditaba tsa dikgetho tsa magotlametse.

0: batho ba bone hore bo ra dipolitiki because of ha ba khone ho nka di initiatives ka potsona di dintse ba ka nkelang di qetotse ba ka nkelang tsona ka bo bona
1: ntshwarelanya ne fela ka o kena hanong ke fitse mabengkele ka pele nyana fela ke tlo fa monyetla. Thank you ntate.
2: Best deals ever.
3: Now what's ba se bohle ba buang ka sona. Le ba OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqe kwa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 499. Le Vita Sleep Zambezi double pay set ka 399. O boloke 500. Di solo tsena di ntle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlela ka di 11 tsa October 2026. Bona le melawana le dipehelo.
4: Hey monna, o sa bona nako nyane ranta e santse na le matla monna.
5: Hey, nka le bona jwang?
4: Empa ona jole ao ranta e sana matla man.
5: Hai, RIP.
4: Fela e sana le matla o kgone o ithekela kopi ya Recoff.
5: Eh, ha o etse motla ya kere.
4: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe. Recoff e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
6: Simunye Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka re founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
7: Jolo ka ha dikgetho tsa magotlametse di se di le haufi le tsedi FM ka mananeo a lona ditaba le tswela pele ho atametsa mananeo a lona haufi le wena o le momamedi.
8: Bana wa Free State ba ya sotleya empa ba etele dipele bona ba phela ha monate ba driver di fresh cars ho feta batho bana.
7: Ka labohlano lena le tlang lenaneo la ditaba la matshohlo le tla haswa ka kotlo Herigwala Multipeople Center Sosolbeke. Ho tloha ka hora ya bohlano e fetile ka metsotso e 30 ho fitlhela ka hora ya bosupa mantsiboya.
8: Ke bua ntho tse phelang tseo le di tsebang. I'm not going to stand here ke iketse mzwanke mbuli ka pageleke.
7: Momamedi o eletswa hore o fihle ka nako pele lenaneo le qala ka kweko ya morao e tloha le sepolo.
1: Mamedi ke boletse hore moifona wa Makumane e tla bona o tla o hasetsa matshohlo hosane fihla nako e sa dumela 5:30 mantsibuya go fitlhelela ka hora ya bosupa. Ntateng leballo ha re otlepere re sebeletse nakong.
0: Ee, ha ke sebeletsa nakong mme wa ka kore nna ke re constituency ya ka ke batho ke nka mandate directly from bathong. Ha ke na caucus mo ke tlamehile ke le caucus le political party pele ke ya di-meeting tsa council. So ke lentse la setšhaba ke nka mandate directly from the people. Thank you.
1: Are onta tengkwala?
9: Eh.
1: Le tla obesa o tuke le sna di resources.
9: Ta tonto nemo tshu.
1: E putso nya ntate tshoma ya hore le tla obesa o tuke le sna di sebediswa jalo ka bogadi politiki.
9: Okay. Rona di kutisa ntwe wa lo rona re le independence. Rena le ma ano a ratla ya tisa. O bona hore batho ba rona ba fumana mesebetsi jalo ka ha ntlha ya pele ya hore re bone hore batho ba rona ba tswa dipolasing bolo ba bona ka tsela e jwalo ke ka tsela eo re ka bona hore dipolasi tsena tse teng tsa masepala di sebediswe e le vegetable market hore batho ba fumane mesebetsi. E nngwe ya bobedi ke hore o hlokomela hore ke ka bona fela rona re tla sebeletsa batho
10: ba re fa tshisi ke mang ka po mang ri likile me ke ka ho re reng ba re voutele ka di 4 re tlo ba sebeleletsa di resources tsona re tlo pusha dintse di

0: tla gona ke a leboa mme mantsi
1: ntate motau
2: le wa ka ke a leboa le ga ke nke putse nna ntate tsoma ntate tsoma ra tsang ke a jwana ba tsena di sebediswa ba teng pele ba mbena le tsoma ha ona ho di sebediswa tshele de ke a mmuso ka bona ha ma ana rona re ka a be hantle ho nna batho batho ba bua di sebediswa di teng di ka di sebediswa ba sasa ka lebaka la dipolitiki ke yona ntho tse re tla wola yeno re batho ha ba buile ho etsa le se batho ba se buileng o tla bua di mme ya hore no
1: re tla etsa ke motlakase ya metsi le motlakase and that is holo
2: e ke batla ka la nne ke tla ya ntse tsho yena ya hore no re tla etsa jwang hore re iketsetse no batho ba etsa iketsetsa batho ba na le matla ke tshepa tsantse o yetsa ke ya bolella batho ba na le matla re nke matla ho bona re phamise setjhaba ha setjhaba se se buile ha hona motho a tla ema ka pina ka pila sona bane ke rona re ipeng batho pele bane re nka le ba bo nkgeteng ba ikemetseng hore batho ba tshwanetse ba buegetse se tshwanetse ho se etsa ya ntate ya ho qetela ya service delivery ya maluti a phofung ntate gore ke tlo etsa jwang ho nka tshwara puso hobane jale ha hona motlakase ha hona metsi ha hona ditsela no hantle ntho tshwanetse re etse ntate wa ka ke hore re tshwanetse re etse bonnete ba gore lenane lena la IDP le ya latela ha ne e le gore lenane la IDP le ya latela taba tseo buileng ka tsona kaofela e tshwanetse be ke taba tsa maobane goba le setšhaba se se itlhalositse go se batla eng tabeng ya motlakase se itlhalositse go batla ra tabeng ya metsi empa bothata ke yone yane ke itseng batho ba kenyang diqeto tshebetsong ka baka la dipolotiki o gopone gore batho ba sebetsang ka masepala ba tshwereng dipositi tse ka godimo ke ba deployment tsa mokgatlho e itseng jale ba ntwa go gona go tshwanetse re tlosantho tsena tse ne di etsale ka tsela e tshwanetseng go etsala and-e di tlo etsala that's why re emeng bonkgetheng ba ikemetseng go kopa fela setšhaba se mamele taba eno gore ke bona ba na le maatla re tlong ka maatla go bona re etse ditlo tsena ka tsela tse bona ba di batlang ka teng
1: ntate madulela Bloemfontein potso ya gago e tla rajwa e re kengke ntate legodi Hartsogville ka pelenyana fela dumela ntate
3: tshwanetse yo kgotso
1: ntate
3: ke ne ke kopa go botsa o ntate molo wa maloto a phofung kwako gore o tlo etsa jwa ka matsoma ditshepiso tsa bone ke gore kwako ga ena ditsela o semantshiwa go batlea ka matsome ka gore ka kala maluri mo dikoloi a di sa tsamaya di-taxi tsa batho a di sa tsamaya tshepiso tsa bone ke eng because ga ba na di-resource
1: o qeta o e tlhalosa o a re sekenra botsa dipotso tse seng di butsitswe tse seng di arabue ntate legodi o sa e arabile o qeta o e araba jwale ga ntate motaung ebile ke bone o lena dintlafatso chea ke bue le maluti a phofung fela moraong jena ke bone ditsela ka nnete tlowa mane setsing go ya ka motseng di lokiswa fela ke tla e tlolelela ntate motaung a tla e arabe le butswe potso gape kao fela ke leka gore re kobe potso e botswang baeti ba rona kao fela gobane jwale ka re re senya nako ntate madulela Bloemfontein o itse kao fela le arabe ke tlo kopa le arabe ka metsotswana e mashomararo 30 seconds o motsotso o botsitse gore le tlo achieve le tlo fitlhelela jwang toro tsena kapa tabatabelo tsena tsa lona gobaneng le sa thusi bo mmasepala gana jalo bokeleletsa matlole gore go ntlafatswe phano ya ditshebeletso ke gobaneng seo le sa kgone go se etsa gana jwale le emela gore le kgethwe le voutelwe pele a ko re arabele ena ya maluti a phofung tate motaung pele ke lefa monyetla gape gore le arabe ena ka kakaretso
2: e baka ke alebo ditsela tsa maluti a phofung ga di a noka ke tseo le tseo tse etsaetseng o bona di lokile jwale ka gotsho go na le dintlafatso tse itseng mara bogolo ba tsona ga di a loka bothata ba teng ke bona ba gore maluti a phofung a le kreitere e le nngwe ke gona gona jwale ka go tshutshumetso ya rona le setšhaba o rekiwe dikreitere tse dingwe tse tlo ekeletsa tseno mara ditsela tsa maluti a phofung re tshwanetse o di lokisa jwale ka re tshwanetse o di lokisa e seng ga o na le evente ya gona go na le evente mo o tlo tsamaya mamma mono go ditsela di a lokisa re tlo di lokisa netsaka go batla go fa tshepiso gore fa batho ba ka ema ka maoto ra etsa ntho re tshwanetseng go etsa re tlo e etsa mme o itse gobaneng re sa etse gore ditšhelete e kene ka gare maluti a phofung no tšhelete e ya kena ka gare maluti a phofung mara e sebediswa bohlhaswa
1: okay ga re lebohe ke tla khutlela potsong ya ntate madulela Bloemfontein ke kopa fela go fetisa mabenkele ka pelenyana fela
4: Shoprite e ofa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi ka disolo tsa extra savings tse kodimo 5000 di beke le beke o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jalo ka 1 kg ya Kellogg's Cornflakes cereal ka 76.99 le di 2 liter dife kapa dife tse pedi tsa dinomaphodi tsa Fanta, Sprite kapa Stone ka 38 randa fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
5: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulo o hatile topo e be le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke Prosidin se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morulo e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahlao saka se dula se edile mme le letlalo laka le le borreledi ka mehla nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosidin o tla utlwa phapang ke nnete Prosidin e fumana dikhemisin tsohle naga ka bophara Prosidin molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle ha e sa re Prosidin
1: Ha se le Prosidin. Ke tsekele fa metso kapa motso tso hore le arabe putswena hore le tlo fithellela so jwa ngo baneng le sa thusi bomba sepala ba lona ha jwa le bokeletsa matlole hore ho ntlafatswe phano di tshebeletso ntate Zweli.
6: Ke dumelana ntate Mutaung. Chelete ya kena mangau ha e sebediswe hantle. Section 71 report so ka ofela tsetswa ngo majoro di a bontsha hore bothata ha se hore ho latwa tshele o fumana tshelete jwang bothata ke taba ya hore even le o bila ba bila ka di estimates now how bila ka estimate ha o gone hore o bile batho ka ofela o etsa di projections fela ha o tla nna o collect tshelete di account tse tswantse yang batho ha di crowdsi di account tse tla nna nditswe rena le batho ba bangata ba ile ngore ba dutse ka challenge yenu ya hore motho kopana le account after 5 years e se le 150,000
1: go bana le sa thusi bomba spala ha jwale
6: ke yona fatsa bo em re sebetse le bomba spala ho tloka ka 2022 e ke ne ke le chairperson ya MCC ho tloka nako yenu now ke re ke sebeditse le maspala nako yenu ka ofela maspala ha u
1: satala ditse molala ntate le ballo
7: tumela tsana nna e nna ke re ke sebeditse haholo le ntate Thabo Monare ebile ke utlwa bohloko ba o a tloela ona jwale hantle ntse ba ntse phoso ka gore e be ba montsha mare he ke sebeditse le ena haholo mme wa ka o etsetsa gore dithebeletso di ye batho bothata ba masepala wa Mangaung le councilor-a la ward 50 ke gore ga ana influence e kalo ka hara masepala haholo jwang IDP e ne sa mo favor yena self o kene under the by election ka 2023 after hore IDP yentse ka nnete ngwana batho go no sena ntho a ka yetsa go ba implementation ya teng ha ya favora veterinary le fund start nna ke le councilor na on my own because ke entse dintho tse ngata tse e leng gore ka nnete di etsiwa ke ma councilor for benefit of our community thank you
1: ntate Nkwala
2: nna ke hopola gore ntho e tlamelang o etsale ke gore jalo ka maspala o tlobo entse di-projections tsa bone ba tlise bathong ba etse ntho e dingwe e tswa ke batho jalo ka kile ka bolela gore batho ba bangata jalo ka ba EPWP o fumana gore ba sebetsa mara ga ba fumane mesebetsi e permanent e ba etsang ke bona gore nna ke tlisa phetoho ya mofuto jwalo le gore dibaka tsa rona le tsona di be le dibaka tse jalo ka bo di-mall gore ka tsebe jwalo batho ba bangata ba tla ba tseba go fumana mesebetsi
1: potso e re o baneng le sa thusi ga jwale le emela gore le boutelwe pele tatenkwala
2: mme mathu
1: potso e re go baneng le sa thusi ga jwale bo masepala ba lona le emela gore le boutelwe pele
2: nna ka bonna ke naye karolo tse ntse ke di etsa ka ra masepala se ilore ka bo khutswa ke engage di investment di investors hore ba be teng kwa no re go be le phetho ka ra masipala wa rona ntho e re sitisa ga go le ke yona ena ya IDP o fumana hore IDP a rona e focus tsa go lo ho sebaka sena se le ma Welkom o tswa ka 2010 go fika ka 2030 ka tsebe jo re tsebetse go rona di ba thata ke ka hore rona re hopola gore re tswe re ene ka bogona ga etse hore re tlise thetho ka o kena di kgetho ka tsela ya mofuto tsena
1: ntate Marantha
0: le ba ka kile na le etsang hore re ba re voutele ho etsetsa hore re gone ho tloetsa phetho masala o yentswe ka tsela ya hore ka council mme ke mo hunkuang di qeto hore tshelete e teng e le etsa ditshebeletso kae jwalo ka ntate a qeta ho bua a tlhalosa hore budget e focusa ho Welkom fela mme toropo tse ding tse nyane di a fafara. So ha ba re voutetse re le ka hare ho council ke moo re kgonang ho oppose le kapa hona ho hanyetsa dintho tseo e le horeng ha di dumellane le setšhaba. Ke a leboha mme Mantsiboa.
1: Ntate Motaung?
2: Mme wa ka ke batla ho araba potso ena ya lekeno ena. Pele billing e tsamaisana le collection ha ona ntho e tlo etsahang. Ke yona re lwanelang mohlang. Hore ha o etswe billing tse nepahetseng di ye bathong, batho ba tlo patana. Mara dibili tsa rona di fitlha late. And ha ona improvement la ntse re bua ka yona ho batho ba tshwanetseng ho etsa taba eo. Ntho eo tshwanetseng ho e lwanela ke ya hore no batho bana kaofela e mong le mong ha a fuwe bili ka nako e nepahetseng and a fuwe bili e nepahetseng. Mara dibili tsa rona tse etsang tjhelete e se ke ya kena ko hobane dibili tsena ho etswa average. Ha o etswe exactly o ka nka bili ya metsi ha o tla bo thona le motho a tsamaileng mara ha o botsa batho ba tla o jwetsa ha ona motho a fitlhile mo o fitlhile ka strata mara motho o ya patala. Ha se bothata ba hore bili re etse bonnete ba hore batho ba patala. Bothata ke tsamaiso gobane jwale influencewa ke dipolotiki o feta anything else.
1: Re kwale bahlomphei ke lefa metsotswana e 30 motho ka mong 30 seconds le tsebise bakgetho robaneng ba lokela ho lo voutela ka lane pudungwana selemong sena. Ntate Zweni?
6: Ba ahi ba Teflagte Krisani le ipopeng voutelang Themba Zweni o ba Themba Zweni o tla etsa boshoba ha o kena ka ra council ya yane ntho a pele o buang ka yona ho bua ka dibaka tseno. Attention ya ka 100% e tla be le wording e tla le be really interesting ya lona ha motho e mong le mong a tla ho lona mo botseng hore dilemong tsena tse hlano tse fitileng ke eng ba sa ka ba bua ka lona.
1: Ntate Leballo?
7: Nna ke re baahi ba extension 6 le 7 ke tlo kgutlisetsa seriti sa lona hape hore le tlohelle lo ithusetsa matlapeng. Baahi ba Lusaka re a tseba e sale le lela ka metsi dilemo tsena kaofela. Baahi ba Metampelong re tseba mathata e le nang le ona. Baahi ba Phahameng le ba Old Location kwa Farmstad dilo tsa lona di tla tla gobane IDP e tlo etsiwa e ke tlo etsa bonnete ba gore la kenyeletswa o bonagale gore ka nnete le wela Mangau Municipality.
1: Ntate Nkwala?
8: Nna ke rata gore ba Meloding ba nkgethe ka gore ke tlo etsa bonnete ba gore mesebetsi ba teng kwalo. Ya bobedi ke tlo etsa bonnete ba gore sebaka sa rona se tlweke ka gotlhegotlhe. Ya boraro ke batla go tlisa seriti sa rona go bontsha gore business e le sebaka se le gore se ne se tekile ebile se tsejwa ka gore ke sona the guardian of the gold fields. Ke a leboga.
1: Ha re ye go ntate Marantha?
0: Baahi ba ka kutlwanong o di-Dulcers ka kakaretso haholoholo wa 21 bana ba mobu re le bonkgetheng ba ikemetseng re ho lona ra le tshepisa ditshebeletso re tlo ba le lona re kopa le re boutele le tseba mesebetsi e re entseng re beha lona ka pele re tlo sebetsa gore dikgoregore di tswe re tlo etsa gore bana ba lona ba kene masepaleng ka ntle ho ditsotso. Ka leboha mme Mantsiboa.
1: Ntate Motaung?
2: Ne wa ka ke kopa baahi bana ba Ward 24 ba ya tseba menyamoketso ya ka le fetileng teng le moo re seleileng teng a ke re motho ga perfect ka ntho tsena kaofeng mara me re fetileng teng ba ya tseba ba e bone re batla kgutsetsa seriti sa bona go bona kgutsetsa matla a bona go bona re tlo etsa bonnete ba gore ba ruta gore ke bona ntlentle batho ba busang ga se di-political party tse busang re tlo etsa bonnete ba gore environment ya rona e ba se a hlweka. Mo environment e fetileng teng bophelo bo teng le batho ba ya utlwisisa rona ba nana ka motšha ka metlhano matsatsi otlhe ke nako ya gore re eme re iketsetse re fika thepa mang kapa mang kapa political party keng kapa efeng re bue ka dinako tsotlhe re bone ntshetso pele ga re o boutang ka difomo.
1: Mamedi re a leboga o mametse lenaneo le na le ikgethang la Makhumane tshebeletsong ya lesedi leo ka lona re itukisetsang dikgetho tsa magotlabetse tse tlo ba kala nne goding ya pudungwana selemong sena. Ke lebohe baithi ba rona e leng bonkgetheng ba ikemetseng ba tlo iketa dikgethong tseo tsa magotlametse. Ke bua ka Themba Zweni o tswa masepaleng wa Mangaung Metro Free State, Tiisetso Leballo le yena o tswa masepaleng wa Mangaung Metro Free State, Buti Nkwala yena o tswa masipaleng wa Machabeng Free State, Kobo Marantha o tswa masipaleng wa Machabeng Free State, Athali Shashapa Motaung o tswa masipaleng wa Maluti ya Phofung hona Free State. Hosane Moifa Makumane o etela masipala wa Metsimaholo. Free State rilo hasal nano le ikgethang la dikgetho teng ka phirimana go tloa horeng ya bahlano ha e fitile ka metsotso e 30 half past 5 o fitlhelela ka hora ya bosupa. Phirimana fitla ka nako o tlo ba le monyetla wa go hloma baetapele ba go dipotso gore ga o ile o vota o etse kgetho e nepaetseng o seke ba itshola ka yona ga morago. Go tswa motlhophisi wa nane rapeo mo ko wena matlhaisina ka moloi ya re laoletseng kgaso ka bogabane bona ba ga e sale ke Stanley Sesten Motsatebe Mansiwa ke lebitso la ka Haretiane. Ho sane sa sole Mosiwa Tshweu re ba leleta ba tsa ora botshelela.

0: Mamedi ha re lekolatse amanang le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore ngkgetheng wa molegotla bakeng sa SACP masepaleng wa Vetakgomo Tumbatse profenseng ya Limpopo ha kgotsofalla komišene e ikemetseng ya dikgetho ke hore IEC ka bokhutshwanyane mabapi le ngodiso ya hae jwalo ka ngkgetheng wa wate profenseng ye nngwe. Mojibe Ntshabeleng o ile a fetisetswa le go ngodiswa sebakeng se le motseng wa Tshwane porofenseng ya Gauteng pele nako ya go qetela ya ngodiso ya IEC. SACP se butsinyewe ya baqhekanyetsi mabapi le taba yena, mme Ntshabeleng o batla go busetswa boemong ba hae bao ba nkgetheng wa maemo a molegotla wa teng ya 35 masepaleng wa Vetakgomo Tumbatse bakeng sa dikgetho tsa magotla a metse tse tlileng go baka la 4 Pudungwana. Ntshabeleng o bolela gore o emetse gore IEC e ga go leta ba yena.
1: Taba ya gore ke tšhentšhitswe ke boditse ke leadership ya rena gore ba ile ge ba ya go registera kua go IEC fele ka di-candidate tša bona ya be e le gore e bontšha gore nna nka se kgone go contesta mo Vetakgomo Tumbatse for ward councillor wa 35 ka baka la gore registration ya ka e tšhentšhitswe ga ke sa le Daumangkotsane ke registerilwe ka Atteridgeville sekolong se se itseng.

0: Maite o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 dibeke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jalo ka championship burebors ka 99.99 kilograma le pack ya nama ya kolobe ka 56.99 fela kilograma. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa hothwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka hoo he, dikgethong tsena ke tlo votela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Lesedi FM ke molelwa. Moo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.

0: so bela sokele se le FM ganwam out ba di la tsena bana ba skolo ke ba TikTok abra se bela tsa se le FM re tsa tsena jwale re bua le letuna la bona ka nete letuna le tshwereng tsona tsena tsa thuto ka mana ka provincing ya Freestata mosebetsi ko moholo mamedi wa bile o bileng o amohelang hloho ya naha ke bua jwalo ka president Cyril Ramaphosa fela he re buisana jwalo le letuna ke Dr. Mamiki Maboya me re buisana le ena ka mosebetsi ona moholo wa grade 12 wa letsatsi la naha la boitlamo
1: mosebetsi ko moholo gaitsedi ya ka mme he ka mono batho ba lebeletswe mo primary wa province ya Gauteng ya Freestata me Joyce Mathai le ena o tlabela le teng ka mono le tona la thuto jwang kapa jwang go ba le mosebetsi ona o shebane le ena mme Maboya le ena o teng ka mono ha ba tla ba mola jwalo mo presidente wa naha Monghadi Cyril Ramaphosa jwale le tona o tla ka hlalosetsa hantle gore ho etsa lang ka mono mme Maboya a tla go dubelisa hle ebile re o amoele.

0: bophelo bo potlakile. Ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture. O tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla. Tafole e momahanyang ba lelapa. Bethe e monyollang mokgathala mantsiboya. Disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole. O ka tlung ka mona. Leba leloko. Ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture. Nyakallela bophelo.
1: Katlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: meralo ya dikgwebo le tsamaiso ya tsona sehlohong sa Business Chat. Ke molelwa.
1: Re tsamaya tsala se le FM tso tsengena mashuma mabedi na le metso etse le tseng ka bora ra bo supa ka dilabone jena re hlile re tshwara tsona tsena tsa kgwebo mme re na le Dr. Lucas Moloi yena a ke sitsibe o tsona tsena tsa kgwebo bile ke motataisi re shebana jwalo le taba ena ya boikwetliso ke hlokometse ka nnete ha motho o tsamaya o tla mosebetsing la ile re letsatsi ha le so tshabe batho ba sentse ba tswile ka magalo ka ofapana ba matha ditseleng mona ke kgola ke leboela taba eno ya hore ba matha ile dihlopa ba matha ile dihlopa hona le tlapeng we khlotseng ke bona ha motho tla tsena ka bears no die ya di bicycle ei ba bangata joang banna ke ba khalla mehlaeno ei ka re ka sia ka nkebe hona le nthwetjena ke re ka sia ka ka mona ka dishabwe ka re nkebe hona le nthwetjena le nna ka nete ke be setho jwa le wa elallwa mamedi go tabena bo ikwetliso taba ya bophelo hantlentle ke kgwebo e leng gore e ya hola potso gore rona re le ma Afrika a batho ba batsho na re kentse letsoho kgwebong eo ka patshe
2: Dr. Lucas Boloi ke ena moetwa rona ka jeno jalo ka mehlale mehlaga itse ya ka Dr. Lucas tlo go dubedi sebile go amoele o le seri FM ka jeno boswaka
3: Karai re di medise mo foka o fela o senneti ke di medise ba mamedi ba rona re bo ke sebaka
2: a re lebowe ntho e ya kgwebo ya o ikwetlisa bo di jimi ka pa go ba le batho ba ile ngore ba tla kopanya batho ba kwetlise ka pa kwetlise motho a le mong bana ba re ba bitsang di personal trainer ke kgwebo e qalile le ya magwa fela ka pa ine tse le kgwebo ya batho ba batho le gale kwa mohlomong a ga sheba history ya teng
3: kana nete fela re ka nna ra re e bona hala ene ile kgwebo e tswang ha holo ke bana ba ba sunyana ka lebaka la ho baneng dipaka tsa ho ikwetlisa jwalo jwalo ene ba di ntshotse ene ile hore di tsamauwa ke bona rona a ene re ka re fumana ka nnete hona le motho mong rona re sa hola na re nka re lo etsa di road ya ke kwa fumana re matha ditseleng kwana la ho no le kotsi a re nke re se mabaleng a dipapadi re matha mabaleng a dipapadi ene ntse e etsa hala empa yena ya ho fumana hore motho etsa kgwebo ka yona a gone le ho etsa tjhelete batho ba mo patale jalo jalo ene le ntwe ne bona hala ile le fateng lena la ba ba sunya
1: Sarekene Dr. Lucas serele ka hare na ke bone TikTok mona di video di lengata ho ba le di aerobics di bakentse fapaneng re serekene bang re serekene ho rona batho ba batho inkile se bopeo sefe
3: ga itse ya ka re kene le fapeng leo empa sepeto se re sentileng ha holo rona le fapeng leo ke se bopeo sa tsona di personal trainer ho ka feta batho be beng ka nnete hore di gym jwalo jwalo ke tsa bona re bone hangata le batho ba rona ha re ya re ikwetlisa re ya hona kwana metseng ya ditoropo re ya hona kwana dishabo ke mo re ikwetlisang teng makeisheneng a rona jwalo re fumana hore dintho tse tshwanang kgwebo tse tshwanang le tsona di gym jwalo ehle ha re so kene ho tsona mme le batho be leng hore ba kene le fapeng lena la ho ka etsa kgwebo ka hare ho rufisitse hore bana ba di personal trainer bana le kgwebo tse nyenyane ka hare ho kgwebo ena e kgolo e lingjing mme ba ya ya bona ba lo etsa tjhelete ya bona mono ha ba qeta ba pata le kgwebo ena e kgolo e lingjing mme re fumana hore rona re bapalla boemong bo ba bana ba etsang dikgwebo tse nyenyane ka hare ho kgwebo ena e kgolo e lingjing empa ha re so kene mona mo e leng gore kgwebo ena e kgolo e lingjing e be kgwebo ya rona e tsamaiswang ke rona jwalo wena ga itse jaaka
2: o ka nkeletsa ka horeng wena Dr. Lucas ke itulela botshabelo mona mo e leng gore 99% ke batho ba batho fela makeišeneng a rona mo o ka eletsa motho gore ke kgwebo a ka kenang ho yona mme o bane o santse o na le dijimi tsena tse re di tsebang tse mabitso tse sentse re tseba gore ba tlhoka bokana kapa o ba patala bokana kgwedi le kgwedi o ka nkeletsa jwang ga o tlwa tabeng tsa gore batho mohlomong ba patale bokae kgwedi le kgwedi gore ba kgone go tla jiming enana yaka le nna ba tle ka nnete ke be le batho be e leng gore ba tlatla batho ba re ee ka nnete le rona re ditho tsa jimi ya batho kgale
3: kana ha re tla tabeng eno ke gore re tlamele re hopole le bokapi e be ntho e re e tsebang ha re tla tabeng ena ya di-gym re utlwisisa gore gymy ga se fela gore moago o no mogolo ka gare o kentseng ditshepe tse boima o tlameile wena ga o le motho ya tlo o kwetlisa batho o bene le ditsela le mercha e o e sebedisang go ka kwetlisa batho se fumana gagolo-golo ka gare go makeišhen ya rona le maqheku ka bogolo ga bana dibaka tsa gore ba ka ikwetlisa ntho tse tshwanang le teo mme re tlameile re shebe gore na ke difeng dintho tse o ka di etsang tseo batho ba ka kgonang gore ba etse boikwetliso ba mehla le mehla gore motho a kgone go utlwisisa gore ga ke batla go ikwetlisa nka etsa ntho e itseng le itseng le tabeng ya gore mmele o nne o sebetse ka setlwaedi ka tsela e e tshwanetseng ba e bitsa di-stretching le flexibility jalo-jalo o nne o shebe gore na ke difeng dintho tseo o ka di etsang tse e leng gore di ka kgona go thusa batho go fitlhelela gore matshelo a bona a be a lokileng ka tsela e jalo mme ga o se o entse ntho tse e tshwanang le tseo ke mane he mo o kalang o sheba gore na ga se di etsagala ka gare o makeiši di sa etsagale mane e be ditheko tsaka di ka se be tlasenyana ka goba ga ke patale ditšhelete tse godimo tse ke di patalang mane di-gyming tse golo ke yona tsela e re ka ra kenang go yona ka yona mme re kgone le go kala di-gymi tsa rona makeišeneng a rona jalo-jalo ka dintho tse e tlwaelegileng tse re ka ra di etsang le go sebedisa dibaka tse e leng tsa setšhaba tse teng ka gare gometsena ya rona ntho tse tshwanang le tsona di-aerobics tse thwasana bua ka tsona digonong tsa rona jalo-jalo ke tsona ntho tse re ka ra kalang ra di etsa gore re kgone go kena lefapheng lena ka maatla
1: go be bofatsa taba ya gore batho ba patale ka kgwedi mme le taba ena ya go patala ka kgwedi motlho mo ga o ka tlhalosetsa mmamedi fela gore mmarakona wa di-gymy tsena tse patalwang ka kgwedi ga ngata ba etsa bo tšhelete tse kae motlho mong kgweding kapa selemong kapa dipalopalo tse o nang le tsona ke bo tšhelete tse kae le gore ga ke le lekeišene ke be bofatsa jwang ntle le taba ya gore na motho o ba le ditshenyelo tse kae gore go be bobebe gore batho ba mpatale kgwedi le kgwedi
3: ga e direka o ka tla nna wa e sheba ga re sheba ka mane ka di-gyming tsena tse golo re sa tlo bua maditso nna ka mane ka mo ke yang teng o fumana membership ga o sena ntho tsena tsa di-vitality motho wa fumana a patala magareng a makgolo a tsheletseng go ya go ketetse pedi ka kgwedi mme o tlo utlwa gore gymy le nngwe ga ngata wa o fumane ga ba bua ka gore ehlile ke ba bakae batho be e leng gore ke maloko a yona o fumane e tsamelela mane go bo 5000 ya maloko ba bangwe ba patala fela kgwedi le kgwedi ba fatlhe mme o ka sa nna wa e sheba tšhelete ka legore ga o re dikete tse pedi go ya ka maloko a 5000 re bua ka tšhelete e kae kgwedi le kgwedi e moago o le mongwe o etsang mme re sheba gore di-gymy tsena ga ngata wa fumana ba le dibakeng tse e fapaneng ke kgwebo e leng billione re shebile mane gore ke kgwebo e shebaneng le tšhelete e kana ka 65 billione ga re sheba ka selemo wena gaitsedi yaka industry ya
1: teng
2: nonne wa bona fela jalo ka ga re ntse re bua tje o bona ehlile di ba teng makeišeneng a rona mo ebile di fumana tshietso
3: kana di ba teng makeišeneng a rona le ga re bona ga ngata di fitlha dibe di kwalwa mme sesosa-sosa se etsang gore di fitlhe di kwalwe ke yona ntho ya gore ka nnete ga ba so utlwisise gore na ga re tla tabeng ya boikwetliso ba makeišeneng e be ke eng e re tlameileng re e shebe ke eng eo batho ba e batlang ba e ratang re ka tshwara gore ke batho ba sokang ba utlwisisa mmaraka ona wa rona wa makeišene ke ka gona monyetla o le mongata gagolo bakeng sa motho ya phelang sebakeng seo gobane motho eno o tlo utlwisisa gagolonyana gore na ditlhoko tsa batho ba phelang makeišeneng ga re tla tabeng ya dibaka tsa boikwetliso ke ditlhoko tsa bona ke difeng
1: ya Dr. Lucas ena na ka re ka e fana go hape ke re hlopholle ke re shebe re motho o qala kae ha o kena go bonyena entle go boena ka nnete ke tseba batho ba nan le lerato la go kwetlisa batho empa nnete fela ke gore ke mathata tabeng ya gore na e tla phelana go e kae e ya phelana ebile maria go ba obe o feta fela ha re tla e bua nako e tla re le boetsena kwa ha o hlendate
3: ke
1: tsebe ka mahlo kwa go tlile le la sebe. Khotso. Ba mara tsebe tsa le fa me mashuma mabedi ana le metso mihlano metso tso pele ya di papadi.
4: dipapadi le serie fe la ditse ya patcha
5: ago le bua DJ go le bua comrade Jonito le the disco dancer mamiri wa tsebeleso ya le serie FM moro ha le gola ka papadi nya cricket maobane wa opelela ka ujetsa re ka hora ya botlhano mantsi buene le ha o nona le auction ya dipapadi le go na be se papadi sena staya kae sena staya kae ho SA ho Betway e wa opela mane di a qala Betway SA 20 go dinyane ya Pherego tla he ke ha le go bana ho ba mahleki a holo maobane bana ba rekwa bana ba ya dihlopentse bang ba ya ho tsona mme ke batla he ha re fitla mothating ona ke re tle re le kole hore na ebe mang o ya kae ho SA 20 mme re tla qala jwalo ka hore re hle re le kole ka mona ka ho Joburg Super Kings e re gile se ba padise le se di le madle le shobene na le metso e robedi se ba palang ile mathula hohle Jason Rolls ka theko e hodimo ya letsatsi e leng dimilione tse pedi felane robong Faf du Plessis yena o boetse hona sehlopheng seno ka dimilione tse pedi felane supa ha re lekola ka mana ka Pretoria Capitals yona e fumane jwalo Themba Bavuma e ka sitana le Rassie van Dassen nakong eo ho neng ho thongwa dibapadi re a feta re ya ka mana ka MI e Cape Town MI Cape Town yona ba nkile jwalo mathula hohle Vian Mulder ibile le baolara ya New Zealand yena o tla bapalla jwalo MI Cape Town tlhopha sena sa Sunrisers Eastern Cape bao e leng bona bompodi ba tshireletsang sekola ba kgonne gore ba tshwarelle monnane Nandre Berger o tla nne a dule gona tlhopheng seno sa Sunrisers Eastern Cape le mong sena re bona gona ebe ke bona ba tlatlhe ba kgone go tshireletsa mogope wa bona kapa che ha go suthao tseno re ke relekole ka mona ka di-olympiceng mokgatlhelong wa pele wa emmedi wa dipapadi tsa go phunyeletsa ya dipapading tsa di-olympic tsa 2028 o qala ka labohlano lona lena utlwa he banyana banyana e bapala le naga ya Madagascar mme papadi ena e tlo bapalla South Africa e tlhekere e tlo bapalla Bloemfontein South Africa ka ha mabala a sukudisa ka mane ka ha boemong bo kefe a batlang mabala ka mane ka Madagascar papadi yo he e tlo bapalla ntle le letshwele ka ha Madagascar ke yona e ntseng qeto eno ga re batle gore ga re bapala go be le letshwele ga ba batlo ipeya ka tlasa kgatelelo ba re ba tla bapalla mona University of Free State ka mokgwa ile ka utlwa ka teng kapa ba tla nyoloela ka mona ka stadiumo sa Free State mo teng go tla bapalla teng mono he re bone gore na e be letshwele lena le tla ba thusa ga le lesio kapa che mme he ba tshietse ba tla boela ba dumelelwa ga o kenwa mokgatlhelong wa bobedi bekeng e tlang ka la bobedi ntho di a etsala mafelong ana beke mamedi papadi ke tse golo tsa ke golo ya MTN 8 le papadi ya magaola gampakeng tsa Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns papadi ena ya MTN 8 e tle boima haholo mamedi mme e shejwe ka leitlho le ntshotsho le mokwetlisi wa Mamelodi Sundowns o buile seno ga ke go tla ona o reng kadoso
6: we have never played a final against Pirates ourselves as coaches the club has played many I understand and we understand very well obviously the importance of such game what is in stake what exactly it means mostly in South Africa for the fans so there's obviously a strong attention on the game we see it as a one more on our way obviously for us as the next one is always the most important and we take it every match very seriously
5: ke ka mogodi be leng ka teng kadoso mme ya re mathela ka mona ka go balondo go fitlhela ga kana go bonala e ka gau ena ya balondo e tlang kwa jalo ke Harry Kane Kane o hula letoto leno la dibapadi ka pele ka dintlha ke tla o neletsa ka nkano go raborobedi gore na ebe Kane o sa tsamaya kae o sia bomang o sia bomang o sia bomang a re bele kopana gape ka nkano go ra yana rona ya borobedi ka o tsho jalo ntumelele ke mathela Gauteng Auckland Park re tshwara Gauteng ka leso
7: Shoprite o fa mata ka pokothong ka lenaneo la meputso le ithomeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5,000 beke le beke, o ka una holo mme o fumane

0: iponela bophelo ba katleho. Ganna ka polokeho mebileng kgweding ena ya dipalangwa. Lesedi FM ke molelo.
1: Yes, on there.

0: Pinena e la nkenya batho ya boela ya mpakela mathata ke sa fihla radio. Ano eh ke ngotse ka yona ho buka ya ne ke phatlala ditseng in the end. Jala ke bua bo ntse mere bo mnandere re ka ofele re radio mo. Hey!
1: Bosh.
0: A le ntate mo. Emo a le fisa utlwa ntla hore ke senya puena se.
1: Ke ntate bang.
0: Ntate poro.
1: Bosh. Bosh.
0: Ha wa ntate poro.
1: Le taka bo fantsula radio ntwa.
0: Ntate poro ta re hona le ngwana mono o senya puena.
1: Hey! Yo mona wena twa.
0: Haitsedi ya ka hono hlokeha hono lobo.
1: Ke phetse le bona ba fana ba lawa thwasa wa bona tsetse ntswembere tse blinder ke phetse a ho lohulu hentsha ka bo ine less ma ada ya no ntsha ka mo ine less ma se le mufu lese ka ho pola ho hlokaitse 2013 bana ai wa tsiba ke ya no le shobala ba tsusubile fela ba tsotsa fela tse ora ya probedi ga mogatlelo wa boraro ibile le wa qetela what the biggest money drive tsakwa breakfast show tsentswembere tse blindere ya tsoko ndofaya da ndofaya he no ba ka bolaya ka Alaska thwas ndofaya
0: ya
1: ndofaya ba ka bolaya akiri
0: ba bile ba paga ba lo ga o
1: what's about nice ali ke ri kitatela tse o lo ka la ke mushibani wa bolo le ke tsama le majimbo sia ana tena ka spatso la ke dilahletse gata but when ke tsama le bona ke Alaska ga itse yak but when ke tsama le bona ha holo ke Alaska mara jwa le wa tseba ke re galomena man kalawa ke family ke ntwe wa
0: le kopana le bana ba ba
1: le kopana ka ofela le kopana ka ofela jwa le ka mono o qetela ba metswalle ha o ka ofela ba jimbos fela batho baka ene le tsentswembe
0: ai ba mara tsamara tsa se re ro ba paletse goofy podile ha re le thagola hopola hle hore kgwedi ena hodimo ke mphalane hlola matsatsi a robedi ke 2026 ke la boneka jeno ke la merapelo wa tla thuli o tla re jwetsa gona DM jwang empa he re sentse re kena o tsona khufa global stage hlile ntho di tlaetsala gona le ditikete ka kwano letsatsing ke la di 10 October ke letsatsi la final ne.
1: Yes.
0: Pirates and Sundowns.
1: Masanda wana. Engwe le papa, engwe ya papa ditse leng hore ka nnete gaitsedi aka dikopana di le formong di le pedi. A o tla ba hobe.
0: Ho ya ka nna ha sentwa ya dibapa.
1: A o tla ba hobe.
0: Ho ya ka nna ke ntwa ya bakwetlisi.
1: Yeah?
0: Ho ya ka nna ke ntwa ya bakwetlisi.
1: Gaitsedi aka ho lo ba hobe.
0: Na o ba ne talente ho ya ka nna.
1: Dikopana di le pedi.
0: Hai ntate ye se se ngenyere fela ka manta ona le batla be ba
1: so ona na ya pa e tla dipaneleng
0: ka pona
1: na e tla fela ka 90 minutes
0: a e tla fela ka 90
1: e tla fela ka betsotse ba shoma robong
0: ha ka 90 gaitsedi aka hlopha se dutlang se tla llela metsotso
1: ha o tsebe wena ho ya ka wena ana jola ona ha o tsebe re kona
0: nna ne ke re se dutlang chepat o tla mpakela chepat nna ke re hlopha se
1: o kile bona pirates ha ya pele thwase
0: ke tshura fela o kila
1: ga ile bona pirates ha ya pele
0: pirates o kila ga ile lwa hore Sundowns ha iqete ho ya pele
1: pirates ha ya pele o kila bona yetsa
0: o kila ga ile lwa hore Sundowns ha iqete ho ya pele
1: ai Sundowns ena khutla khetlong
0: okay hey ha ke tsebe
1: Sundowns ena khutla khetlong le o kila bona ba pakane ha ba ya pele
0: o na le batlabeng ba
1: Sundowns ena khutla
2: Look on the boutique ke ba ha o jalo ka mophehi le spa. Bumana 80% off ho di 70 sets a Nutrifresh kitchen essentials. Ha re ga di hlahiswa tse jalo ka 700 grams spa prepacked cheese ka 99.99 o buloka 43 rand ka pa 200 grams spa sliced cold meat. Re ka di fika pa di fita pedi ka 50 rand o buloka 20 rand. Di theko tsona di fumana ho fihlela la 18 October ha te ba isa le teng. Spa fela hona le dipehelo.
3: Watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile moro wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Yesu seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Mathata a molao a ka hlahela le ha e le mang. ha o ya lekweteng la private o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong lengolo e seta le therisano e nngwe le e nngwe ka clientele legal tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano ho ngolo ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong e seta le tsa malapa diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand re cover ditaba tsa setjhaba botlokotsebe e seta le tsa basebetsi mme o kenya claim ho bonolo ka clientele SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Kufa Global Stage 2026 11 October 2026 How the fella was on your thing line up? I was even talking jwale ke a hlokomela hore ke bona batlabe ba iteletse mosebetsi ona mogolo pele ke Zonke Java ke Vusi Nova ke Makadzi
1: Kira
0: ma Biggie Zolo Kelvin Momo Babalwa M Sanere Amo Africa DJ Finzo Pulempofolo le Kimpayo
1: o tla ba mandate ho lo khaitsira ka ke mafelo ga na beke ka maqibelo lona le tsatsile tse re bua ka lona la Sundowns le Orlando Pirates di 10th October jwale taba tsa fumana nkore mo ketona no tlamile o bakamane ka Rose Garden Bloemfontein empa he o so tla bakamane ka Old Grey Sports Center kamane ka Old Grey mo miketeng tse tshwarelo ntse tshwarelwa teng mikete ka ofela ke bone bile ntle man ke bone ntle Old Grey ilukisitswe ntle ba o tla le ka garden ntle a golo mono jwale mosebetsi ona o so tla bakamone ka Old Grey ka di 10 tsa October fumana ditikete tsa hao re bone hore dintho di tsamaya jwang o lo ba monate ka nete Zonke Java Vusi Nova Makhatsi Oskido Makhatsi staging hi ba so ka bona Makhatsi ke ba bang ba di binetse leng gore ha o tswa mo shebella a khutla o sa le gore bana e ka re hona le ntwe shotak o khutla o khotsofetse boss o fa show Makhatsi ke betsa ka mafikizolo e fela ka ofela babalwa zonke ke betsa ka vusi
0: podcast
1: ka sanere ka uski ke betsa ka bona ka ofela ga itse dia ke betsa ka bona ka ofela o tla ba monate a holo jwale e ba teng ka mono ka Old Grey tla be di etsa la mafelo ngana beke re fana ka di ticket re letsetsa 086 000 3084 086 000 3084 di double tickets ha o batla go ba ka mono ka Elkele Seria FM Global Stage Global Stage Kufa Fest 2020 Seria FM Kufa Fest 2026 Global Stage e tla be e etsa hala o tla ba monate ka nete ka mono no ka go tuke ka ba nna ka Old Grey ha sa le ka mane ka Rose Garden o lo ba monate a holo ka nete o fitle ka nako 12 o'clock ba re ba qala motse ya re gaitse ya ka e tla ba o fitlela bosiukwa
0: wa tsiba ile re ha hore o tla re jetsa hore di besetse ya mbali
1: eh
0: tse yang o ar thamo
1: ye ke
0: di tlola tabo mangkae
1: eh
0: ka bese ke nahana taba ya mofao
1: le ona mona ke ha e seng ka sefofane mona tswasa mofao ona
0: ha ne
1: ke batla long ka ke batla ka beseng ka mo
0: ke batla o nhlalosetse
1: a ke jwa le rena le batho ba bangata ba tswa di baketsetse jwa le re ka sebele di stopo di baketsena ka ofela jwa le globally hona le ba palamang Bloemfontein
0: eh
1: hona le ba palamang Kroonstad hona le ba palamang Vanderbijl Park
0: jwale ha o tlwa blomo ka bese hangata ke hora tse nne le halofu isa o tse hlano ho fihla ka Gauteng
1: ha ba e bali ka bese
0: ha ntse o ntsore
1: ka bese tse di a banka dilo ba bea o ar thambo mo ba tla fumana nna le wena ge se re ba imetse
0: jwale ha motho a tlwa Bloemfontein
1: hona le mo apala melanti
0: ehe
1: ya tlwa Bloemfontein ke re tlheke ba jwetse kamane ka SABC di papusing tsa gaso
0: khona Kelner and McGrath se bitswang
1: ka ho raya bone ho seng
0: hili
1: ka ho raya bone ho seng ka letsatsi le getsa mang ka lona ke re wa tsebaga tsa makadi
0: 31
1: ka di 31 ka ho raya bone ho seng Blomfontein ha ba kopane ka mo me ba ka fela ba khotheletsa hore ba fitlemetse tso mashuma mararo pele hona ko yo ya o tsaba ke ba Blomfontein ba 4 o'clock o se
0: o hlokenya passport o ka ga mokotlana wa o tsama mamedi hey hey
1: ke ba Blomfontein ba 4 sentwas me bese eno itlotloha ke ya ne majabajaba wa hopola le
0: le se hopola
1: e tla tloha e fitle e tsamaye ka N1 e lo fitla Kronstadt N1 wa bona Shell Ultraman Ultra
0: se ke ya bona e ka thuko ka mo
1: ba re batla ba le mono 6:30 jwale batho ba pala man Kronstadt o tshwantse ba le Shell Ultra yani N1 6:30 o se
0: ya tsamaya
1: ya tsamaya
0: 6:30
1: ya tsamaya
0: 6:30 ya tsamaya
1: motho a itse re bo go ntse ba botshelela ba
0: santse
1: 6:30 be se ya tsamaya ka mo ka Kronstadt ho re nya bone ya tsamaya Blomfontein jwale a itse wa Kronstadt wa tsiba ya kae ya Vanderbilt Park jwale ka mo le ba pala makamane ka BP Boulevard Motors how feel chicken licking wa bona chicken licking e pela BP Boulevard Motors how feel chicken licking mo le molo itlwa 8 o'clock ho seng ya tloa
0: hele
1: 8 o'clock ho seng ya tsamaya ya tsamaya ga itse di aka tloa ho re ya bone Blomfontein Kronstadt Ultra City mane tloa 6:30 Vanderbilt lo tloa ka 8 ho seng jwale ntwa mo faone re buela ka beseng yena
0: o mamedi ska tla le mo faa ka sefofa ka sefofa neng ba re
1: feb se sefofa neng ke tla letse ke tla tswaga hantle ka le tswaga hantle ka nnete ka mono le ditabolele jwale ke yona nthweno ha re bua ka dijo re bua ka leeto le nla o tloa Blomfontein go fitlela OR Tambo Airport ma
0: hlakile
1: e hlakile ne mamedi etsa fela jwalo wa tseba wena e leng hore o tsama le rona pakang he ho be monate ho lentse re pakang pakang ya tabela jwalo taba rona ya ho leba kamane ne ka Bali jwalo ba kopa ho kupuwa ka nete le fitla ka nako ho bane di base di tlatloa nako e o e beilweng me ha di emele motho base ya emele motho e bewe nako nye o e beweng ke yona e leng hore di a tsama 4 o'clock SABC Bloemfontein ho seng base ya tsamaya Kronstadt mane N1 Shell Ultra City 6:30 o seng e tla be tloa ka mono Vanderbilt Park 8 o'clock o seng e tla be tloa ka mane ka BP Boulevard Motors how feel chicken licking ka nne le hopotsa o fihlela
0: ere ke o fedi taba ke tsena ne ke re fela ha re se re le ka sefofane ho mpona ke tshwara buka ke nako a o thola
6: Seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re leba paralysis hi ba utlwa eta le seli FM ya Bali and ditifello tsa hao di eme jwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke tekeke ifihile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o sole mavupom a matla a le watle sweet a neile le tsatsi la mo ho ithuta ka botshaba bo iphetana le ho iketsetsa mehopolo e o keke wa le bala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke nse sabai e tore haure papa la be re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re le bile go ithabiswa mo sa le bale he mo re tsama yang ka di 31 October o fitlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mmoho le lesedi FM bakeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi FM

0: tsa botshaba.
1: Amara tsebere tswale se di metso tsi dula hantle ya le shumela metso robedi pele ho ra ya bo robo tsa go breakfast show. O ntse re le twasa le batho ka ke a ipotsa go thulute. Tsule baby.
2: Hai dumelang hle bana beso le kae?
1: Ai le khutlile ntshile ka jano le teng. Ai ai ai. Ha ntshile na le khutlile. Ai. Atlana.
2: Ona ni bo ba meti mo ba ni tatere. Wa se ba thudiki ya ke ipotsa ebe ku wena ebe ke mamuti yo bana.
1: Hai tuli. Ntle o tla etse ka mantaine le bohloko. A tsiba ke ne ku utlwetse botlhoko, ku utlwa go a leka go pentse mona mo leng teng kwa le ganna le a hana
3: ba o le maobane ne ntse le seantle
1: a ka manta
3: maobane le a le
1: ganna maobane o la le ganna
3: mosese wa lesea o a sebetsa ga ke nna ke la katso ka le sebetsa a go batle mosese wa lesea
1: wa tsela hantle malaria mo gaonje
2: a monya ka o fete
1: a monya ntengwa le o le
2: tsela a o thola next
1: Ha ona le leka.
3: Ba ga le tsitsa le molodi ga itedi ya. Ha u tsoma la tsiba ga le la sebetsa.
2: Na ke tsiba wa pega se wa pega.
1: Eh kwa pega.
3: O lo pega. Oh!
1: Hey, hey, bile ha se ha se ba ke ntsa le ntse.
3: O kile wa pega we.
2: Eh, wa pega ke ba ke ntsa molodi.
3: Oh, o kile wa pega, ntshwarele ga itedi ya ka tsekela.
1: Onto fosa nye botlo botlo le ne wo tse wa pe
3: o le wa pe
1: o se tla ha pe
3: o la ka ka e blo mo mo ke la lo ba le mathata le o la ka ka
1: yo hai
2: yo
3: o jwa ntula lo wa ba ba o jwa go jwa e fa mo ba me ntula radio ku radio ku ruta radio ku ruta ba ma me ntula Go ruta ba ma meditula le fa ba ma meditula jo a khaitse dia.
2: Jo mo go nna se mmi.
1: Atre 8
2: mo go nna.
3: Ah mo lati ka jeno khaitse dia ka o ka tshela le u ding. Ah ja le ja tshepa go a sebetsa
2: ka ding. Ke le komedi mo ba ne ka tshaba o tsheka re.
3: Wa go lo le ma.
1: Ah sa ba go ba tshe. He? Hai ke bone go sa ma ri we ntse mo sebetsi.
3: Ba se tsabonwe le ntwe.
1: O magele.
3: O le le ntwe lo tsama. O jang tlala ka du.
2: Ah ba tsgala jwa mo khona.
1: Ya. O ska lo ipeta he globally
3: wa. Ka globally ga sa tshepa, ga sa tshepa.
1: A ke go tsiba mathata ha o male.
3: O le rata.
1: O ba butle, o be butle. O tlwele dibini dibine. Wena o mamele.
2: Dibini dibine ke mamele.
1: Wena o mamele. Ka bina le tso. Jala wena. Ha ona microphone o batla o kwahela microphone.
3: Ba sheba ba pelo ga be. Go ba jwa le ga soko.
2: Le le ne stikwa.
1: Hai ne lo ho. Ka lo le betse ne sti ha e moye.
2: Je le ke le tsho ne sti ha e moye.
1: Ah. Antsa re fela mati u tswale. Ke a mutsa.
3: A fela ya sebetsa rata ena ka nnete kgaitsedi ya ka o tla nneletse. O tla nneletsa mafelo nga be ke le nna ke motho ya la le gata le nna mafelo nga be.
2: Ke tsi bona le mafelo a manga be ke o tsunka na mke.
3: Ya no. Fela ke se ke tsi ba rata kgaitsedi ya ka. Ona nix e tla nke makapeng. Ya. Ba yetsa ka ke 2 liter ka ba 77.
1: We wota buloto ka ba tselwa metsinyana. O fukotsa matamu ke dikete. Are kopi le nngwe ka ga gala setletse
3: ya me. Ke kopi ka ba
1: tsa. Ka ba tsa ile jwa.
2: E no tswa pero mongate yo.
3: Ga pero.
1: Bale, o tla bona nna potsa ka go ile nte. Nna potsa ka go ba o gakeletsa jwa ba ile la kisa o tle mo tsetse ba me tsipa la e phami sa mo
2: ata o tswa ka le site tshe tshe o time o na emere a o ile ile kai
3: ba ba time
1: ba go tswa ka le site ke o tswa ka le site

0: cacophonie. Ta cacophonie, on s'en pas du
1: haut.
0: Ah non, encore. Tous les babies, qui l'a roulé, Kajé.
1: Kele batle bana ba sehu itlabolle ka jeno re tla ba le sutlana sane sa batlolohadi mo ka jeno he re tla ke re shebe bontate haholo rena le mantsana se sotu a reng monna ke nku halle tjole bontate ha ba hloka letse re tla ke re utlo rena bohloko ba bona ba bontsetsa kae neng hobane o tla fumana hangata ka nete re bona bomme e le bona bo bona ho hey mme o tlile bohloko ka le ka morale fu fumane mme antsa la fela jale bontate re ke rutlo rena bohloko ba bona ba o lahlelwa ke balekane ba bona ba bontsetsa kae jwang mme ntle le mona he merapelo ke kgodi ya dipalangwa re tla rapella boipoloke boipaballo mebileng ya rona bakhanni le bapalami le ditaso ka ofela ke tsona bana ba sekile bila ho
2: a le buile tuli
1: asema he
2: o tla he mamira tsabela tso ya le sedi metso tso ha bilo dula ya le shimela metso medie pelo hora ya borobong ditahle di eme jwalo ska ba fetwa kufa global stage ntho di etsa hala ke tse wena a gana le ditikete me ba le tsonolo ba tla itsamaela ka tsona le ka jeno o tla le tsena re fitise tsena re tsebe o otlela ntwe monate SWV can we kamora
3: ntwa o qetele yo lapala hao le lokelang tshwenye ha ka yona ke sheta le pahato ke ka ho di funeral plans at clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang mme o ka cover ho fitlela ho maloko a 13 ho plane e lengwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana cover ya lepato ka jeno SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo abla ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: o fetola masiu a malelele ho batlaleho tsa ka mafudi mehopolo ho ba di invoice ke tsona tse hlokehang ho tsamaisa dikgwebo tsa di SME empa ha banka ya hao e bona fela balance ya hao e sa bone boikgathatso ba hao hore o fihle moo mohlomong ke nako ya ho fumana banka e etsang ho feta Netbank e utlwisisa dikgwebo tsa di SME ha betere le ka moo di tsamaiswang ka teng fetohela ho banka e sebeletsang dikgwebo tsa di SME ka botlalo kena ho netbank.co.za/SME See money differently. NetBank. Re ba bi ba di tshebeletso tsa ditshelete ba simolao le ba fane ba dikoloto ba dumeletsweng. Hona le dipehelo.
5: Hey monna, o sa bona nako nyane ranta e santse na le matla monna.
6: Hey, nka le bona jwang?
5: Empa ona jole ao ranta e sana matla mana.
6: Hai. RIP.
5: Fela isa la le matla o gona o ithekela kopi ya recoof.
6: Ha o etse motla ya kere.
5: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe. Recoof e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetse monwana.
7: Yeah. Lesedi FM ke molele.

0: mamela ke lebitso la yana pina tshebeletsong ya lesedi fm ikasa can we pelo mono swv tshebeletsong ya lesedi fm msoditse le thwasa lekada a mamela tshebeletsong ya lesedi bile monate go ba lwena hle ka jeno a ke tsa jena ke menana le metlhala ha ke tsama teng osane ke tla be ke le ka mane ka mosebetsing o moholo ka qwaqwa president
1: Ramaphosa yes ana le bana ba dikolo ka monele sebetseng hantle ga itse ya ka ka jeno go hola jalo ka kapa ke ba sebetse mo le rona le hlolo lotsholo wa hola ka jeno ke bua monna o etsa tse kae ka kapa aba fufula
0: ba ah ka kapa bathung khona o le 39
1: ba bashimane bo ka kapa ke ba 5 35 ba bashimane bana bo ka kapa ba bashimane ba ba udisa ka kwa mmane ah ba tabele lo ska ka ra ba ai ka ba tabele a ka sebetse ba ah ka kapa ba tse di tsenga ka
0: botswa ka mmane ba tsona lo
1: holo holo holo bo tse di tsenga ka fika bora a re kopane re di go sala re ga botsela lo fitlela re ga bo robon the biggest one to try for Tottenham kaka kata boy sebetse ka betse

0: bona ha o le data ne
1: ke December waya waya
0: ha o tshware
1: ke re manta le labohlano di a tshwana ho wena mona
0: a se ka di khoma ke tlo tlo bona no mo bontsha o tsa data
1: o tlo a mamelori o boloka na kwana blomo
2: o ntse o le mo haleng data
3: ha
1: ona get together e qalang ka please call me
3: eba data ne ya Telkom ikutle matla ka data di khotsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 rand ka pa ho feta hodima moo ipehe monyeteng wa ho hapa seabo sa hao sa meputso ya 500 million ha o kgetha tap to win dialer star 180 hash kapa o download my Telkom app ho na le melawana le dipehelo Telkom possible begins here
4: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
5: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.

A ke boele kutu medi, se lo amohela tshebeletso nyena, ya senelo sa tumelo, ke moruti nombula, ya o dumedisang, lebitsong la Kreste Jesu, kgweding ya tlhokomediso, ya mafu a kelello, ho imelo ga maikutlo, kgweding ya tlhokomediso, le lefu ho le rapella la cancer, kgweding ya dipalangwa, ha re rapele mo mamedi, re eme hape, Remanswa ke lentswe la ha bua morena re mametse motseba tsohle tsa rona le tse patetsweng mahlo a rona ka Kriste morena re a rapela ha re lebala re nehelona ke la hao le tswa ho wena tswale le mehle sena fela amen mo mamedi a ratehang re bala ha mmoho buka ya Mateo Mateo kgaolo ke ya mashome a mabedi a metswe tshelela temana ke mashome a mararo a metswe robedi yeo ka thuso ya morena re balang ga mmogo Mateo kgaolo ya mashome a mabedi a metswe tshelela temana mashome a mararo a metso e robedi a re go bona moya wa ka o tshwerwe ka nqa tsohle ke maswabi a isang lefung salam mona le fadimehe le ke la morena morena o le hlono lo fatse o le tse le dule me hopolong le dipelong tsa rona jwale le mehla e senang ho fela Jesu wa dumedisa bana ha o sana o kgutlela morao tshwana le motswadi ya tswang ka tlo a etswa ka koloi ya ambulance a tseba hore le fulena al sa tatloa go yena tshwana le motswadi motswadi ya siambala a yo batla mosebetsi a sa tsebe rona o tla khutlana aba haka ka ofela aba sula aba dumedisa Jesu kana go yena ntho ya pele khetsmani o ikamoela le so ile nsona ka mantsi a mang Tlhokomediso yeo Kriste Jesu a re nehang yona bukeng ena ya Mateo ke gore o a tshwaneleha ka nako e nngwe maemo a bophelo ba rona re seka re a beya hodima mahetla batho ba bang re nke boikarabelo ka seo re fetang ho sona mme re se dumele re se amohele mohlang re se dumetseng mohlang re se amohetseng e ya ba leeto la pholo le ya qala tshebeletso ena e tla ho wena e re Jesu ha o so le boima jwale a bona mofufutso wa hae e ka diphororo tsa madi a bua mantswe ana salam mona le fadimehe o bane moya wa ka o tshwerwe ka nqa tsohle moya wa ka o bodutu moya wa ka o imetswe tsela e tharta joanye ke tsamayang leeto lena e ka ba le tla feleneng ke seo Jesu a se senolelang barutuwa ba hae mohlareng o bona lona e nehe maatla tiseletsang tshebeletso ena e re ho wena ha o fihla hora e jwalo bophelong ba hao o tlo o tiseletse ka thapelo morena o hlonolofatsa o boloke mejwale mohau wa morena rona Jesu Kriste rato la Modimo Ntate kopano le matshitso a moya o galalelang dibe le rona botlhe ka Kriste morena ke moruti nombula a reng ho wena kgotso e be le wena le bantlo ya gago.

0: na le lepina e monate ka nnete. Nna ke mme Matshepi. Le phetse jwang he metswalenyana yaka?
1: Mme Matshepi, nna ke phetse hantle. Wena phetse jwang ka nanelo?
2: Dumela Hloni, dumela le wena mme Matshepi, dumela le lona metswalle.
0: Ke a le amohela bohle mona lenaneong la rona. Ha re mameleng pale ena ya rona e monate. Yona sehlo sa yona ke se reng. Ho tlile jwang hore ditlou le ditshepe di fumane mehatla ya tsona?
2: Ena e utlwahala e ka ke pale e monate mme Matshepi.
0: Ho lokile bana ba ka, ha re mameleng hoba e ya latela. Kgale kwana, mantsibuya a mang a neng a tjhesa. Pele diphoofolo di ka ba le mehatla. Ditshintshi di ne di dula di fofa pela ditlou, ditshepe, mmoho le kgudu mane pela sedimo.
3: Ke lakatsa eka ho ka bo ho ena le ntho e ka lelekang ditshintshi tsena.
0: Ke tlou eo e tletleba.
3: Mohlomong ho na le seo re ka se sebedisang ho di leleka.
0: E boetse ke tlou eo e bua jwalo e le ha e tshela phula ho ya ho kgama. Tlou e ile ya fumana kgama e paqame moriting wa sefate sa Omu Burum Bonga. E ile ya re.
3: Aha! Re batla ho leleka ditshintshi mane sedibeng. Na ho na le seo re ka se sebedisang?
0: Kama ile ya re.
4: Le hloka mehatla?
3: Ei.
4: Ha ke na bonnete. Empa o ka nna wa shaba ka mane ka mokoting wa sefate sa morula. O hlomong o sana le mehatla e meng e setseng ka moo.
0: Tlo ile ya nyarela ka hara mokoti ona wa sefate. Yaba ere.
3: Seo ke se bonang fela ka mona, ke ke bona. Ke ditholwana tsa morula. Ha o mehatla ho hang.
0: Kama ile ya bua ka o makala ya re.
4: Oh.

0: hleng dikolobe di mphile mehatla jwalo ka mpho e be jwale ile kae
1: tou ile ya re
2: empa rona re batla mehatla mme jwale ke mona e fedile
1: gama ile ya re
0: se ke wa tshwenyega ga o tla ka nako e tlang bona he ke kopa o tlo ntlele le mono ko tshwae go tlela mane sedibeng e be o heletsa mantswe ana o mmamele ka
2: tlhoko
0: obum borum bonga mme le tla fumana mehatla ya lona
1: kou ile ya leboa e sentse e tsamaya go leba sedibeng kou e ne e tsamaya e ntse e ikonka ga e leba sedibeng ya ba ere
2: nna ke phoofolo e gologadi ka go he ke nna a tla fumana mohatla o mogologadi o molelele go feta diphoofolo tse dingwe ka o fela e ka re ke a ipona o tlabe o gareleile mane qetelelong ebile ga ditshentshe di nkatemere fela ka nnete ka batlong mantswetse ke tla di foka ka ona
1: jale tshepe e ne e makaletse go utlwa mantswe ana ya ba ere
3: na se o somelela gore o fumane thuso
1: ko o ile a arabela ka boitshepo ya re
2: ee gama e mpoleletse gore re tla fumana megatla eo re e batlileng le ga fela rona re sa efa mpho empa ke ne ke ntse ke tseba gore re lokela go efa mpho
1: ke tlou eo e tswela pele go tlhalosa
2: itse ke re bunga bom
1: empa ke ga o se megatla e e tlhagang
2: omba bumba bom gumba gumba bom
1: empa go ne go sa tsotele gore na tlou e bitsa mantswe ana jwang go ne go ntse go se megatla
2: ga ke sa gopola go bua nnete fela monagano wa ka o ne o ferekane ke nkuwe ke maikutlo gore na mogatla wa ka o tla bo shebala jwang go nna ke ka go he ke ileng ka lebala mantswe ao ke a boleletseng gore ke a bua
1: tlou jwale e ile ya ikutlwa e ka ke sethoto ya ba e foka ditsebe tsa yona seretseng go iphodisa ka mora leeto le lelelele ile ya re
2: ke a o kopa tlhetshepe a go fumane eng kapa eng yo re ka e sebedisang go lele ka ditshintsi tsena
1: ke a tshepe jwale e nka ka sekaja go tshela phoroo e leba mafikeng ya shebana le metswalle e meng ya bona gama e nngwe e ne e patame moriting wa sefate sa motsofe sa omum borum bonga ke a tshepe e bua e ntse e hemesela e re
3: Oh, Sarama.
0: Keng, jwane.
3: Na o ka go bolela gore na re ka sebedisang makeng sa o leleka ditshitsi mane sedibeng.
1: Gama ile ya re.
0: Oh, le tlhoka mehatla.
3: Eya.
0: Bona he, shaba ka moo ka gara mokoti wa sefate sa motsofe sa morula. Motlhomongwe o sa na le e seng mekae e setseng.
1: Tshepe ile ya nyarela ka gara mokoti o wa sefate. Empa ke ga o se letho. Ile ya re
3: ke bona ditholwana tsa mogula le diboko tsa mopandi fela mona
0: ebo o ke a gopola jwale diboko tseo ke di filweng jwalo ka mpho eya ee ke a gopola
1: ke gama eo e rialo tshepe ile ya re
3: empa gona re tlhoka megatla
0: ke a tseba ga ke go mpoleletse
3: nto bobedi ke gore
0: he se di dingata jwale
3: gaeaa mpho ya letho makeng sa gago ga jwane
0: jwale go baneng o batla mogatla mpa o sena mpho
1: gama ile ya re
0: sheba he ke a bona gore wa tlonama se ke wa tshwenyega wena ntlisetse monoko tshwai ga o tla ka nako e tlang tsamaya o lebe sedibeng gona jwale ga o fitlha teng o bue mantswane bula ditsebe
3: ke mametse
0: omum borum bonga o tla fumana mehatla ya lona potlaka
1: ka ona mantswe ao ke ga tshepe e se e kena tseleng e gotlela morago mane sedibeng ga e ntse e tsamaya jwalo e ne e thabile gagolo e bua e le nngwe e re
3: nna ke phofolo e ntle ka go fetisisa ke lokela go iphumanela mogatla o motle go feta diphofolo tse ding ke re ke a bona o tlabo o le bonolo jalo ka seleka ebile o fitlhela mmelo ona otlhe wa ka ke bonela go tlwa mona dinakeng go isa ditlhakong gape o tla fiela ditshitsi
1: gang ga e fitlha sedibeng tlou ile ya botsa ya re
2: tshepe
3: tlou
2: na gama e kgonne go re thusa
1: tshepe Tshepe ile ya re
3: wena ha o tseme letho empoleletse mantswe a mangjena a mohlolo hore ke a bue la fela ke sa efa mpho ya monokotshwai mme itse hang fela ha re qeta ho a bua re tla fumana mehatla ya rona
1: tlou ile ya botsa ya re
2: Tshepe jwale mantswe a reng
1: yona ya re
3: o jang gomma gam
1: empa ke ha o se mehatla ya tswela pele ho bua hape ya re
3: tumo ram amo dam
1: ho ne o sa natse gore na e a bitsa jwang ha ho mehatla e ileng ya hlaga qetellong ya re
3: o ho hleng ha ke sa hopola ke ne ke thabile haholo ke nahana ka moo mohatla wa ka o tla ho shebahala ka teng ho nkile ka lebala mantswe ana
1: jwale tlou e ne e kginne lefatshe le ile la sisinyeha ha itila ka maoto a yona a magolo e ile ya sheba kgudu mme ya re
2: kgudu jwale ke monyetla wa gago wa gore le wena o ke o lebe go kgama go kopa thuso o tle o ithuse kgudu o gopole mantswe wa magolo ke a o bolelela go seng jalo ka batlong mantswe tse ke a o bolelela ke tla o phisela ko kgame gape ke tla o phamisa ka dinaka tsena tsaka ke o latlhela diphidi di o ja di o tlekenyampu ke o bolelela
4: ato ga o tla nthusa ka gameane neng o tla mphisela o nyetseng empa o tlhoka molemo wa ka ikokobetsa ga o bua le nna
1: jwale pelonyana ya kgudu e ne e otla ka matla ke letswana ile ya bua e seba ya re
4: ke tla tsamaya monghadi
1: ile ya tsamaya ya tshela phoroo e ne e tseba gore e tla teana le gama ka mora leralela ya ba e re
4: ke tla batla monokotshwai bakeng sa gama ke a tseba gore e tla o thabela empa sa botlhokwagadi ke gore ga ke a lokela o lebala mantswe ao a motlholo le teng ga e ba o tla mpolelela ona ga ke re nna ke felela ka ga matlho a motho o mongwe le mo
1: kgudu ile ya ga monokotshwai e metlhano tseleng ga e ntse e tsamaya ya iphuthela ka lehlako mme ya be ya sephuthelwana sena mokokotlong wa yona ka mora matsatsi a supileng kgudu ke ga e fumana gama e patame moriting wa sefate sa omum borum bonga kgudu e ne e hemesela ke mokgathala ile ya re
4: dumela gama ke o tliseditse monokotshwai kwana wa bona o tlatse kaga o tlatse ka mone ee
1: kgudu ile ya bua jwalo e le ga e beya sephuthelwana sena sa monokotshwai maotong a gama go ne o e na le monokotshwai o mmala o motala bo tlakileng go e na le o mmala o bolou ba le godimo go boetse go e na le o mmala o mosetlha ba letsatsi e ka sitana le o mmala o perese bo tibileng jwalo ka lefifi la bosimo jale gama e neng keile maikutlo keketsalo ena gama ile ya re
0: e be nka o leboga jwang bakeng sa mpho ee ya gago
4: ka koopatlha monggadi mpolelele mantswe ane ya motlholo a tla etsa gore re fumane megatlhatlhe
1: gama ile ya re
0: mamela ka tlhoko he o re
4: ke mametse
0: omum borum bonga ga o fitlha maane sedibeng sa lona mme le tla fumana megatla ya lona
4: ke kopa o phetha mantswe ao gapetlhe phetha gape
0: omum borum bonga
4: laokatela tlhagama a ke go a tseba go kelelong yanaka laokatela gama
0: omum
4: omum
0: borum
4: borum
0: bonga
1: kgudu ile ya leboa ya ba e qalelela ka leeto la yona le lelelele go gutlela lapeng tseleng ga e ya ka ya nagana ka mohatla oo yona e tlang go fumana empa ya nna ya phetha-phetha mantswe a ne a motlholo e ne e etsa jalo e sa phetse gore e se ya lebale gape e se tloe ya iphumana e phesetswe ke tlou kapa gona go latlhelwa go diphile go ne o se o fetile matsatsi-tsatsi mme tlou le tshepe di ne di se di nagana gore kgudu ga e sa gutla ka mora gore di tlhoke mosa go yona ka dipuo tse soto tseo tlou e di buileng jwale ke ha dimaketse ho e bona e hlamane pela phoro e tla e lebile sedibeng tlo o ile ya re
2: ra o amohela kgudu ho monate ho boela re o bona hape ebile re maswabi ka boitshwaro ba rona nakong e fetileng
1: tshepe yona ile ya re
3: ke neng ke o hopotse
1: kgudu e ne e kgathetse e nyorile ka ho he ya nwa metsi ya tlosa lenyora ya ba e sheba tlou le tsheka kgudu ile ya hoeletsa ka lentswe le leholo mme ya re
5: ke a leboga metswalle yaka omum borum bunga ga go fumane meatla ya gona
1: tlou ile ya lla ke thabo ya ba e tsoka mohatla wa yona o motšha ona e ne e le mohatla o motle o tlou e sa leng e o batla gore e tsebe go foka ditshintshi ka ona kgudu o ile ya sheba mehatla ya tlou le tshepe nnete ke gore e ne e le metle gagolo ile ya golola molala wa yona go sheba ka tlasa gaketla ya yona go bona mohatla wa yona o ne o tlhile o sa bonagale empa le ga o le jalo e ne e tseba gore yona ga e ya phamela lefatshe ebile ga e tlhoke mohatla o tla gogoba ka mora yona ile ya re
4: ona mohatla ke ona mohatla o ntoketseng jale ke lokela go phumola nakwana he ke bile le leeto le lelelele la o lo batlana le mehatla ke kgathetse ke tlhoka go phumola
1: ya batshepe e beya lehlaku ka tlasa moriti wa sefate sa mabelebele tlou yona ya nka kgudu ya e kopa ka selopo sa yona
6: le batho ha nako e fitlha o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe diplan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
7: di mahlong ra ke le sheme tsabeletso ke le sedu SABC re balwa ditaba ke mosiwa tshweu

0: Mamedi di fela mona di tabazina tsa hora ya leshome tsa hora leshome le motso tsa diballo a ketsetsi mohaladi thuli
1: thutuluha o itlabolle ha monate go lesa di FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sense ke o hoetsa ke ya tsa mo futu
1: come and down isa kala bone ka hora ya borobong ho seng ho isa ho ya leshome le metso e mmedi mo sehari Ole Sedi FM fela ke molelwa
3: Mamidi imene metso so kamera hora ina ya leshume mogatlelo kwa bobedi wa lenaneo la itlhabolle me re tlo bua le bontate segotlaneng sa rona sa bahlologadi ka jeno re shebane le bontate hore rena le mantsi ana a sesotho a reng monna ke nku halle jwale bontate ba bangata re batla re ke re tlo buisana le bona ba ileng ba hlokahallwa ke balekane ba bona hore na ebe bohloko ba hao wile wa bontsetsa kae kapa o bontsetsa kae o bontsha jwang king mohlomong se o thusang letsatsi le letsatsi hore ebe o gona ho lebala ka sena se bohloko se ileng sa hlahela me re ka buisana le bontate ka yona taba eno ba ba hlolohadi ba hlolohadi mo mamete motle le tlantetsetsa re ke ruta fela 0860003084 ke nomoro ya mohala e o tlantetsetsa ho yona re bue ka yona taba ena e re he ku nkelepina etla ka muso worship ginobo fagasi

0: Mametse zaza namhlanqo si tsebeletso ke hao ya lesedi mo mametse mo etle o ntse mametse e ka ba o hokae o etsa eng ha o ntse mametse e tlhabolletse re a leboha e le shume le metse mene metse tso ka mara ya le shume me ke se bontate ba ke bantetse re kena ditabeng tsa bahlolohadi hore bontate na le santsane le tsama ka mantsu yana a sesotho a reng monna ke nku ha le ha o ile ntate ya ileng a hlokahallwa ke molekane bohloko ba hao o ile wa bontsetsa kae kapa o ile wa bontsha jwang kapa mohlomong o bontsetsa kae o bontsha jwang a kwantetse 0860003084 kapa o swipeleletse hore ke le rumo le hlabileng apelo ya hao me ke wena fela ya tla bona hore na o etsa jwang ka bophelo ba hao ntle le hore mohlomong kapa o kope thuso ho ditsebi tsa rona tse thoba maikutlo bontate ba banka nnete ha ba kebe ba tsotella le hore mohlomong ka mora seo se etsahale o ko o fumane thuso ya ditsebi tse thoba maikutlo ba ke ba thobe maikutlo a hao re ke rutlo fela ha ho le hore batla bua le bontate hle ka jeno 0860003084 kapa o karmela voice note ya hao ho 079 758 5066. Lesa di FM Dumela. Dumela, Tuli
1: baby.
0: Dumela ntate
1: le kae? Dumela ntate, Petros Mokwane. Ee, ntate. Ke mong a ile a hlokahallwa ke mofumahadi, mara o tswa bohloko haholo. Ee, ha se nnete hakaalo ha hotho monna ke nkuwa a lle. Mara nna ke tla dira lepato la gae mara ne ke ithola dikeledi tse di itheoela fela mare be nne ke potele kwane koba ke o itlhakola ke le modi empa ile ka tshwareha botlhoko mokgwa ka ke motho a tsamaya a tlhakang ke motho a ithekelang jala ke tlomelela jarate empa ile gore tle ke ntshe botlhoko bo la ka ithumala se ke ipata ke dule ke le gara batho ba bangata o ya ka nka nakonyana ntho ba etsang kgwedi o kgwedi tse pedi ntse ke ya ualeng jalo empa ga gana tsena ke gotletse seemong sa ka sa gore ke itiela jarateng ga ke batla nwa jala ke aaie pelo ya ka ile ba ya theoa
0: empa gona jale o bona e tlile dintho di batla di gutlela setlwaeding hanyane hanyane
1: di gutlela setlwaeding hanyane hanyane le kgopolo ela ga e sale ka
0: lokalo ke selemo se feng ha mofumahadi wa gago a ne a tlhokagala
1: ke 2023 ka di 6 tsa September e nela
0: sale fresh e sale fresh bana ba teng
1: ya bana ba teng
0: ba ntse ba hlokometse ke wena ke bana ba bakae
1: se ba le baholo bona
0: se ba le baholo
1: se ntse ba itshebeletse
0: e ntate
1: ya mara ya tshe ntse ke dula le bana ba bona
0: e ntate ntate ke lebile haholo
1: ke hantle ka ntate
0: ke hantle ntate ke a leboha 086-000-3084. Dumelang, Dati. Hello. Ke teng o kae?
2: A nna tsa se ka go tsholetsa ka go bua le nna.
0: Hey.
2: Ke la so le ka nna ka 2013. Ka December ka teng. Ke bile ga dire mo se ditileng. Ka ba hore monna ke ntwa le a se go tsoha mo go go tsoha ba tswana.
0: Hey, enter check my mates. Hello.
2: Flappy. And the dog is a flappy one net. Gamma show me what it is for a tobe. Gamma show me next to the gamma show me what it is for a tobe. When I go to Santana, how you will pull up one of where the walk of Hana Wood. The Gamma car is swimming in Azure and I'll get out of the same. You want to give it right.
0: Ya fihla nako yeo
2: ka nako e a tlhaisang ka yone ba o tla bula gate kelelo ya gotlhe ya ikutlisagan
0: ntate
2: ande botlhoko ba teng o nale se lengwana 2 years 6 months ga ke mmona ke gopola yena e kotsi
0: jale o ntse dula le ngwana hona jwale tjeng
2: Ee,
0: ya hle, ao ntate. Empa he, o bo ntate ba bohlokwa ba sebele ka nnete hore e be o kgonne hore ka morao re a o siele ngwana ka dilemo tse pedi fela ke mona wa utlwa o se o bua dilemo tse leshome le metse tsheletse ngwana o hodile mme ha e sa le o ntse o le teng o tshwere ka thata.
2: Ka nnete
0: mama. Ntate wa ka ke lebile haholo. Thank you, Daddy.
2: Thank you.
0: Asimo hem. Rikinke emong hape. Lesedi, dumela?
3: Dumela, mnuaka.
0: Dumela, ntate, lekai?
3: Ah, retuide, lekai, mnuaka.
0: Kya pila, ntate?
3: Eh, yam.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh, ntate.
3: Ubuale me, yam, mona.
0: Eh, ntate, me.
3: Kwa komu, ne, yam, ne, ubuale. Ke nnete ke ikwile tabena ke a utlwa mme tlosa gore ntate ke nkua lempa hei mme la a sa lemaga botlhoko ba boutlwile mole ke le go bone botlhoko ka go fetisisa ko jetsa empa mme kene ke se ke na le bana ba tlalefileng nna se ba le bagolo ngwana ka o fela ona sa ntse a le mogolo wa go qetela ga nka kile ka tshidiseya ka lebaka lang ka o bona batho ba bangata le leloko ba tlaetsweng ke ntho tseno utlwa mme wa ke yona taba ande le nna seore ke ne ke thabetse mme a tsamaya mme o tsamaile go tsabatsaao tsamaile go na le bana baga utlwa botlhoko gore ge la yalela ga re peta o moisa koleng ya mosha ga fela ke peto le bana banaga le ba gago le o sena motho wa metseng ka mogaa mo wa go tlhopisa dintho ge ne re kete tsane maga go selelosenya go tswa re rapele re santsane pele go ya mabakeng ge le ba gago jaletse ge go feleletse le bana ba ba gago fela bae mme wa tseba ntho ye dijo di ketsa bampi go nna utlwa ketsa bampi ketsa bampi dijo ke re drinki e ke e tlwaetseng le tee ke e nwang e ne e tshitshile utlwa ga go tetse mme kaane le shebane le nna gantle e le nna a lokelang ka 1, 2, 3 le bana bana ke phetho ke 2 maara ga sebetsa gantle matse ba itse ba gaketa go sebetsa jaaka fela ke le mo bana ba le mosebetsing ba le dikoropong e mongwe a le kimbale mongwe a le natale mongwe a le gauteng ka duleka baganta baetlana ba etla beke le beke ka baka ga le senye petogole fa raya papa ga senye petogole re tloka ga nna ntse ke le gantle wa tsewa mme ke laka titetse ya ka dula le ka yenke e ntse ke dula le bona ntse re monate mo wa ka uka fela ha re mo le ba le yena ha re bona ditlotsa tsa ke la ga tsitswa ke nne kereke ila ga e fitlha le yona ya bua ga ntate sene se e tsaetseng a se motlholo maara ka bona gore le nna ke ntse ke ya mafung a mangwe a dikereke a se motlholo kan dinke e la nthusa fela ke lebaka la go bona batho ba bangwe gore ga se nna ke le
0: bonnna
3: waka le a ka tlaona ke re ka dula le ene ke ne go utlwana ke re re dutse nako e telele ra ba tsamaya go soka bana so yaa go soka ba re ba le nxa ka tlong le bana ba so ba sape ba ithutile gantle ka nnete re ntse go kwa yona jale moatsa ke raka tshedisa fela ko ona go mempa ke a rata go tshedisa batho ba bangwe ba tlhaetse ke botlhoko a motho a lela le nna ke mokese ke rata bona go lanka re founela counselling ash se ke ya fela ke ikutlwe ka mogago itsetsentse ke babetse ge mogago ya ka mogago itsetseletseng I'll just go for the
0: evening.
3: But I want nete menwe, one nete and nete. Can nete. Me phone ya ntse le nna mo ene na di phone tsa go tiba ke ga bana bana ba ka ba ga papa e tsaro ko ene ka ga se lo tsakula i number ha e ka ya pila o fitela ntse ke le teng a ke tsa malta sa le bona le tsa ka ke pe ke bua nnete no a ga go bua nnete ke ra ga tsitsa nate ka tsitsa le ke le sedi le thapelo ene o se nya pass 9 le nna ke nan nani lo na le la na e no fitela ka tsholo ke tsone tse ke tsa ntlo me kutlo nne bua nnete o nnete e tsaka le batho ba bona mme ha ene re go di fula batho ba bang le bula e mo e ka le tla ka tsama ona motho a go go jetse
0: hai ntate ai ke le bua ka nnete wa tsiba ka nnete ke mametse ka hloko di taba tsena tsa
3: go bona ha ke nnete ke ba ka go ka ba tsoki di tsela ntse ke di ntse ya ke ba tsho le thetsa mme mo tsedi le seri na ne le le ke nnile ke la ka ke la gata ka pila ka o fela lona ka o fela le go tswa ka tsapelo mara mme ke ba tla bua nnete feletseng go ha o bushukwa yana go bushukwa bona go tsaya mali le tsaba le ke ile la hao wa tsaba le fula ngwana ke a le bona e la malume la ntate wa ka motswaki mana me le kae hai how not me? Wow, how hunted? Is it nay, what you already take with the age Madam Madam Duma Tisara, yes, I'm not to be the banana and give up to it. But I take a more corner. If it's still a cigarette in Tosaga, Nevada, Papa, Opera, my soul. I don't want to my son, and the Kawa Yetaka Luna, Bana, Hamnet, a major pity, the key to the Samana, Hamnet, a major pity, how long to try Gwenpa, Luna, how come I among the Kamupat, Karma, Nakitama, the Kampata, the Sun, the Scarlet, or the Sea, the Peter, Tosaka Luna, Tosa Mekitaka. Hauna mukeka nekiri ibi da kaka ginya ala no ku geto bani ku geto kirisilisi akubu ya kila ka geta baba huin ba ka be so ba bitin ka sai ka digo ka ku alu na ka ala wana tiye kalu ke ku paro ko pa ne leto ko pa no le tul da fa ta ki khai ke mu wallo ka bare he he ke wana ba ke ke ta sai an ku ta wana ba fa ba so ka ba no ra ba ba ki ke ha ke dun ka mu to ka to ko me ki to me ta beneficial ne ke ke ka ra ra ma ni ba bo ba ni ki ne ku mo kare kare ba ke ka to ri ya ka ki su ke ka ga ki su ba u ska ba ba ya ha na ka u ka ba re he a ke ba ba tiri sa an ku ba ka sa le ba cha eh ne ke to ka ta ta mi so ye ka me ja le That came about so many to talk about it.
0: Bye bye. Yeah, I do. Dumelang? Hello?
4: Tuli.
0: Dumelang, Tati?
4: Katawa, newaka kagwama na wake.
0: Lina katawa, kibuwa luwe nani tatu wake?
4: Watuwa, kaka di mkuzo seka ufele, ya kari kwa we. Le hamaji na jinti, jile kwa we, na le hamaji. Ila haji sae wa jisi, kuhopula hani temi ni misu wonga jibula loi. Pagenda tu aga tiora moya kutalo. Hawana siirungo kasi sulinda timu limo adwa nushula. Hey, karibana che. Itubiri tiro katowe ya maiku. Iya kani te kaka. Tubiri ni mo tanti yangu hani te. Hawulu yule yule siari mo. Mewaga hawuma na ati kusuya jimu leta. Haumo na tuli na hujia balinta timu njia la hati uwe la hapa hati. Hujia kika mswakali hiti nga ramo na isu. Ukiye tiru. Wazwa kutu mtu anta ati kani peka eka ya hali ule la katiru. Mpa jika kabona selo husu nto usali haa. Hita ati ino atuwa. Mpa jika kamuera lina kani peka hati kani peka no tuji.
0: Sena se bolela hore bohloko ba hao bo batla buile ka theko.
4: Ke bo tlo di ka nne ka ho lo ka nne.
0: Ntate. Ke ya le bo hle ntate ke thabetse bo lwana gore le bile a holo. A se mo hem. Ba bile motle re ke bona hore na ke bone ka mona hona le di voice note re ke bona fela hore na ihlile ke tsa yona taba ena e o re buang ka yona ho seng hona re ke bona
5: Charlotte Tilly baby, e wa bua ngwana ke ntate modisenyane ke la hletse ngwana e tsuke a lla busule motsea le ga je go lena ke na lolla ngwana e zwangata e bile hona tsena ke tsekele mo motlong ke a kopa le ntate ba bang ke a ya ke re ke mpata ho thata hore ntwe na fele ngwana e hey e ka rutle pele ya ka ngwana e se a tsamaya mosadi wa ka sala ke mathateng ke le mahlomeleng o fela o lukile thato ke ya modimo so ngwana e sebetsa ha monate le bohle ba se FM thank you ke le bua
0: khale ba hle khitse le motho le bila hulu re nke mo
6: ha ke nela ndi bana nga stole hey re bua ka stole se sentle eh ka nete stole so
0: mo khotsi re batla bontate ba la hletse nke bomme e se mme ntate mutle mo khotsi wa ka re tla mo bona re nke mo mo
7: di dumela thuli hey nda bohlala dikiki ntho tsho go thuli ba le lefaya o sa lebella o le rena ka ebile accident ya le yele west yele west le shuba la ka o na mini ya no na le 2 years na le 2 years ka 2018 hey motho no na zwala thuli a ha o khutela msebenzi ke le lo khona e khutla le thola ke re eh a gore ke tloele ke tlolele o tsuba ke khone di cancel because o ka ya di cancel di thu ma at the end of the day wa ka tla kwa ya ka di cancel ke la ka e khona ka ena thelo khona le bala ntho tso hlo thu ke se di ga tsha bala le tango
0: ntate se bala re le bo wa hle re le bo bontate re le buile ha holo ha ile mona li le lanka nako ya lona la rletsetsa o go ntse se ka sefubeng sa ha re le bo ha hleng re le bo ha me ba se ba hlalositse hore mantsi yana ka nnete ya re monna ke nku ha le ho hamfela ha sebetse ba nqetellong le bona ke batho ba utlwa bohloko ba ntse ba tshwanetse hore ba le jwalo ka mang le mang nako eno ya fihla re le bo ha bontate re le bila holo mme re sentse re holo na bontate ba ntseng ba setse ba lekane ba lona ba se ba hlokahetse tiang matleng a hae a sa sitweng ke letho dulang thapelo me le hodise bana le ba hodisetse leratong le tshabong ya modimo modimo a lefe matla a le fe matla a le tiise a le fe bophelo ka o dima tsohle re a leboga me re leboga lentse le tshwere ka thata malapeng a lona lentse le bontate ba sebele re a leboga me ba ntseng e le hona o dubanang le bohloko bona ngwaneso re ntse re tswela pele gore wena phephi to engwe le engwe ena le nako bohloko bo botla fela kanako ya teng ke o rapetse melamu are morena re hauhele.

ke mang ya ka bolelang le rato la modimo le bolokang metsotso e mashome a mabedi e pele hora ya leshome le motsomong ke nako ya hore re kene merapelong ya rona hopola hle re kgweding ya dipalangwang me re tlo rapella bohle hore ba bolokehe mebileng ya rona ya naha e ka ba bapalami e ka ba bakganni e ka ba lona ditaso ha re bolokeheng mebileng re khathetse ke hutlwa ka dikotsi tseng kang bophelo ba batho letsatsi leleng leleng me he ka jeno re tlabala wena mo mabedi motle re tlabala pesaleme ya legolo mashume a mabedi le motsolo mong re tlabala gaolo ena ya pesaleme ya legolo mashume a mabedi le motsolo mong re balete mana tsepedi ya bo super re emisete maneng ya borobedi empa hona le mo mamedi ya lakatsang ho re etsetsa thapelo 086000 0308 4 iriketse jela

0: Mamedi ho seng hona re fumana palo ya lentse pesalemeng ya legolo mashume a mabedi le mosolomong re bale tsimana tse pedi fela ya bosupa le ya borobedi. Jehova o tla o sireletsa bobeng bohle. O tla boloka moya wa hao. Le ha o ka tloha, le ha o ka gutla, Jehova o tla o baballa. Jwale le ho isa ho sa feleng. Palo ya rona ya lentswe e fella hakana mo mabedi motle re na le bareri ba tla tla ba re tsamaisetsa molaetsa wa letsatsi ho seng hona. Me bona he ba sentse ba itukisitse ba le malala laotswe e re ke hle ke qale ke nke me Archbishop Mokoena o tswa kerekeng ya San Luca Apostolic Faith Church in Zion ka mana ka metsi maholo Orangeville. Me Mokoena sebaka ke sa haume.
1: Jehova modimo wa Israele o re faladitse le fifing la pele re thaba haka ka Kriste ha re humamela ka jeno re batho re se ba go rapela bo mme le bontate ke a dumedisa bo mame di ba le sedi FM le tsholana ke o hlomphile thato ha sia le godimo bana le so ba rate ile le fifing la ka jeno re jupi o so di tsherong o ring re rapedi sa puluke ho mebileng ba so ba rate ile ke mo la ipa o so buke nya mo pesale ma ba so ba rate ile le tsedi a tsene le jupi o so di tsherong re rapedi sa puluke ho mebileng haleluya amen e ka ka le tsedi a tsene le a ka se fila thapelo ba so ba rate ile ha na kwa na fitla. Hallelujah, amen. Mo pedi yo mo abasa bua mantia ri wangalosa ontikale isonya hai ki apila kamusa kamusa le tabo khabani yaso ontan sokome ba suba rase ye mo manani ya mutle waya na tele ne to ri rapeli sa puluke ho ni bije ni pedi ka ka ile buwa ni buwa ka kapelo. But el papulo keho ya ba khani bose but el papulo keho ya ba pala mi bose but el papulo keho ya ba tsama yang ka mautu ke tapelo but el papulo keho ya ba tsopo le di ba mi bile ke tapelo ya pulo keho but el tsama la pa a emete ba ratuwa ba bona dipile. Hallelujah, amen. Lenya loi la ke hofa le la ra pina ba mutshaba ba tsuba ra ke je ba khandi bose ka pelo tieri nda ke bolo ka se

Re le ka wetse tsabaratu ya ba rona so hlo re ka se gona re sa phela. Jwale ke ka go bana re sa ba sile se ritse se tswarellang. Di plan is Atlantel Funeral di patala kontane. O boya la fumana molemo wa grocery, dipalangwane le pulo ya lejwa. Dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o family man e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty. Fumana khaba ya lepato ka jeno. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online, ditifiso ke tse tlwaelehileng.

0: Mamati re kete ke amohele ntate Moruti Mlangeni kamana ka the New Zion Apostolic Faith Mission Church kamana ka September Balfour ntate Moruti Mlangeni sebaka ke sa ho ntate
1: ha ke le bua le tlhale o medife le moifo wa hao ke di medife ba mamedi bose ba le seri FM go tlontsela sa le fatsi ho se mo valenteng tsa tsimena bomme le bontate Afrika Borwa le seri FM e re roma gore re tlise tlhapelo bakeng sa polokego le boipaballo mobileng re fumane molaetsa wa rona go tswa pesalemeng ya 121 pesalema ena ditsebi di re mongodi wa teng ga a tsebagale empa ke pesalema eo baiseraele ba neng ba e sebedisa ga ba kena leetong la thapelo kapa leetong la bodumedi Jerusalema motswadi wa ka go seng kena re bua ka polokego le boipaballo mobileng tsela tsa rona di tshepe bobe tsela tsa rona ga di sa go thata tsela tsa rona di se di re tsamaisa ka letswalo empa lengolo go seng kena le re Jehova o tla re sireletsa bobeng botlhe o tla boloka moya wa rona bobe ba re kopanang le bona mebileng ya rona re tsamaya re ya mosebetsing re kopane le batho ba gadileng go nka dikoloi tsa rona re tsamaya re ya mosebetsing go na le batho ba ikemiseditseng go nka dithoto tsa rona re tsamaya ka koloi tsa mosebetsi re naitshitse thoto tsa mosebetsi go na le batho ba gadileng go re nkela morwalo o rurungweng ke basebetsi ba rona modimo o re tsatsing lena o tla re tshireletsa mme o tla re boloka bobeng botlhe o re le ga re kaya le ga re gutlwa modimo o tla ba teng Aforika Borwa go a tlhokagala gore ga re tswa go seng gwa letsatsi re ya mosebetsing ya rona re neme Jehova gore a tla re boloke le ga re gutlwa re gutlwela malapeng re tlhoka Jehova gore a re boloke nethulana kgaitsadi tsa rona di tswang seng di re di ne ikotlisa mebileng ya Aforika Borwa di seke tsa gutlwa go be le batho ba di hlekefetsang go be le batho ba di bolayang tsatsing lena re rapelela polokego le boipaballo mebileng ya Aforika Borwa bana ba borona ba ya tswauseng ka go tlhoka dikoloi ba re ba lo gaeka ba fumane ke dikoloi tse palamisitsweng ke batho ba merero e mebi jone tsatsing lena re re Jehova go loka tlhaba sa yeso Jehova re kopa boipaballo le polokego tseleng tsa rona gobe ke tla se fira go nna se reng ka tlasa paballo le poloko ya gago re tla dula ga monate gomme le bontate Aforika Borwa naga ya rona ga e sa go thata naga ya rona e se e tshabeya bobe bo tletse gotlhe ga o sa tsamaya o lokoile ga o sa kgona le go thusa batho mobileng re kopana le batho ba tsamayang ka dikoloi empa maikutlo a bona a ferekane ebe ba etsa diphoso ka ratsina re re modimo le ba jalo ba boloke le ba jalo ba tshireletse re na le batho ba tswang malapeng ba sa thaba mme bogale ba bona ba bontshe ga ba fitlatsile modimo go rapelela polokego le boipaballo mobileng ya Aforika Borwa modimo re se re utlwile ke ntho tse e tsalang maponisa a rona a tswa a raletsa mosebetsi a gotlhe a tshwene a bolaile ke batho tseleng basebeletsi ba tsa thuso ya pele ba tswa ba re ba no thusa bakodi ba seke ba fitlha gantle mo ba yang teng gobane mebileng ya rona go se o tletse batho ba iketsetsa ntho tsa bona go se o tletse batho ba ikemiseditseng gore utlwisa bosoko ba re ba ya ithusa country ba ya re lematsa re se re thabatsama mebileng ya Aforika Borwa tsatsing lena lesedi FM le re rapelela polokego le boipaballo mebileng ya Aforika Borwa le tsona ditafo tsa rona bomme le bontate le tlhokomele ga le tsamaya mobileng gore le tle le bolokege gobane bongata ba lona ga bo gutlwe bophela bongata ba lona bo gutla bo se bogolofetse ka baka la go se tlhokomele ga re tlhokomelaneng le lona bakganni ga o tshwere ke ntho tse o tshwereng ga o tshwere ke bosoko ba pelo ba o tswileng le bona ka lapeng o seke wa bontshetsa tseleng Jehova o tla o sireletsa o be mbose o tla boloka moya wa gao le ga o tloa le ga o gutlha Jehova o tla o baballa jalo le go isa ka fa tseleng mme thulana le babamedi ba ntsheng ke moruti mlangeni ya reng ke a leboga Jehova a re boloke Jehova a re baballe mmileng ya South Africa ba kreste morena amen.

0: Lesedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.
1: E mashume a mabedi le metso supileng a metso so ka mora hora ya leshume le motse mong. Mabedi motle le nanao la jwale ke nako ka jeno le tla haswa ka botloloa ka mana ka Riverside di plating ke kwakwa mehe wena mo mabedi motle. Lenane o lena he la jole ke nako ba tlabe ba sebetsa mmoho le kantoro ya tonagolo ya province ya Freistata ya Me McQueen Letsoa Mathai. Me mosebetsi ona o moholo haholoholo ba tlabe ba na le programu ya bohlokwa ya bohlokwa ya bohlokwa ke seboka sa bontate. Ke seboka sa bontate mo bontate banang le lepetso leo ba le sebedisang hore e seng ka lebitso laka. E seng ka lebitso laka. Jwale thuso motaung o tla hasa ka botlolo wa hona ka monohe. Tshebeletsong ena ya lesedi o tloha metsotsong e mashome a mararo. Ka mora hora ya leshome le metsomedi o fihlela mane horeng ya boraro o tlabe a ntse a ena le wena. A hasa ka monaka Riverside di plateng ke kwakwa mo mamedi motle ba a iba kwakwa ke sebaka seo ba setse bang hantle hantle ho tlabe ho kopanwe mono he le seboka se seholo sa bontate ho sekaseka dintho tse ngata tse amanang le bontate le diphepetso tseo bontate ba shebaneng le tsona. Dimakatso folotsi o santsa le teng ha o feeling na kwano dimakatso dumela ngwanese
2: ho tsole ka ithuli
1: ke petso petsantle
2: ke petsantle ngwanese
1: ke le bangwanese ha se mo hem
2: ke le bile ha holo thuli mmedi wa tshebeletso ya lesedi FM lona ke sentse ke u dumedisa ha ra di taba tse dintse o di hlophiseng ka jeno ho la imatlafatse re fumana hore mogatlo o ikarabellang bakeng sa unity fatsa bolenge ba dipampere tsa ditlhatlobo tsa grade 12 tsa magaola gang mmoho le sepheto sa ditlhatlobo le boithukisetso ba lefapha la thuto moho le makala a private bakeng sa ditlhatlhobo tsena ba re ba malala la otswe bakeng sa ditlhatlhobo tsa selemo sa 2026 ho entswe mela e melelele ka ntle o sitsisa lefapha la ditaba tsa selehae tse sebetsanang le baphaphatehi itse Marabastad Tshwane. Motlatsi wa mmueli wa mmuso William Baloyi o re ho na le tlhahiso leseding e fosahetseng e ngata e atileng ntlentse a manang le qeto ya lekgotla la molao wa motheo ka taba tsa baphaphatehi tsena le tse ding ho imatlafatse hanka morao ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi ke lebohile haholo thuli o be le letsatsi le monate
1: ke lebohle dimakatso folotsi ke lebohile ngwaneso o re be hantle metsosong e mashome a mararo ka mora hora ena ya leshome le motso mong ka jeno mo mabete motle haiba wa keteka e re ketle ke nke molaetsa wa hao 086 00003084 le sedi FM dumel ka tsonda ti
3: rata
1: atle kai
3: e re tlhu ya tlhuma la se tsena mo tshitse ke mo tsau tsa ba ngana e ke go ra pati ke di tsebe ke ra go le ngana bona ke di tsena ta ke so no le tsholo ke le tsene le ke ya ha tsa ba go tsaya ke tan ka ba mo tsaya ke ka ba ke tlhuli
1: ke le ba ngane so le sedi dumel
4: Sene feta le motetha go tlhentsa ga le tsilana ka di 60 tsa October. O na tsa 3 years ke o aradetse. Ga nyane. Ke mo kopela ka tore na ho no re fetile in farele. Ke mo bula le bona. Yena le mmaile ntatwa hae. Ja o le bo a fetilana.
1: Ke a le bhandate.
4: Thank you.
1: Thank you that. Hello.
5: Good.
1: Dimela.
5: O kae ngane tso?
1: Ke teng o kae ma?
5: Tama hao.
1: Ei.
5: le tsatsi la ka tsene o thuli ka koko kwa mani ho hola strolo sa ka ke khothatso le a ha ke mo kutlela mahlono no o ntse mo di mo ametse ha ntse bo pulong bae le ho holeng ha hae
1: ke le ba hle mogatiwa tsatsi le bonate
5: bona tu
1: bye bye
5: bye
1: hello
5: hello tools
1: dimela melekai
5: ho sa pojang
1: ha monate
5: Hello, Katulu baby, ke kopa ya ka mane ka botshabelo go hola tibello mokwena. Ke re hey tibello hola bone se dintseng a ta o kopela ke ntshidisi marope ka sene ka le. Thank you Tulu se beletsa tsile monate.
1: Ke le bile hle o ne se tsatsile monate utlwa.
5: Bye Tulu.
1: Bye. Mamedi ke sorry molaetsa kwano dimela hle Tulu baby ke hodisa mokwena mamolefi. Le sibaya lindiwe ba bona dilimo tse ding tsenga tsangata ba hodiswa ke pontso mokwena ka mana ka petsana rits a re tsatsile monate a tshe mong hape ya holang ka jeno ho thwe happy happy birthday hle ke letsatsi la tswalo ka jeno la lerato tsatsi wa keteka o kopelwa ke motlong Moholei ya reng abe leletsatsi le monate. Happy, happy, happy birthday hle ho hola mohatsa ka kajeno. Yena ke ntate Moruti Enos Mashapa. Re re a re holele hle ke Manthakwana Mantsi ka mana ka Honeydew o re tsatsi le monate la tswalo. A tshe mong hape eo ke bonang molaetsa wa hae mo mabedimotle ya ketekang ka jeno ke molaetsa wa hore wakado mtakazi. Ka mona ka Tikwana Hopstart wa hola ka jeno kopelwa ke Thuso Mothobi hona ka mono a re happy happy birthday hle ho yena ha keteke letsatsi la hae la tswalo ha monate nate nate re mo lakaletsa kgapu kgapu ya mahlohonolo hle a be le letsatsi le hlohonolo fetseng re keng ke ba bang ke bana he ke ba rometseng le voice note tsa bona re ke re ba Facebook le bona rutlo rona ke mang ya ketekang ka jeno.
6: Tulu baby. Ke go pa go pela kha senya ka hle mane mo hali supile sotho dipe strike sa mo hali supile dipe hono hola mo bana no hola mo happy note go pela ke o shua ha ya o tsapela mo sona di kha senya ka jeng hola boy o bona ze di ntseng ape ke a le bua tholi
1: thank you me
7: hello tholi hola mme wa ka mampho major robela ka mo ka kwaqwa thabisi ke re hola hle mme wa ka Hula se moratiwa a o batho ke tshwana majo go bela kakatle ho ka le bua tuli tuli tuli
8: mera tuli tsatsi nena ho hola di no hlakane yena o ka mane ka Oliveni o kopela ke mapula nga madumane ka mana ka Captain Park thank you tuli
1: ke le bile mapuli mapuli ke mesoso e mashima mapedi le meso mehlano pele ho ra ya le shumele mesimedi a re fete mona
9: Bae di babane na le se le tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paralyzing hi ba tlo eta le se di FM ya Valiant ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke tekeke ifihile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle week a neile le tsatsing la mo re ithuta ka botshaba bo iphetana le o iketsetsa mehopolo e o keke ngwae le bala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke nse tumeng sa ba e tlore ha o re papa tlabe re le boema fofaneng ba matshaba ba o artambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October o fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 087-292-7668 Mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel bakelang bakelang bakelang bakelang
1: oh! Mamidi, ah, ke a tseba ngwaneso thuto tsa gago di sentse di le monyako di monyako di emetse fela letsatsi ka jeno ke kgetho ya dipina tsa gago mo mamedi re na le Julia Mthimkhulu Hlalele ka bana ka Zamdela Sasolberg a re ke rata matema ha bina a re wa ntwanela ke rata le Busi Gatebe ha re ha ke re kgoro ya hana o re tshe o tla kena matema wa ntwanela.

0: 159,900 haiso ke bo ya jena go bona le moetse o motjha wa Jetto Dashing Core ke SUV ena le chebeo e bona hatsang ka mabidi a 19 inch alloy go ka hanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mo ho di screen tse pedi tsa 10.25 inch dashboard tsena ka ofela o tloha ka 359,900 fela moetse o motjha wa Jetto Dashing Core style at its core etla le benkele le haufi la Jetto ka jeno dumela ona di pehelo
1: Atlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala laotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Best deals ever.
3: Now what's ba se bohle ba buang ka sona. Le ba OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 4999. Le Vita Sleep some basic double pay set. Ka 3999. O boloke 500. Di solo tsena dintle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlhela ka 11 sa October 2026. Hona le melao na le dipehelo.
4: Soi ba we be monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho di biri wa tse 3 million ha boxa. Reka Best Cook Noodles 5 spakana tse taro ka 45 randa. Albany Sliced Brown Bread 700 grams tse taro ka 39 randa. Fumana 1 gig data mahala ka Boxacom ha boxa.
5: Lesedi FM ke moleng.
6: Ito ya fatshe mo.
5: Mo ditaba di haswang ka nnete le ho hlaka. Mino o hapang dipelo tsa ba mamedi. Message ha ba sebentse leng.

0: Mathata a molao a ka hlaela le ha e le mang. Ha o ya leqwetheng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e seta le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedikgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand. Re kafa ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claime ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sibolla matla a dipidisi tsa Procidin 4-in-1. Ana o batla sehlahiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Procidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Procidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Procidin kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Procidin ha se Procidin.
2: Tlabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli baby.
3: Ke sentse ke o hwehla, ke ya tlase mofutu.
2: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho lesedi FM. Ho lesedi FM fela. Ke molelwa.
4: Mamedi hopola hle re ntse re o bapalla kgetho ya dipina sa momamedi. Matema o antonela Busi Kgatebe ha ke re kgoro ya hana o re tshe o tla kena. Julian Mthimkhulu Hlalele ka bana ka Zamdela Sasolbeck e ne le yena ya kgethileng dipina tsena tseo ke sa tswa bapalla tsona. E re ke kene kgethong ya dipina tsa hao wena Pulani Ramadumane ka bana ka Kempton Park. Dumela hle Puli, dumela ngwaneso. A re ke kopa le mpapalle teboho Moruti Joko ya hao le mpapalle Kgethang Konese kabelo ya ka ke tsena ngwaneso di a latela.

ya udumedisa mmamedi motle wa tshebeletso ya lesedi hohle mo mametseng ena tshebeletso o lohona teng ya udumedisa ngibila ho hla kalotso le mofuthu le tletseng le rato ke matsoho mahloko le re kenang lona ke la haula ka nako tsohle le nana la jwale ke nako tshebeletso nge ratwang ha ke re ka nako tsohle ke bua ka manta o fikela la bohlano wena motho e motle me ka jenu tjena le ke kela tsa majolo ka tlwaelo lena le o lutlwaetseng le nana la haula jwale ke nako ho baneng ho bana o tswile masutu tse moholo dipapusing tsa gaso o sa lo sela ka ntle o sa lo re tsumetsumela tse mo na tsena ditaba wena motho e motle mme o tla kopana le nna a nna re fetsona tsentseng di etsahala sedika dikweng dula le nna ska ba suta se ya le moya ke sa ha ho tloa ho renya le shumele metsi mmedi ya fitile ka metsi tse mashume a mararo ge qala lena la jwele ke na go fitela ho renga ya bararo ke hore tlo na tefelwa mo mamedi e motle ena o ka mona ka bohlokong Bethlehem mo a tsamaileng le kantoro ya tona kgolo ya province ya Freistata mme McQueen Letsoa Mathae taba di bohlokwa tse wa re tshwaretseng tsona motho e motle tse tla etsagala ka kwano gobaneng gobane re tla gopotsana gore province ya Freistata e ile ema ka maoto kgatlhano le tlhekefetso ya basadi le bana mme o ile a tshwarwa bontate ba fetang lekgolo le masome a mabedi e le bontate ba tshwaretsweng diketso tsena tsa go tlhekefetsa le go utlwisa bohloko bana mmogo le basadi mme McQueen o eme ka maoto le matona ohle a mo potapotileng ho etsa bonnete ba gore ba tlisa toka ka gare ona ya rona ya Afrika Borwa mme ka qolleha lenanong lena la rona la Kapa provinceng ya rona ya Freistata ka lenanong lena la bua monna o tla le hopola ke le qalang ka gore a leshome le motso o le mong sontaga motho e motle le sututswa ke ena masutu tse moholo thuso motaung mme o mengwe ka mona gobaneng le le lenaneo lena la jwale ke nako le tlisa diphetho tse kgolo dula le rona se ka ba sutha se ya le moya setle se be monate ga re le kaofela e le motho e motle ka mora mosebetsi o maatla o entsweng ke dimakatso folotsi e le gapejana maane kgaitsedi ya ka tholwana moletsana ile a ga tshwara gantle lenanong le ikgethang mo mamedi e motle nna ke tle ke tswelele pele le wena go se tshitiso ya letho diteng tse pedi tse tharo tse go tla di shebisana mmogo tshebeletsong e ratwang tshebeletsong ya mantlha e re pele ke etsa eng kapa eng ke fetise taba e tenya botlhokwa eo ke lakatsang re ke re tshware mo mamedi e motle pele ke kopana le masututse e mogolo.

0: ke ne ke etsa jalo motho yo motlele a ke kopana le ena masututse mogolo thuso motaung re ke re utlwe rona ebe taba se di lokile ka kwano ka botlhokong Bethlehem masututsa
1: ha ko leboe seroja ke bele ke leboe mo mamedie motla wa lesedi FM ha e le ka botlhokong teng re se re fetile ngwana mme o bua le nna e le ore gona jwang le mo re leng teng ke tlhwakwa thabadi matlhwa thabadi mohodi re mane bakeng se e bitswang river aside mane mo teng bongata bongata ka mono ka river aside nakong e e fetileng e ne e le maditšhere e le mapolesa masole jwalo jwalo basebeletsi ba mmuso ke ona teng mono mme ha o le river aside o tla mphumana diplateng go na le sebaka seo ba se bitsang diplateng ke ona mo o re leng teng ga ke mongwe ka jeno monna ya tshwereng metšhini monna ya laolang ga sore ke be moyeng ke morena jobo ke na le ena kwano mona o tla ba le nna fitlhela mane goreng ya boraro ko leboe mono wena ngwana mme mmogo le thabang morobane ba se ba le teng ba tlamehileng gore ba be teng kwano banna ke ba bone mme ga ke fitlha mona thabadi matlhwa thabadi mohodi itsa ke kena ka fumana phutha ditšhaba e ka e ne ntse e fielwa maobane maoba maobane maoba ka o hlwekile ga o kena fela ore o feta ka mona ka bo kwa hotela hlwekile o hlwekile o hlwekile o hlwekile e tla enyoloa jalo motho motho e tla o feta ka mane ka bo covision e le o feta ka mona ka bo bonamelo ka ntse o hlwekile e jalo o fela go na go bolela gore go na le ntho e tsalang e kgolo thabadi matlhwa thabadi mohodi fela gona jale mo mamedi go na le moya o maatla o fokang a kwakwa mona o maatla mme a ke sa bua he a ke sa bua ka lerwele le ya kuputsa fela le ya kuputsa fela le mona mo o rileng teng le ntse le kuputsa ga botlhoko ebile basebeletsi ba mmasepala ba tlile ka lori ya metsi go leka gore fa ganyane fela go bola lerole lena ka jeno tabakgolo go tlo bua le monna bana Afrika Borwa e tlhoka monna Afrika Borwa e tlhoka ntate ka jeno go tlo bua le monna go tlo bua le ntate ke mone le moruti le fumaine le yena o teng kwano o mo mofokeng wa ka banna ebile o sa kene ka mane ka golonga ke ba bone banna ba fitlhile ke ba bona rona jwale ba ntse ba kena ga le ore ntse o le gae ntate a ko ikatametse mona mo o releng teng diplateng river aside go na le golo e kgolo mono makolo ya mangata o tla bona mono mmogo le sepolesa tlogo atamela ntho nngwe ape ke e boneng ga ke kena phutha ditšhaba ke bone national traffic ba teng tletse ba teng tletse ya golo a ke re ba fe pina ke na mme pina ko o tshwaretseng yona ge ke tla fitlha fela ga ke bona mone ka re ke bona mpopo ka dipalangwang a ke re fe mpopo sebaka ge a re kenye kgweding ena ya dipalangwang
2: okwa ga re fitlheng re bolokegile dibakeng tse fapaneng ka o ikobela melao ya tsela ka nako tsotlhe ke molelwa
1: ke nnete lesedi FM ke molelwa go na le pina e ne ke itse re tla e tshwara mona empa go bonagala gona jalo go setse motsotso a pele re ilo kokota a papatsong e re ge ke tle ko o tsebise tabeng nngwe ape e e tsalang mona phutha ditšhaba e e tsalang a kwakwa ke bone gape dilori tse kgolo ke tsa asphalt dilori tsena ga o le mona pela setsing tselena ebile e kwetswe tselena pela setsing ga o tla ka setsing go kwetswe mono ke a bona go kwalwa mekoti go na le lori hadi di eme mono me ke bona hona le ba sebetse ba sebetsang mileng ba kwala mikotiena e haufi le sitsinga le ona te mono ditaba tsa teng re tla di fumana hona a kajeno jolo ka muso province of Free State o rekile nako ke kgolwa gore monne monya tlang go kena kwa ono mona e tla ba monghadisaki mokwena e tla ba mo primary ebe moshane so kwa no napo ebe bontate ba mekhatlo e sebetsang le banna e sebetsang le ba shimani mona kwa kwa ke ba bone le bona ba teng ke ba bone le bona ba itukisitse gore mohlomong ga re buisana le bona ba tsebe gore fa rona ba e tsang gona jwale ka mane ka golong o ntse o bapalwa mmino wa semoya jwalo ka e le labone bekeng mothe motle dumela ke kwakwa thaba dimatlhwa
3: Shoprite e ofa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra disolong tse jwalo ka 250 gram ya Nescafe Iri Coffee Instant Coffee ka $59.99 le di 175 gram dife kapa dife tsa pedi tsa Lifebuoy Hygiene Soap ka R26 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
4: Hangata re dula re tletleba letsatsi le letsatsi. Re tletlebela ho social media ka dintho tse kang sephethephethe, ditheko tse hodimo, mekoti hara ditsela le ka moo dintho di tsamaiswang ka teng hara naha.
5: Empa ka letsatsi la dikgetho, lerato leo ha le sa thusa. Re batla o nke seabo ka ho kgetha.
4: Kgetho ya hao e matla jwalo ka ya mang le mang. Ke lentswe la hao.
5: Haeba o dula hae ha o kgethe, o fana ka matla a hao hore batho ba o etsetse diqeto ka bokamoso ba hao. Se ke wa dumela ho etsetswa diqeto. Ipona hao.
4: Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Tsamaya o lo kgetha ka la nne Pudungwana. O se ke wa lebala ka rete kapa bukana ya hao ya boitsebiso. Ema! Ipona hatse! Kgetha!
5: Molaetsa ona o tlhiswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission, IEC. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Something inside is so strong. Irona jwale he ke kopane le moshane Sokwano Napo. Re tsebe bua microphone wa go wena mo na pako ako watametse mo ke bone microphone na rona wa nkutlwana ha ke bua ako dumedise mo mamedi wa lesedi kutwe.
1: Ere ke nke se ba ka sena ke le bo se ba ta ke dumedise mo mamedi ka ra restart le na ha ka bo phara.
0: Ke le bo ntate ke le bo holo. Ke mona monna re qadile ka mo sebetsi mwana mme maybe le ke fitla se le kwano ho lo mona ba ntse ba kena jwalo ke thabile bane le bo mme ke bona re bona ba ra e ke kae ba bonta te fela ba re ba tla utla hore na mathata ana a leng teng mona a tla rarollwa jwana a gore fedita
1: ere ke le bo West but ke nke se baka sena ho tsebisa ba mamedi ba le CD FM re ka re ho motse wa Qwaqwa ka re masipala wa Molito ya Phofu ka ra streke sa Thabo Mofutsanyana ka tsatsing la kajeno re bitsitse bontate seboka sa bontate mo re tlo bua le bontate ka ditaba tsena tse amanang le tlhekefetso wa bomme le bana jwalo ka ha re tse ba rana ra utlwa didibekeng tse fetileng ho na le bomme ba lang ba bolauwa ba fumanwe mane Kempton Park lefatsheng la Gauteng mme re re taba tseo ha se gore di etsagala Gauteng fela di a etsagala le di-provinceng tsa rona mme ho bohlokwa hore re le mmuso re tle re tlo bua le bontate re bone hore na godimodimo ena re ka e lwantsha jwa mmogo gobane jwale ka nakong e fetileng ga la gatla motseng ona wa Qwaqwa sebakeng sa Mmakwane mane mme re la ka kopana le bontate bontate ba bang ba ne ba re tse di ntse ba utlwisang bohloko ke taba ya gore le a bana le bana le bomme bomme ba se ba gana ba bona bana ba bona mme tseo qetelletse se di etsa gore go be le ntho ena ya dintwa tsa ka malapeng mme ke tse dintse re le bora sebate ke ka gore reng re tlile ka jeno go tlo bua le bona bontate gore na re ka shebisanang jwang ka thusanang jwang le gore molaetse go tlo wa lona ka jeno go fitisa jwang le batho ba batšha ke tlhalose ape sebata gore go tlo abekeng ena e sale e qala e sale tonagolo le matona a gage le ka ga Qwaqwa sebata maobane tonagolo na kopane le bomme ba batlhologadi mane Bulukambush multi-peoples hall
0: Bulukambush
1: sebata go no tletse gagolo sebata a bua le bona mme ne re bitsitse le mafapha a mmuso le master of high court ne re bitsitse batho tsa presentation gore bomme a bana le mathata ba utlwisise gona ke metšha efeng e latelwang a bana le mathata go kopana le lekgotla leo la dinyewe mme ne re bitsitse lefapha le la ntate Makume la ela tsa
0: meru
1: ditia sebata ba etsa le bona ba bua le bomme gore na menyetla e teng ka re mmuso ke efeng ya gore ba iqalele dikgwebo le ditaba tseo ka ofela mme ka jeno re mona riverside sebakeng sena sa riverside ka

0: amazing.
1: Rona re ba ha modise, re ithatela ditile tsentle ha holo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account. Le lapa la ka le apara mo fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumanela le korosa e mo le ditheolelo ha Shoprite. Hodima mo, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. Ere fafa, ka mo, pani nya hao, telo ka runa baha, mo DC. Hau bula Standard Bank, my mo account kajen. Standard Bank, ke mufani wadi tsebe leto tadi chelete ya mula unu wa mukitani ya ngodi situi. Una limela wana lidi pehelo.
2: Ho supermarket e tshepo feta you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlahiseng tseo di ratang di tlokontsa ka mehla le tseding tsengata fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa golden delight ya sasko cake flour le ya you brand super maize meal ka 289 randa di litaro di fumane ho fihlela ka di 11 October 2026 se fose ke di solutsana tse toma le tseding tsengata ha You say we fell. Money just a moment to be sang hanyan. Come here.
3: Samohe, Mutemute, Erehana Quaka, Yemichenahe. Kete, Ketsebe, Hore, Ketele. Lentate Napo, Okwanua. Ntate Napo, Joroka, Kerhuena, Leva, Chakibana Bating. Empa, Botata Baruna, Bobo Holo, Bo Renalimbona. Kiri tete fatsi ke jwala ka mane ka Kriesdorp ho tswere batho ba bahlano ba Afrika Borwa plasing engwe mono me watseba pelo ya ka utlwa bohloko haholo e utlwa bohloko haholo bana batho bana ba tshwarwang ba tshwarwa mono ba tswa ka ditete fatsi mono ho ya ka tlaleo e re ntseng re utlwa le ba sepolesa ibile ba se ba itetse plase yeno mono ba fumane dipilisi tsena tsa di mandrax ke tsona ditifatse qetang bana ba rona tseo jwale ke kgetlo la bobedi ke plase ya bobedi ka mona ka bo northwest ka mona mo ho tswarwa batho mme ba tswarwa jwalo ba etsa dithethefatsi Afrika Borwa parkene tabeng ya batjha jwalo ka rele mona thaba di matlwa rele thaba a di mohudi
4: ke a leboa sebata jolo ka o so hlalositse mmele nthonya ho lwantsha tabe ya di tshifatsi tshebediso empe a jwala sebata re batla lo tholetsa ba sepone sa sa rona ka mo ba tshwereng ka thatha ka teng mme hape ba tla le rona ka le sechaba ho ba ne tabe ya di tshifatsi bola sechaba sa rona sa
3: ka mo ya steta
4: mme re na le boikarabelo hape re le sechaba wa ne ntho tse di etsa hala mo rudulang teng sebata batho ba ba re rekisang dithethefatsi ba etsang ditlolo tsa mola ba phela le rona empa re bua fela ha ntho ene se kene ka lelapeng laka empa ya seo ka ekena ka lelapeng laka ke bona ka ke ntho e hantle ha e ntse e tsagala go bana ba batho ba bang mme ka lehlonono sebata moporesidente wa rona ntate Ramaphosa o tla ba le teng ka gare o motse wa Kwakosa o tlo qala mane Rugambush Multipeople Center mo lefapha la thuto le tlebe lena le seboka sa bana ba tleng ba kopane bana ba tlo ngola matric ba tleng ba sign up pledge ka boitlamo ba hore ba tla ikamahanya le melao e tsamaisang tsamaiso ya ditlhatlhobo mme moporesidente o tla feta o bona o seng mono a ba lakaleletse matlhonono mme ga tloa mo tla ya mona Phutha Ditšhaba Multipeople Center mme e leng gore o tla kgona go bua gape ka menyetla e leng gore boramatsete ba private le batlhankantle ba tla itlisa ka rona ha ya rona ka gare o porofense ya rona gore ka kgona le go theela batšha ba rona mesebetsi
3: ba go strategy go jolo ka botata bo boholo kwa kwa mona ile mosebetsi di feme ke tsane mane tseding ha isa le dikwalwa
4: ile mbona botata bo boholo se bata ne re le mmuso wa Free State re batlo etsa bonnete ba hore di feme tseo di a bulwa theo ya mesebetsi ya qalea mme le nthong we re go thalletsa ba cha ba rona se bata ke ya hore re na le kgaello e golo ya di artisan ka Africa Borwa ne ba cha ba rona ha ba ka bo ithuta mesebetsi na bo plumbing di thibela
3: mesebetsi ya matso
4: mesebetsi ya matso se ba etlo ba fa menjeta ba ne ha ona le tsebo ya mesebetsi ya matso ha o emele o hifa se ba o gona le uiketsetsa mosebetsi ka wena se ba ke tse di ntsa ha long hore ke di ntse tle re bua ka tsona tse se ba
3: ke o taba he mo mamedi motle o motlile mo tshane so ntate na po ya lenka kantoronga ya mo premier ya me McQueen re mo tloetse jwalo re mmitsa jwalo McQueen letswa mathai empa re mo bitsa re re fela ke me McQueen monneno ke buang le ena o tsore o kantorong ya ikena ya tshwereng jwale dikgokanyo tsena ebile ke ena ya tshwereng le gore re nne re bue le wena momamedi re bue le wena ngwaneso ya leng mona thabadimatlho a thabadimogodi gona teng kwakwa ya reng re bue le wena ka mona ka thabo mofutsanyana re na le wena tsena gobane ka kapena itse nna o le sedi fm ke tla fitlha fela ke re ha ha ke qetile ke re he o tlwa mono ke bitse nna ne o le legolola jwale ke nako gore leke le etele e kwakwa re tla kena ka mono ntate napo ke re tlo bua le banna re tla kena re bue le banna re ke re utlwe rona bothata bo bokana-kana ba dintwa ke eng bothata bo bokana-kana bo leng teng ba dipholano gantle-ntle tsena ka ofela di bakwa ke eng ke bone le memme le moruti lefu maine
4: eyasebata
3: ke a leboa ntate re gona jale re ye goreng ya pele mme ke kgola gore ga re ya goreng ya pele mane re tlabe re tshwere pina ya Foreman's Act pina ena ke karabo

0: di tabatsena tsa ora ya pele di fella mona mmere di petela ka lokola tsa bolipi jo le ka ditlopisitso ke ba mbulemo ba tsa le hodimo Pretoria Gauteng le hodimo le kwaetse ka go gata dibaka o futumetse Mpumalanga le kwaetse ka go gata dibaka mme ho futumetse Northwest Province le hlakile ho chesa Free State le hodimo le hlakile mme ho foka moya ebile ho futumetse Northern Cape le kwaetse ka go gata dibaka ho foka moya ka botshabela ntle le mo le hlakile ho chesa empa ho podile ka bophirima Western Cape le hlakile ho futumetse fela le kwaetse ka go gata dibaka ka borwa botshabela karolong e ka botshabela Eastern Cape le hlakile ho futumetse KwaZulu-Natal le kwaetse ka go gata dibaka ho chesa di tabatsena tsa ka ratantsa la fatsi ho re nyena ya pele di fella mona boela mo bana tabatseding hape ha o ra etlabeile ya bobedi kubu
1: bo pelo bo potlakile ke bo sebetse ke bo ikwetliso ke soporo ke metswalle empa wena di uhlile setha jole leba ha okay furniture o tla bona hantlo ya hao e fetoha motse o ba le sofa ya o khanolo tafole e mo mahanyang ba lelapa bethe mo nyola mogatsala mantsibuya di sebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolo fatsang bophelo o bane mo nyako bophelo ha uhule o ka tlunka mona le ba leloko ha mmoho le okay furniture okay furniture nyakalela bophelo
2: Watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa hothwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Yesu seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
3: Papatso ena, e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Ka mora motsotso o mong le o mong, ho na le nananyana a ikutlwang a thabile. Hona ke hobane ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle Lactokid 4 e nang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lactokid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.
5: Mamele motle wa tshebeletso ya lesedi metsotso e leshome le motso le mong hantle ka mora ho rena ya pele ke ntse ke le mohon nana o ke la haola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke lesedi FM se le ba lehle hore tsohle di etsala ka kwano ka qwaqwa e le mo masututse mo holo thuso motaung a leng hona teng mo mamedi motle ke ile ka fanya mokubetso ka ge di etsala ka bohlokong Bethlehem chair a ilukisa maloma mafahla teacher e kgolo hore a emega mahlokong thodi etsala ka kwano ka qwaqwa ke tlo khutlela ho yena motho e motle fela hona le papatso ye re lokelang gore re tle fitise fela ke fitisa pele ke fitisa a kontumeleng ke go bapalle pina mo mamedi motle pele ke bapala pina ke fitise taba ke tsena tsa bohlokwa hlokwa
6: molao wa BCCSA o laola makala a gaso a televisione dia le moya le ditshebeletso tsa marangrang o tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepaetseng tse senang le eme tshireletso ya bana ho gesa puo e tletseng lehloyo e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano Molao ona o kgothaletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.
5: Pina go bapalang yona ke a zonke ha re mo mamele ha re reach it.

0: Nebekazi Msomi, thank you very much, my dear sister. I'm looking forward to listen to your music, my dear sister. Let's meet on Sunday.
1: Amen.
0: Asimohe. Motho e motle e re ke se ke ka senya taba tsena ba netsona di tlhophisitswe le teng ka magethe ha ke tlwella gaitsedi ya ka Nebekazi Msomi ke potlakela ka mona ka Melodying Virginia. Hona le motho ya ileng a mathamatha le ruling ka mona ka Virginia ke bua ka Tshaba Padi. Tshaba dumela.
2: Hey, papa le ga.
0: O sa botsa ntse re ya ngwana yo se wena o ya jwa. Ke thabela ho bua le wena wena ngwana yeso kwa no tshebeletsong ya le CD FM. Ke utlwile ho re le wena a o tla bole ka mona ka Limo Fest re keteka ha monate. O hlophisitseng bakeng sa momamedi wa ge.
2: Ke rata ho dumedisa bo mme le bo ntate le bo nkgono le batho ba batlhale le bana ba fanele sekudu ka ntse ba mo kana Jesu Kriste mo kana amen.
0: Amen.
2: Ee, ke detse gale nna o tla gae mono ebile ke maketso gona ba tse bang gopola se ke bona ke matha ditlhaleng kana ebile botana se ke tsamaya bo kae mara ga e ke a bona bantsebetse.
0: Hey.
2: Ma ke le bana ntate Modimo go ba ngopotse ka ba ka le mo first mono go ba dilo ke mpapa mo ke tlo go tlo ile mo tsaba ka tsana. Ke go tlo mo tsela nna ya.
0: Ke fenya mo rao rao ye re ka e lebellang ye o intshitseng pina.
2: Eh papa, eh a ke ba tlo go bolaitsa. Antse ke ne ke tabele go ne ile yona o ikhetse.
0: Ba
2: ga tsantsa ne ba hina hina kwa na because ba re
0: ba phea. Ke
2: dira ho lo go stage. Go ga ntlo sa ba ba le tsa ya tla papa.
0: Mana me re tlabego tonetse mahlo ke le ba iba province ya Freestata le ba tswang ka ntlo province ya Freestata ba tla ba tlo ketika le rona mafelong a na beke go tla bo dube ile bona ba haisale.
2: Amen. Ha papa le ba kulang ba skalo la ba kulang
0: ba
2: na le mathata ba re tlo rapela
0: re tlo ba fodisa
2: ka ntjena na e tsalang le fatseng ga go bona ke re le patse ke la Jehova
0: le tsohletse ho lona
2: ya le tsoma ke tsogo na ha ba bola khaitedi tsaka ba go khaitedi tsaka dipele jwa
0: le
2: no tsena le di ding ke tlo le tsa problem yona yo ya motho a u teng ntlo tsa motho tsa motlaka a seng tlhomo ba ke tse bona le moyo mongwe di tsila ja bolotsi to ba tla tlhapelo
0: ha ke lo rapela mmoho ka sonta tshaba ke tla be ke na le wena wena ngwana se ke lo mamela tikiti ya ka se ke itswege.
2: Amen.
0: Hey, tada. Hey, tada. Motho mo tlekitse tlabeng di etsa hala ka Sonta Halimo First 2026 Gospel Festival. No nyana di tlabedi dula batho. Now so fumane tikiti. Skabatsi la tsila etsa ntho tsa hawa. O tlo fumane tikiti lo kitika mmoho le rona ka Sonta se re yang re selibile. Mamedi tsena tso hledi ne tledi tsieditswe ke bona ba Limo First. Metsotso e mashume mabedi le metso e supileng hantle ka mora ho rra ya pele. Nana o ke la haula jwa le ke nako. Tshebeletso ke a mantla ke le CD FM o ntse o dutse le nna matsoho mahloko. E re ke tle ke dihlophe ke di be hantle ka manane ke tle ke kopane jwa le masutu tse moholo thuso motaung. Ke ke ka ya ho yena fela ke e kutlwa sotho ba be hantle polelo yona ba re murutu e miso ka sefela muruti o emiswa ka sefela ke tle ke loto manyeta batsaka ke dibe hantle thabang ke etse tjena fela se se etsa jwang jwa le stamp phoqa ho ja phuthewe kopane o le monate ya kana kana se etsa jwang ke ba lata ke ba hlankana ba ntate ncizela ke utlwile hle ke kenela peni la ncine ncizela ke wele ka phatla le lona bana ba Yesu phephi phephi ke utlwile ba tsama le moradi wa bona e lentswa kae masulungise.

dinako mmamedi ya go tlamamela tshwantse sa botlhago tshelo wa rona e le monyaka ya ka jano gaolo ke a diketetse tharomagolo supile le mašwe a matlhano a ntse metlhanong mme mongwe dikgetlong lena e ne le molele kwa

0: a ke tshura le go
1: bona
0: ke mpa ke maketse fela ka mo o seng o bitswa ka teng go re hang hang fela ke ipotsa gona ha o le siyo ile go nthengwe lengwe ya mohale e ka e matsi ka po
1: ke kutwile re o batla go etsa diphetogonyana
0: oh
1: ke a bona hona le batho bao a seng a sa ba hloke ka ona motsotso jwale ga a tsee le go rena a ka ba bolelela jwang wa e bona tsietsi ya gae
0: athe
1: mapakiso mane a ke re ko o boleleletse gore mang kapa mang ya seng bukeng tse ntle tsa puleng o qetelela gata koseng
0: we
1: ga a bapale mosadi eng
0: empa nna lapeng la ka ke mona go thwe nna ke jaga boikarabelo khampaneng e sa yeng pele e ntse tapatapanqa e le nngwe nna o tla ko o mphamisetse maemong a o neneng
1: e utlwa mmapakiso wena gara batho ba kao fela
0: o batla gore nna
1: e banna
0: o nkuka ganyane athe a ke re ke a bona gore fane le ena o nagana gore ke tena ke etsa ntho tsena kao fela gobane nna ke utlwa ka wena o utlwa ka mogale ko gore matlhong a gabofano bora go bona bo nna le wena le mogale re mmommoring wa go modia o bolela gore re di a thoteng di bapile di be di gutle di bapile mme ga o jalo
1: a ke motho a ephoso
0: gobane
1: ebile ga a golele nnete
0: utlwa
1: le nna go ja ke ne ke le dieteng tsa gae ke ne ke tlo nagana gantle jalo ka ena
0: batsa ko bolele o batlile go nkwatisa empa ga ke ya kwata gobane ke re go wena ga o ka bona gona ga bofano o feleletswe ke maatla ka tsela e jwang e ke re o ne a bua jalo ka motho ya dietseng digalagale ga ke utlwile gannyane makokonyana a mo gae wa tsebang a nix o shebala e le motho a e kang ka go tlhoene gae eene ka go ntse a ipotsa gona e ka ba ke tla tswa jwang ka ga tibitibi ene ke ikentseng ka ga yona ke bone a le fatshe kore a le flat ga e bowang kutlwa
1: mahlale le bolotsana di a fela mmapakiso ga gona motho lefatshe mmona ya ka bang le maatla a sa feleng e tlabe le mang ena
0: hai ga re di tlwelledi go le ga mmoo re se re tla di bona motlhakotulo a potlaki tsamaya ke se ka ka o senyetsa nako empa ke a o kopa o sekebe waba wa gota bosimo nna se ke gobetse obane ga o ka etsa seo a ke tlo o bulela wa tse ga ke tlo o bulela ke tla o jetsa straight go gotlele motswang
1: ke a o tshepisa mogatsaka le pele leina nko mobung ke tlabe ke gata ke kena ka gara lelapa lena la ka ke tlo bona mokganduwaduwa mosadi wa dikgomo mosadi a nthabisang mosadi a tlatswang katiaka
0: tsa o tsamaye

0: Mama, Mavis.
1: Yes.
0: Alcohol. How come, Brenda? Hansen, the place I am from home.
1: Hey, Mona. Hey, Mona. Hey, Mona. Hey, Mona. Hey, Mona. Hey, Mona.
0: Hey, Mona. Hey, Mona. Hey, Mona. Hey,
1: Mona.
0: Hey, Mona. Hey, Mona. Hey, Mona. Hey, Mona. Hey, Mona. Hey, Mona. Hey, Mona. Hey, Mona. Hey, Mona. Hey, Mona. Hey, Mona. Hey,
1: Silas, ke batla mo fano a sotle he a sotle go nna ile ha so ka sotle ke bona a tlo sotle a go ya pele ke dipelo tsena tsa batho ba o ile khale ba qhekanyetsa
0: le go ke se mo se ka bua ba bona o tla hantle le wena o le tla na monne mo ngale tsebe
1: ba e bua ba a monna nan kwelle he ke le tse monna a tlo monna le ne sa go itse na motho lantsa ja di shelter tsa rona yo kana lo tsena le moqeletsi
0: a bona monna ke wa fa tse ne hela mme tsaka ile ha bua tsene ba ba go tsaka tsa rona ba ile ke nna re se re bua bona ga le ke tete ka mona ke tsaka ke tla pe mo ma ba thontsa ile mpo sa ga
1: oho wa tala go
0: ke kana nna le mme ke nye mo ne sentse ke ntse le mo sa di ka ga sina mme tse ba tsa Mama told me that I'm going to have to go. I'm going

0: በውክስ የራቴ ወናሃን ማለማባት የትክለ ቢካራገን ባሁን ካ ሞኾል ዋሃቆ ፈነ ምንላ ግስያ ባንማስታን ይዘካቲ
1: እ ባንናው
0: ኡንኳ ሙሳዲ ፒስ ሪት ሳለራቶ ባንናሳዩ ፓላማ ማባቶ ኮሆ ካንቴ ሁሌ ሀከና ካናሊየን ይካው ሙሳዲ ወኪን ኪን
1: ባንናው ኤግዚስቶ አሜ አሜ
0: ኪካቴ ባሁሪ ኪሌ ካኩን ካሳ ሀከና እንፓ ዝላያኒ የኩን ኩን ኮፓን ሀከና yene bubere ya yawe o ko le fe kana kina na munyato mun tulite nte kana ka ka bona bona ke sa yo hutu sama a ile go fako nna go fa lo fa mo khono na ha
1: ba bo ke si las o wa tla o rengwe le mo na ke ke si so
0: ke re go fa halo ya tshele ke ye mo se mo ne ke tlo ho ene o bona bona o e tsang ka tlo ke u
1: ka
0: ho hana me
1: ka ke tlhoki mo hauwa ha o hle monna bona he monna ke o bleletse kgale ka re ke sharp ntse ke le antle silas ha e kona
0: mase ha go tlwaela manga ga hle monna o motswalle wa ka ke batla o tlisa wa tsa motho a mosadi monna ya phela le wena e bile a tsa setsa ka ke ha ka bua go bothata boteng ke a mogho
1: ai ai ai ai he monna bu nna silas ke tsela mphekitsa bona wena sa ha o fela ga wana le lerato tswa go yena lerato ke salamina o tla le duba gore le mmabatho e be he monna o tla le duba
0: wena o shebile hantle ke bona hantle go wena monna o batla go mothusa
1: motlhokoseaseebuteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
0: kopana
2: empa o skebe wa nika wa tla ho nna hape wa re ke a kolota le mona re tloka bana re tloka bana la ho qetela ke a bolela
0: ke ne ke re ku thusa next pele manganga
2: hlo e ku tlise he mona e ku tlise
1: jo kwa fela ska ba ntlela ka ditseba dimo ka morao ho mona.

0: hela ngwezi eso
1: he ntate dene
0: a o kompolele mo na moshimane elo a ule a qetelela boleletse ra ngwana ye gore na o ntse a etsa eng
1: hai maseba nna o bua nnete fela ga ke tsefe empa ke utlwile ba ntse ba bua maobane bosio ebile ke sa utlwile gore na ba ntse ba reng
0: ke motlhomoge e re re tshepe gore o entse ka moo ke mo laetseng ka teng
1: fela he wa motseba ke re na ngwaneng o jang nako e nngwe o na le o ba difficultynyana ngwaneng wa gae thabiso tlhe kore ga nna ke sa kene dipakeng tsa bone ga go letho le lokang ko o bolelelen tate dene ke a o bolelela
0: wa tseba ke a tse bata bo o buang ka enamo
1: fanwa
0: tseba thabiso le ena o na le manganganyana a gae wa tseba
1: le ntatae
0: ee ba dula ba thulana metlha ena
1: mmoo ke nnete
0: ee seipadi
1: ntate
0: e le gore ntho e ya go kula ga ngwana a kompolele mona e tshwere ga bofane kwa
1: ntate ga sa bua nnete fela nna ga ke tsebe
0: seipadi o batla goreng
1: ee ga ke tsebe
0: ga o phele le fane ka tung ka moo
1: e ntate
0: jale goreng
1: fane o tla ka mona ka tlong ka go robala e nna ebile nka se re phela re le babedi ka ga ntlo e le nngwe ebile nka se maka le gore nako e kgolo o e qeta ga modiei go feta le rona ka tlong ka
0: moe ke se swabileng ko o se fetang lo
1: ntho e ka ga ntlo e
0: ke ne ke sa lebelela go kwa mantswe a jalo a tswa go ena mosadi
1: kannenge ke bona bophelo ba ka ko bolelele se ke phela yona ntho eo masatsinyana wa bona e sa le ngwane o a tswalwa ke phela yona ntho eo ko bolelele
0: empa ya seipati ke kopa ronketsetse molemo le mongwe fela
1: ke molemo ofe jale o ntate dene
0: mamela ke kopa gore o gotlisitse ngwana fane medical aiding wa ntatae ka pelepele ka mokgwa kgonang ka teng
1: helang o bolela jang ga o jale ntate dene gobane nna ka nnete ga se qeto yaka gore ngwanne a ba tswile medical aiding ga ke tsebe na ke ephete ga kae ntho ena wa tseba kore ka mokgwa ke e bonang e tsamaya ka teng mang le mang o dula a ntse a re go tlisetsa ngwana go tlisa le ena fane a kere ke ena itseng ke montshe
0: ga ko mmamele seipati le wena tle ga ke na taba gore na e ne le qeto ya mang eno
1: enang
0: ke kopa wena o be mme o e tshware ka bogaleng o etse ntho e nnepaetseng ka kotlotle aoe
1: ntho e sele magetleng a ka na
0: gao
1: e se le boikagabelo baka
0: elang
1: ke fane nako e kao fela ke kopa ga tlo nnana ke kopa o mmamele ke nako e kao fela fane a duletse go etsa dintho tse ngata-ngata ga qeta go di etsa ga di mo qaka di be di gotlisetsa go nna gothe nna ke lokise ke se lokisa
0: nnaoo mmamela mona go bua nna mmamele mona go bua nna ga go bue a bofalwe
1: fela nako utlwile ke taba tsa fane ka nnete ka ga ntlo e ke utlwile ngwana motho le nna
0: sipati ya kone o thola ke bua tle we ngwana ke bua ntho go tswa botebong ba pelo yaka autlwa ee ga ke batle gore o be le madi matsogo o mosadi nto o tsa gorena kere ee ke kopa o etse ntho eo ko laelang yona
1: helagore
0: go etse ankutlwa ga o mmametse go keke gwa ba ga e sala
1: ena ga mogotlisetse keng ga mogotlisetse keng
0: mamera
1: o diphoso ntate dene ka ga lapa lena ke kopa go o bolelele go na le ntho tse ngata tse e tsagalang tse dingwe tsa tsona ke thotse fela ga ke di bue gobane ke dipata ke le mosadi ka ga
0: lelapa
1: fela fane o anduba ga ke batle go bua makana ke utlwile ke ngwaneno
0: sipaka go tlhole ke bue ga se ke rera otla ngwana eno ka baka la bogopo ba batswadi ba gae onkutlwa ke le sea lena ga le tsebe letho
1: ke re go tswalo ga ga e lona sea le he go mpaketse mathata nna ka ga ntlo yaka
0: tswalo
1: ga ngwaneo he go mpaketse mathata ka ga ntlo ena
0: go ukwa mosadi ona banna
1: go mpaketse mathata
0: seipadi
1: gana jone tsena fane ga a sa dula ka ga lalapa lena ga a sa dula o kena mona mesong go tloa mo o lala koo ga ke qeta gape-gape ka ga manyafunyafu a ntse a etsa go thwe nna gape ke lokise o ba ke se lokisa ga ke gore ke se lokisa
0: mamela he nna le wena ga re kgobe matshwafo re bue ntho tsena re shebane le ngwana enwa wankutlwa ngwana enwa wa kula o batla ngaka ga re sebedise medical aid eno wa ntatae re tloelele meferefere le ipuo tse sa tsemo go rena di tswa kae ngwana wa kula ga re mo iseng ake
1: ga ke gane ke a utlwa wa bua ntate dene ke nnete ngwana ke ngwana ba ke ke be ga ka nete ga mokenya ka ga manyang petlana a ntatae fela a tshe nna ntho e ke sa e rateng ke ya gona ko ena ka o fela jale e ka re ke nna e tsang diphoso le temana ena ya gore fane o entse ngwana ka ntle go lelapa ga e bonagale ntho e bonagalang fela ko go jale e be go celebratewa ngwana o teng ebile ngwana o a kula re tshwanetse re mathe nna gape-gape ke kena dipakeng ga gona motlhankileng ka utlwa go thuke eya go kopiwa tshwarelo go nna he ke fane o entse phoso he nako e nako
0: felaomamela seipati taba tse o di buang tsena di na le nako ya tsona gana jale ga go mo di kenang teng ntho tse o di buang tse yana kale ga gona mo di amanang le ngwana eno wa teng thola ore tu a sa batla utlwa letho le tswa molomong wa gago
2: ma ha ke tsoma sa pong ka ofela le ka buso ntse ke tsaya.

0: ditaba tsena tsa horra ya bobedi di fella mona buela mamela ditaba tse ding ga horra e tlabe ile ya boraro.
1: Ke a leboga tsietsi mohaladi motho e motle ntumelele motsotsong wa jwale ke o bapalole pina pele ke kopana jwalo le thuso motaung ke sa tsebeng ba thabang tsaba tsa rona se di lokileng ka fetela ho yena ka kotloloho e re ke etse jwalo re ke re leke pele ruto rona re ya mofumana na masututsa. Mamedi era ha maemo a le mona keng kepina kwano Brian Temba ke e mongwa dibini kwano lapeng Afrika Borwa ya nang le lentswe le monate ya apa mmino monate ka tsela e kgetheileng mmino o kentseng o kila bona taba sa lerato rato laka.

0: ke a enka kgetho fela ithulela fela ke tsebe lebaka la yona ke lefeng motho e motle e re ga maemo a le tjena ke tle ke kopane jalo le masututsa taba sa gona se di lokile ka kwano ka qwaqwa tau
1: ga re leboe momamedi moprimiri o tla phefomoloa gona jalege re mo mamele ka go otlolwa mona re bua taba ya banna mona mona ke taba tsa banna fela mo go buang le bana ba bashimane ke taba tsa banna totototototototototo tseo le cd fm le di tlhokang tseo re tlang go bua ka tsona ga re mo fetse baka bo sa qadile

0: mo mamedi re potla ke ka pele malpantsi a ilukise ka ka potlako fela a ilukise fela ka potlako hona jwa lo sa qadile ho bua mme mo primary bua le bontate ba lenteng kwano ba shimane ba lenteng kwano mona he me taba kholo mona ke taba ya boitswaro taba kholo ke taba ya kuithata taba engwe ape ba buang ka yona ke botho motho a be le botho bophelong ba haye le ntate makume o ile a bua le bontate ka boitswaro le ka tlhompho a bua le ka bothata bona bo re na le mbona ba jwala re tla bela re mo fase ba ka wa mathakwano he mohlaneso malpantsi mona he ho hlophisa makolo a ntsa feta mona ka bongata jwa leba a hata le thapo tsa rona kwano mona
1: bontate re o kae re tseba bontate ngwana ka pomota pela hudiswa ke setshaba re bo mang rona tsatsine na bontate ha e ka re hole tate maine ntumelle hape ha ke bua le bontate ke kena ka hara dikereke ba ruti baka hey hona le dikereke le tsona tse retseditse mathata ka rana hena mme ke batla bua le makanselara ke ba jwetsa hore re kopa tente ska hlongwa ka ra wote ya o sa tsebe na moruti enwa ke mang o tswa kae o ya kae he o bona tsatsine na re lebetse modimo re batla ba ruti ba mihlolo re batla batho ba tsosang bafu a soka tsosa le ba gabo o bo lebelela go tlatla tsosa wa gago ke batla go gatelela golo dikerekere motlhomong ke re changeng agenda tsatsi le leng le le leng ga re etsa thapedi ka labone bomme ba merapelo ga re ke re kenyeng tabeng ya GBV e be karolo ya tshebeletso ya kereke ga re e rapedisa re bue le bontate ebile ntho e nkwatisang gaholo tate maina kore hangata la re etsa dipitso tsena bontate ba bangwe ba nne ba botsa go bomme ba batla o tlo utlwa gona ba tlo le bona le ba itlammeng tsatsi lena gore ga ngwana ga o kapa wena a ka e etsa a re o sa opola ka letsatsi lane ebile presidente o ne a tla tlotlwa tsatsi le latelang o ile wa ema wa nkakano pelang tate maine wa re e seng lebitsong laka la e ka ba ngwanaka o tla mo neeletsa maponisa gore e seng lebitso la family yena ya motaung kapa ya maine jalo ke batla go challengea bontate ka mona ke le jetsa gore taba ena ya not in my name re se ka ba ra etsa slogan ga se slogan ke taba e tshwantseng e bue le rona re se ka ba ra etsa joke re be taba e buang le rona re se ka ba ra tsheya ka yona e be taba e buang le rona le re tibise maikutlo re re e seng lebitsong laka nna ke le moramamang lebitsong laka ga ona ngwana a tla utlwisa mosadi kapa a tla betang go botlhoko wa kakang go bala ditabe mona re utlwa gore Cape Town mane go na le moruti a imentsementseng ka ngwana go botlhoko jang go utlwa tsatsi le na re bula TV go tho ngwana ke yane wa dikgwedi o thotse a latlhiwe o beilwe makala sefatlhong sa gae moetsi kapa mobelaelo wa taba ena ke moruti o ne a ipitsa lentswe maobane ke ne ke le mona moruti maine ke bua le batlhologadi mane Blue Gum Bush ba tletse holone re na le bomme ba ka ba more than 1200 ba bangwe bala ba bua le nna ka thoko ba mme ke nyonya lentswe le na le bitswang pastor a re ga mpona ke le mona ke mona gobane motho ya reng pastor o la kena ka lapa laka ya ba monna wa ka wa ema wa lwana gobane a tlhokometse gore bana ba ka ba tsamaya kereke fosaetseng empa nna ke la ka qelelatelela ke ya rwane le monna wa ka gobane ke ne ke eme le pastor ke la ka bona ka morago go se o tlhaile kotsi gore go ja ka ema le monnaka a re tsatsing lena ke ipitsa motlhologadi empa ke a tseba gore lefung la monna wa ka ke ekeditse leqeba gobane monnaka o la fela ke seo pastor a la seetsa ka ga ntlo ya ka ke na le ngwana a tswetsweng ke motho a bitswang pastor a na tsamaela ditshebeletso le ena ke ka ona ke reng ke batla o bua le gona a ke re ithukiseng ha ntate maina we mabona hore ke mohlanka o modimo ha re ke re beng ba hlanka ba modimo empa re tla elwantsha jwa ntaba ena bane ya pele ha re sankane jalo ka dikgaitsedi re sa hlomphane jalo ka ba aisani re sebedisa yona utlwa bohlokona re bontshetsa go bomme le bontate re ke be ka loka gobane le yona ntho ya go note bontate ba thotse ga se ntho e re tshwanelang go edumela gore le thole ga dintho di etsala ba kae bontate bane be ne re ga o etsala ntho ba ba tswa kao fela o bua nnete ntate maina tsatsi nena motho ore ke tshaba o lopaka kgotho e mola re o ronana re la ga bona case yane ya motho ya bapalang bolo ya senzo mei ya gorena ba grilla batho jang ge tshaba o lo grillwa empa ga o ka beya modimo ka pele go grilla gone o tla feta bane o tla bo ometse nnete o tla bo semela masawana jale ge batlape re bue le bana ba gona ba batlankana o so buile gagolo le ntate toto o sa buile dintho tse ngata tseo ke ne ke nana o tla bua le tsone ka ona ke re nna ntate maine mo ke leng teng kare ka setlhole ke bua gobane dikgotho ke tsamaya le bo mme ke tsamaya le bo buang basadi gotlhe mo ba yang teng ke ba supportile empa bo ntate le a re ya dikgotho go na le mme a tlhe ke feditsweng ga re le bone gobaneng gobaneng le etsa business ya bo mme taba e tsweletsatsi nena re nke monyetla ona wa gore taba ena it's a societal matter ga ke taba ya setšhaba ke taba ya gore re tshwanetse re re justice kapa botho ba rona ubuntu bo tla tliswa keng ga re sa eme rona bontate re lwantshe taba tse go na le ntho tse re tshwanetseng re ditobege le bontate bana le bomme ba bisiwa ke batho be re ba tsebang ba bisiwa ke batho ba ba tshepang le rona re ba tshepa empa godima tsotlhe re tshwanetse re re re etsang ka batho bana ba ba kae batho ba patileng dinyewe gobane e ntswe ke motho a tlhompheyang ka ra setšhaba ke naka gore e seng lebitsong laka not in my name re tlo bua gona jaletseng re tshwanetse re be le basadi ba sa tshabeng go dula le banna ka tlong ba bitse lelapa gore ke gabo rona ke lelapeng re tshwanetse re be le bana ba sa tshabeng go dula ka gara ntlo kapa ba dutseng ba tsamaye gotlhe ka gara jarete ba aisaneng ba sa tshabe gore go na le ntate e a tlang kgotsang a re ngwanaka o se nonne ga kakang e qala jalo di qala ka gore re gotse bana ba bannyane ba feta empa tate moruti le baruti ba ka re batla banana ba tshwanetseng ba gole ba golele kabeng ya gore ga ba tshabe le o kena dikamanong tsa maratano gobane ba ratwa ka nnete re se ka ra ba tshabisa ntho e ntle ya lerato re batla go se ka ba le mme e e leng gore o tlameya go thusa polokelo ya gae le economic survival ya gae gobane ntate wa mfepa ka tlong ke tla re golokile golokile morena ke ka yona re le government e re reng re tlotla meya gore president a etse bonnete ba gore ga re bua ka 40% Dr. Phera ya go empowera basadi e be ntho e tsagalang basadi businesseng e re fanang ka yona ge le mmuso 40% e basadi ba ikemele ba iketsetse dikgwebo tsa bona re ba thuse re le mmuso ba ikemele ntate toto o buletse di-application ona jale re tlameya ge nke monyetla oo di-tuckshopo tsena ntse re re ga ba hambe rona be re kena bo ntate toto a le thuse go na le tšhelete ya thusa ka ona go na le tšhelete ya thusang register ba kgonang ba ka ya money expo ba lo register gobane re batla le ikemele empa moruti wa ka go na le bontate ba tshwanetse re ba rapelele ba tshabang basadi ba ikemetseng gobane o sa ikemetse o sa sa mo kopeletho le yona ya tla ntho ka tlong ke kopa re ba rapelele ba amogele gore pele o bitswa monna kapa o bitswa mosadi o se bupua sa modimo pele se senang seo sa thatšhwang gender go sone ke yone e tshwanetse e qale gore o qala o le motho wa modimo pele so re tlo tshwanela re kene dipakeng bontate pele ntwa ena e qala ka malapeng a rona a ke re etseng gore ba nang le maatla magolo ba e leng gore ba fiti agolo ba ke ba tloele o lo lwantshana le bomme bane bomme ga ra etswa lerapo le ne le o buang ka lona ntate mo ga ra etswa ka go lekana bontate ba maatla empa o tsena le bomme ba itwanela me mo ke la ka utla re maba a re premier ha ge le bontate ba ba tlhekefetsa re ba o tlile bontate ba sa ba hotletse bana ba bangata ngata ba gona letse empa in all ha re gothaletse violence le bana ba rena ba tshwanela ho holela malapeng a lwanang ho bana ho bona ha ba tlo bona ntho e wrong le tabe ena hore ntate o tshwantse aba dominate ke dintho tse etsang hore ge dule ge na letsona ha re tshwantse re dule re re ntate ra tseba nna ge ko ba nna ke a boulela le rato le poulelo ha ya tshwanela e bentse tse tsamela o boulela ntho e ratang o ke bo hore ke o tlile motho ba ne ke a boulela ba ntho e boulelang ke ntho e ratang e pelonya hao jwale ha re tlo dumela dikelello tse jwalo ha re tlo dumela bo ntate ba re mbona ba tla meo tshwara basadi ka tsela e ba e batlang ba controle le metsamao ya bona ba controle le hore na ba utlwana le bo maobane le lona bontate bomme ba bang ga ba na essay mme ke batla gore go lona ga re emetse ena tsatsi lena ga re nkeng kana ena re re not in our name and once more e seng lebitsong la rona monna maatla wa communicator ntate thuso wa bua halwane monna maatla wa tsamaya ga bona conflict wa e avoida atsa maile thoko monna maatla ke a tsebang o ikoba a apologize a re ntshwarele monna ya maatla ke monna ya kopang thuso mo e tlhokalang e seng a ipipetse monna ya maatla ke a protectang kapa sireletsang ka ntle le o controller mme monna ya maatla ke a thusang kapa tshetsang lapa lae mo o kgonang teng mme tsena tsotlhe ke batla gore a strong man knows that respect is not demanded through fear but it is earned through character program director ke a leboa ka mantswe ao ke batla gore bontate a re emeng re re bontate what happens to a father cannot happen to my son this guy is ala le baneng ba rona mme ke a leboa
0: a re leboe mo premiere molo wena mo mamedi motla wa lesedi FM medidietsane medidietsane melodi melodi melodi medidietsane melodi medidietsane wow I bear her me ma queen I bear Mema Queen, I bear Hata by Aukwahala. Mema Queen, Bayuka, Bali Motsamolo, Kauting, Bayuka, Bali Deben, Bayuka Balika Northern Cape, Bayuka Balika Eastern Cape, Bayuka Bali Mpumalanga, Bayuka Bali Mpopo, how Pefmoloa, O Fanaka Tabatsena Tse Mata, Fanaka Tabatsena Tabushokwa, Matso Hape, Mahofi Hape Matsoho. Sebeletso le nteng kwano ke le Sedi FM meretsama mo me a le nteng ha holo ha shebane le bona botshata bona bo re shebane le bona Afrika borokwano ba tlhekefetso bolawa ha bana le bolawa ha basadi me o buile ntho ya bohlokwa ho bua ka baruti o buile ntho ya bohlokwa hampe ha o bua taba ya baruti re a bua kana go tsohle le mofokeng wa ka mona taba ena ya baruti entse lo re bana ba seke ba rata dikereke entse lo re bana ba seke ba rata le modimo bona hona jwale moruti mona Gauteng ya ntseng a batlwa ke maponisa ya nkileng mme e le motswetse a re o ile mo rapella o lo etsang a etsa mme mathaithai mme ngwana wa meno hlokaitse ba fumane ngwana a ile bitleng wa 4 months ho batlwa moruti hona jwale ho batlwa moruti ha ke bo batle borikgwebo e ka reng ka bohlobola ka kenya skete no nka dimeng skete man kore e ka re motho a ka bohlobola borikgwebona a bolatlela kwana a nka body CR wa tsewa kore ha o bathong bontate ba keno keng hakana kana hukom hukom bontate ba le so stout ke bontate ba sa hakana kana bontate re tsietsi ha re sa yeme re ntse re emeletse thokomane o buile mo premier o buile mo premier o buile le ntate maine bontate ba buile kwano mona hona le ntho e tsalang wena motsamaisi wa mosebetsi ya tsebe ema mona le wena ntate maine rata hore a se rona ka ofela ha se rona ka ofela rona ba saitseng a re thibikeng eh hulukile a se rona ka ofela why re sa thibi he o bana a se rona ka ofela re tshojwalo
2: thutso ka hlo e kholo o tlo har are banna are banna are a se rona ka ofela a se rona ka ofela thiba manyala na itsala hobane a se wena thiba manyala he musaidi a ska bulauwa musaidi a ska otlua ngwana ska tsubanya ope a tella kwakwa ena ka ofela ntate maine ke akwala jwala ke tsa tsena mo premier o buile nna ke bua ke le sibuhuti hona le ntwe mmakatsa ha mabone a gore ho sina mabone kwa kwa mo nna motho tlamile hore a hlasele batho ba no sina mabone ye ha ho sina mabone kwa kwa mo na wena mushimane tshwantse o tsamae ka tipa o tsamae ka slepe o hlasele batho ho ba nfela ho sina mabone no no no ke bo itshwaro bo jwang bona bo ho ba nfela ho sina mabone ha sina mabone midolense mo tshwantse ma te midolense na ka ofela so wetu mo o hlasele batho re ha ona mabone ke etsa tshe ah eh ha sina mabone tshwantse sale bana ba banana morao o ba bite ho ba nfela ho sina mabone ah eh ke bo itshwaro bo jwang bo ke bo itshwaro bo jwang bo ke bo itshwaro bo jwang bontate moruti ka jeno boleng ba boruti bo wile ka jeno boleng ba boruti bo ile boleng ba boruti ha moruti a nka motswetse a lo imena mena ka motswetse ngwana wa motswetse aba a hlokale a patwe le bitle moruti be o baleile le gona jwale mme makhwini o buile nthwengwe mo premier o buile tabengwe ya bohlokwa mpi ya di masipala gore batho ba hloma ditente mona ba hloma hohle motho ya hloma okay masipala ha tsebe le councilor ha tsebe mo o buile ntwa bohlokwa mme makhwini a ke le mo fe matso hape ona mo hona mo mo fe matso ene ntate maine a go gantse phone ya hao ke a kwala jwale o itse etse ehe ska be fetse be trillion ha le le body tavening le le kae ha le bona motho a moholo a jaifa lona re he a etsa di phone tshe are hey hey hey le motibele le utlwa le re ntate tsa maya bomme ha le bona ntate tavene hey hey hey hey a tshwere phone a tunusitse a tunusetsa bana le moleleke ka phone yenu ntse yenza yenza yenza ye le motibele akele re haleluya haleluya amen and amen mama queen wentse mosebetsi o motle haholo wentse mosebetsi o gabane ke gola hore ntate maine ba tshaba tla tima di phone tsa bontate di tavernen di shibiling di night club hi sho ho bontate a ke re phamise matso ka ofe ke re phamise matso ka ofe har ke re reng ka ofe la rona ile bontate fela ke batla utlwa o rora ho ho lekane ho lekane ho lekane ka lebo wa bontate nthotse o re dietsang diske nthotse o re dietsang re le bontate diske tsa dia boleng ba bontate nthotse o re dietsang diske tsa dia boleng ba bontate ka lebo wa
3: mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang ha o ya leqwetheng la private o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong Lengolo, isita le therisano engwe le engwe. Ka Clientele Legal, tifello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolo ha ditokomane tsa molao, le boeme dikgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara, a leng malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claimi ho bonolo ka clientele. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Nana ke la haula jwale ke nako tshebeletso ya mantlha ke lesedi FM. Motho e motlametsotso e 20 pele ho hora ya rona ya boraro. Ho renya boraro re kena lenanong la Rea Tella mo o tlo kopana jwalo le Thabo Mokoni mmoho le Lebo Mawela ka lena lenanong le ratwang ke ba tshaka kotoloho, mme re batla re beha mane ho renya rona ya botshelela. Se ka ba fetwa Kagiso Sebudi ke mohlahisi athe Bongani Tshabalala o tla nna re tlhabe malotsana ka tse amanang le dipapadi. Nna le wena ha re eteng motho e motle re se ke ra re kgasa. Getle ga papa mise maoto re bontse lefatshe re ya phela.
5: Jorge Altaona, el de la música brava.

0: Banna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwa. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi re ntse ho lekane ka jene ho lena le ratwang ke wena lenano la jwale ke nako. Ke ne ke se mongwe, ke ne ke tsamaya le Thaba Morobane jolo ka motlhagisi. Athe a tlhophisitse mmino e ne e le Lerato Mpopo, Thuso Motaunga. O na le ka kwano ka qwaqwa Thaba Dimahlo ha a tsheditswe jwalo ke Lorato Phetlo. E ne le yena a neng a mo tsheditse ho etsa bonnete ba hore tsohle di tsamaya hantle ka thello, mme tekhniki mane ya neng a tlhetsa bonnete ba hore re utlwa lentswe la hae phefa ke Morena Jobo. Morena Malepantsi Jobo ke yena a ntseng bonnete ba hore Thuso Motaung re mo utlwa ka kotoloho ka kwano ka qwaqwa. Bontate mmoho le bomme, ke a tshepa mosebetsi o tla tswelela ntle le mathata. Letho ka mono ka qwaqwa ba tla kgutlela dibakeng ka ho fapana, ha re beng le leeto le monate le hlokang mathata. Wena ya tseleng, ha re bue le yona, re qoqe le yona tlasa maemo ana a lehodimo a rena. Eh pelo bo sa itse eh. Ei! Pondlovu.

bophelo ba katlego. Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela go Gauteng, mo go renang khutso. Lesedi FM, le fumaneya go 87.7, ka ba kena go SABC Plus app, ke molelwa.

0: bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.
1: O fetola masiu a malelele ho baqaleho tsa ka mafudi. Mehopolo ho ba di-invoice. Ke tsona tse hlokehang ho tsamaisa dikgwebo tsa di-SME. Empa ha banka ya hao e bona fela balance ya hao, e sa bone boikgathatso ba hao hore o fihle moo, mohlomong ke nako ya ho fumana banka e etsang ho feta. NetBank e utlwisisa dikgwebo tsa di-SME ha betere le ka moo di tsamaiswang ka teng. Fetohela ho banka e sebeletsang dikgwebo tsa di-SME ka botlalo. Kena ho netbank.co.za/SME. See money differently. NetBank. Re baabi ba ditshebeletso tsa ditjhelete ba semolao le bafani ba dikoloto ba dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
0: Lesedi FM ke molelwa. Moo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong.

na na bophelo ba katleho. Nako ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.

0: Ke tshaba sputse o mametsa taba mo koni le lebo re athella go le Siri FM.
1: O bone ka motswelo pele e sa kgaotseng e ka fetolang setšhaba ka teng. Itlisa matlo bakeng sa malapa, metsi a hlwekileng, motlakase, ditliniki, dikolo le ditsela tse betere. O boetse wa tseba hore ho sana le tse ngata tse tlamehang ho etswa. Dikgetho tsena di bolela hore o tlameha ho kgetha mokhanselara ya tla ntshetsa pele mosebetsi mme a itlole moo ho hlokehang hore ditshebeletso di ntlafatswe. Ka hoo, tloho ka la Fopudungwana, tshehetsa mokgatlo o ahile metse Afrika Borwa ena ka bophara. Voutela ANC mme re tswele pele ho aha setjhaba se betere mmoho.
2: Kgaso ena ya dikgetho tsa dipolotiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ICASA nakong ena ya dikgetho. Maikutlo a hlahellang kgasong ena ya dikgetho tsa dipolotiki ha se ya SABC.
3: Re a tell.

0: Tsabolile modumelang dimelang sa bana beso dumelang. Hora e fihlile jwalo hora ya boraro. Hora ya boraro e fihlile. Ke o ba le lona hore ena fihlella ya o qetela ya botshelela.
1: Dumelang, dumelang Skeem Saam Drive. Ke nako ela ya Fake Friday. Ke le mametse bana beso nkhumula 88.4. Ke tholana pheko ka mona ka katlo mosheshe. Tsanka Skeem.
2: Oh, last game sa drive label tibos bongani shabalala cheese ka morao ka mo ke libinze ye lejele ka tsebe ka 90.6 megahertz.

0: Ho na le mefuta e mmedi ya bahwebi. Mohwebi wa pele a tsejwang e le tebello, o lefa basebetsi ba hae ka nako. Mohwebi wa bobedi ke bontle, o romela melaetsa e kang bo.
1: Guys, le tla fumana mekgolo ya lona bonyane ka labohlano kapa ka Moqebelo, ne?
0: Tebello, o tseba hantle tjhelete e kenang le e tswang. Bontle, o lekola balance, utlwa sare. Tjo, ho etsahetseng jwale mo? Taba ke ena, Tebello o na le Standard Bank Business Overdraft. E mo fa monyetla wa ho ba le tjhelete neng kapa neng ha e hloka. Ha Bontle yena a na le tjhelete tlasa matrase. Jwale he, o batla ho ba mohwebi ofe? Lekola Standard Bank Business and Commercial Banking. Hobane ke moo kgolo ya nnete e qalang. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlane a ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Nakong ena ya sehla sa selemo, ha dipalesa le difate di thunya, mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa. Heidelberg, toropo e ka borobotlhabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app.

0: Bonjour fela mamini mitsotso ke mashomi le motlomo ka mara ha re na bora ke ratela afternoon drive ka la bonele fake Friday TVT throwback Thursday ne re ngetse ntshe mana ta holo kwano gera remix ke DJ Khosa tsa ma lenda te budaza ka mara ho mona ra o fashalo Josie ba what with the attitude tabo what with the attitude
1: what with the attitude
0: why you gotta be rude
1: why you gotta be rude man asho mama ba dire motlomo mo fela metsotso re fela le tso ra ya bora re ke ne ke ratela afternoon drive show bo tabo ke ba ba kena bo le
0: ke jeno ke letsatsi la machaba la tlokomelo ya maoto batho ba nang le bothata ba maoto me re bontsha le botlhoko ba hore maoto a botlhoko ho le ho kakang bakeng la motho e molemong yelong hore wa phela le hore ra tlokomele hape ge seng ke fela le setho se leng hore wa se hlatsa tsa maka sona fela empa o tsebe hore se botlhoko ha kakang ho nka karolo mmeleng wa hao le hore ke sona se jarang boima bo bokana kana bo teng mmeleng wa hao
1: ke ka hona re lokelang gore ka dinako tsohle re a tlokomele maoto rona na kong o utlwa maoto a ka ra opa na kong o utlwa maoto a ka re o bone a se a ka re a topa re ruile a hlokomela a thobe tsa bone tse ba hore o yanga keng o lo sheba re bothata ka tloa ile eng o bane na kong re nka nthutse o hanyane o fumane hore ho qala ho imelwa maoto a imelwa ke mmile mme ha o sa hlokomela ka nako ho tla bothata bo boholo bo tla o thibela ho tsamana kong etla
0: tshola re hlokomeleng maoto batho beso maoto a bohlokwa wa hlokomela maoto
1: yes naki o le ba ka ba ka ba neng ke tlokomela maoto e ka tla ula ba le buthata ke la ka ithuta yona ntwana ya letsatsi lena ka le motsanga tsa fitileng mo teng ke la ka lokela re ke mo ise e doctor ke sa tsebo re tsalang ka maoto doctor no hona le ntwana e bitswang ka fungus mme ke amanga mathata a bana ba banyane ba ba lona ha sa hlokomela ka nako mme o tshwantse o ntse hantle wa qala ho ihlokomela ka pele ra qala ho isebetsa isalana jwale e tla fela ha ile hona re tseng re karapa isalana jwale mme ne te kurila fela fela ke ne ke tshuwa ke ka hore buthata ba motheo ke bofi hobane jwale ka rona re buthata ba ho hata neneng nako kgolelenyane maoto a petsoa maoto a petsoa ha o tsebe ke eng ka ya mono ka ruto ta ntho ne bitswa fungus mme e qala ka lebaka lejeleje mme ha o e fumane nako e sa le teng o ya phekoleya gona o tlong ke ka ho o fumane nako nngwe ho na le batho ba le ha tlhokometse maoto maoto a dula le ka ra o seeta le ka re o ka utswa tlotsitswe fela o fumane ka rontsana le manga ke ka lebaka la dintho tse ka ntseo ka nako eo
0: tsela ha re tlhokomele maoto a rona batho beso maoto a botlhokwa ka tsela e makatsang tlhokomela maoto ao o se ka bona fela e le setho se teng mmeleng empa o sa bone botlhokwa ba yona a botlhokwa maoto
1: a thobe
0: gana ke wa kire
1: neng fela wa tlotse ka sala neng wa ise ba le wa ba ile gana go tswa
0: ba massage ba fa di foot massage bile rona ya batho ba ausi ha o tsa bo di pedi mane ba se ba re massage ona jwa
1: di hantle le manala be ma gore maoto a utlwe lona re ke a ke hlokometse ya
0: madi a tsebo phalane
1: madi a phalane ba le fumane lena le le tuna le fumane lena le ka I don't know what to do.
0: I don't know what I'm saying.

0: ke mose ke setrail nobantu vilakazi ba re bula mloma ho le sedi fm ba ba dimetso tso ke le shibele metse sepile mpele go fitla hore nyane ya bune me re sentse re kena joalo mane ho capitec hashtag
1: slim
0: the skin
2: ke le mo hela hape mzanzi ke nna se standi wa slim the skin Kajeno, re tlo bua ka baqhikanyetsi ba iketsang e ka ke megatlo yo o etsebang hantle o bile o etshepa. Na hana fela ka mehala ya mafosisa e kanyetswa bankeng. Le di SMS tse batlang dintlha tsa gago ka botebo. Tlhodiso wa Polokwane o batlile a qhikanyetswa ka mokgwa ona. Dumela Tlhodiso a ko re qaqa ka se etsahetseng.
3: Kgweding e fetileng ke ile ka fumana SMS e ne e re ho hutse 34,000 rand accounting ya ka ho betting site e ke e sebedisang. Ebile e re ke arabe ka hore eya kapa tjhe haeba e le nna ka se ke ka araba. Hei ka mora nakwana ka fumana mohala o tswang bankeng ya ka o confirma yona SMS eo. Mosetsane o ile a re o letsa a le fraud department mme a re account ya ka e tlokotsing. O ne o tla la eka motho a hlomphehang e le ka nnete. E hlile qalong e ne ka ke ntho molaong. Itse fela ha kopa pin ya ka bankeng. Hei ka bona hore mo ke di fanya fela yaba ke kgaola mohala.
2: Hei o entse hantle hle wena ngwaneso. Banka ya hao e keke ya o letsetsa e re o tlose tjhelete akhaontong ya hao. Kapa e re o approve ditefo ka app ya hao. Mzanzi, hai baba o kopa ho etsa ntho eo. Kgaola mohala oo hang hang. Mme o letsetse banka ya hao ka kotloloho. Nomorong ya bone ya semmuso. O tlalehe taba ena. Dulang le ruile tsebo. Mme le nepe slam the scam.
4: Mamela ketsahalo e latelang ya slam the scam. Le se standi. Bekeng e nngwe le e nngwe ya bobedi kgweding. Hona mona ho le sedi FM. Capitec Bank ke FSP 4669 emolaong.
1: A me di fitla phela tsone jalo khaolo ya ka jeno he ya hashtag slam the scam le se standi re le bo a holo Capitec jalo ka hantse ba tsama le rona ba ruta batho ka boqhekanyetsi bo teng ntlentsa di chalete kwa North Africa boro re le bo jalo ka ile ba getha ba re tsama le ra thella re hlokometse hore batho ba teng hore ya thella mono be re batlang hore ba ithute re ba ruta ha holo re le bo ba tla boela ba khotlana beke tlang ka pa beke latelang etla
0: Mm, beke la tenangetla.

0: Tere ba da tweba, ga tia si tweba nta. Rifi mo meka ushi nse, we. Ah, chikan nete wa. Krik!
1: Thank you, Steve.
2: Krik!
3: Rifi mo meka ushi.
4: Ho ba tweba tweba.
3: Ho tweba kona mona ke go totla sa sofa. Swantse o be le go.
4: Ha ona hore.
3: Ha tinya ne neng ho ha.
4: Fela ke ipotsa go ikutlwa ba ntle wa tseba ha o so etswa balo.
3: O fumana le ka ushi ya teng se kgona go ikemela jwa lo ka siete ka mo go se le thata ka ding. Re shoma na metse bana fela metse tsopelo ra ya bona. Mama di jono ka re le ra tsho pejana ra rwa ho pula bekeng e fitileng. Re ne re bua ka se tlo sa bohlokwa ha hore. Se bohlokwa ha holo. Sa hore na o kile wa re o ena le insurance o ile feeling dilemo mme re utlwe dipaletse ngata tse fapaneng sa ba mamedi ba re ba ile ba lefa di insurance fela itse ho fitlana kwa re ba fumantswe thuso kapa ba kope thuso di insurance tsa bona ho ile wa hlama ba ka mangata a hore ba ske ba fumantswa thuso ke di insurance company tse o ba neng ba di lefa mme re tseka seno ko mamele re tlile le setsebi re tlo bua ka taba tsena tsa bohlokwa.
4: Ho jolo fela mo America jeno go tlo bo jolo le rorisanga makwele me yana ke moahludi a tshwere mokobobo mohojwalo le setho se ka sehlohong sa di beer makwele incorporated jolo se fetu heke taba tsena tsa botlhoko me e bangona le potso efe ka paife em ke a tshepa re tlang ka ba babedi fela pelong hore bana le mathata tiblogi em go tlo gona rorisanga o tla bathusa jwa
3: fela re tla fela re hopotse molomo ditaba re amogele mongadi makwele kwano re utlwe rona e be tsepeditse tharo tsa bekeng e fetileng a ka di araba ka tsela efe mongadi makwele dumela
5: Thibo se le lebo ke a le dumedisa moifo ohle wa re athella le bamamedi bohle ba lesedi FM
3: re a leboga ngwaneso bekeng e fetileng re ne re tshwere taba bohlokwa mme re utlwile dillo tse ngata le mabaka a mangata a fapaneng go tswa ho momamedi gore ga a fumantshwa thuso ke insurance e sale a e lefa dilemolemo mme mabaka a fapane fela re batla re ke re utlwe go tswa go wena jalo ka setsebi ntlheng ya molao na ra insurance a ka ba le mabaka a go gana go lefa claim ya motho ya neng a patala insurance dilemo tse ngata ha re re thabo ga le a lefa o lebu na lebu na le tokelo ya go gana o lefa o se fitlhile nako
5: e re ke ya ga bekena na etse ba o hlakela mo mamedi wa le sedi FM o tla hopola hore taba yena ha o nka insurance ho na le tumellano yo kena ho yona ke tumellano pakeng tsa hao le ga kgwebo yena e leng hore o kena tumellano ye jwalo le yena ka mantsi a mang le tumellano tsa lona di tsamaisa ke molao ona o tsamaisa di tumellano law of contract. Sena se bolela hore pakeng tsa lona le babedi ha ona ya lokelang hore a ka se phetise ditumellano tseo e ba ha ona mabaka a utlwagalang jalo goba ga ba potsa ka bokhutshwanyane fela o insurance ha ena tikelo ya hore e ka gana go patala fela kenana gobaneng ha e etsa jalo e tlabe e le gore e senya ditumelano tsela tse e keneng go tsona mme sena se bolela go o kanka le bogato ba semolao kgatlhanong le yona mme wa qeteletse o sotsenyeo ebile o batlile ditseo ga fela ba gana go sena mabaka a boutlwagalang a etsang gore ba gana ga bana tikelo ya go gana fela.
4: Mohali makwele ke a utlwa taba e qetang ho e beha kwano empa ke mabaka a feng a atileng haholo a etsang hore di-claim di hanwe
5: hanka wa tadi so hong fela amanga ma tumeng ke ana ya hore motho ha ke re wa tsa botla bo ke di tumela mang ya hore ke ka nne ke patala go di lugedi jwa le tsenga ta tse tumeng ke tsona tse o tsa hore ya pele ke ya hore o tla bo so sa patala ka po hona le go di ile ngwa itudisa yung ya tsona nako nngwe ke ena ya gore motlabo o fetisitse claim ya gago jalo ka mantse a mangwe ga e ba o senyegetswe ke dintho tse e tsang
3: legololadiwenamongwadimakwele e botlhokwa tabe nako pa e tshwaraganyane fela
6: That Clientele Legal o ka phela o tseba gore o sireleditswe diplane ditheko tse e tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi go tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe go o thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover ka jeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
7: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town ke a o jwetsa e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle

0: e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
1: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
2: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 dibeke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha. Jwalo ka 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 1,1999. Le 5 kg ya Goldie Kappa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 1,9999 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
3: Mabedi metsotso ke robong ra lebile horeng ya ne ya bonentse re buisana jalo le monghadi Gorisang Makwele. Mme ntate Makwele ke kopa hore o phethele ntlha ya hao hle go tshwarela ha o le go la tshwanela go fetela mabenkeleng.
4: Ke ne ke sa tsane ke tlhalosa tsela tse tswalileng tse tsalane ke shwa kere e nngwe ke ya gore nako nngwe motho o tlameya kore a tlenye lekgolo la diranta fela yena ka laba a ba etsa botsotsi bo itseng a kenyeletsa o sa tlame magolo mabedi mme insurance ga e ka fumana e na le tikelo gore e se ka sala e patala go gang ga e ne gore ka gobane o ne lokelwa ke lekgolo fela re tla o fa lekgolo ba na le tikelo nka qeta go ga re sa patala le ga e le sente go gang nako e nngwe gape e tumeng gagolo ke ina ya gore o thole gore motho o ne a sa matagane kapa ona sa tsamaya isane le melawana le dipehelo terms and conditions tsa yona policy yo insurance e waneng a enkile ke tsa tse dintse etsang gore e se ka patala nako nngwe ke ya gore motho ga ka bafana o e nngwe gape e tumeng gagolo ke ya gore ga ka ba tlhalosa kapa a fana ka a ntsha disclosure dintho tse e leng gore o ne a di lokela ko gore e be o di tlhalositse pele a kena tumelanong ena kapa pele a nka insurance ena
5: o ketla bua ka ntho ya botlhokwa disclosure a re bue ka non disclosure ke eng non disclosure
4: ke a leboa thusi go na le gore ke etsa motlhala thabo mokoni o na le bothata ba tswekere jale ga nka insurance mane ga a tlhalose gore o nana le bothata ba tswekere o na le bothata ba tswekere ba tla ba re kopa o re tlhalosetse jale yena ga a e tlhalose tabena wa e pata ka lebaka la mabaka a fapaneng e re tla fitlha ona gona tse etsagalang gangata tse etsang batho ba pate dintho ke difeng empa ga e tlhalose mme ga a sa e tlhalose e be le gore nako e le a seng a kula kapa go na le bothata e be le gore insurance ya fumana gore bothata bona bo tlhaileng bo tsamaisana le taba yane ya gore o nana le bothata ba tswekere mme a sa e tlhalosa sense e na le tekelo puso molao gore kare ka lebaka la bane re kopile gore a buetse ba bothata ba nang le bona kapa bokulo ba nang le bona ga a bua le ka bona ka lebaka leo ga re sa tlhola ge patala ebe ga ba patale go gang le ga e le sente.
3: Mme ga re bua ka policy exclusions re bua ka eng that
4: tale bo ke di policy exclusions ke di ntho tse e leng gore le ga o nka insurance o tshwantse wena o di tsebe tse e leng gore insurance e tlabe tshwere insurance ena gona le ga e le mona e le gore e ka o tshireletsa nthong tse itseng empa go na le tseo re kekeng ka di-covera gogang ka mantsana tse e leng gore ga o na le bothata o keke wa kgona go claima go tsona jale ya pele ga ke etsa motlhala ba tlabe ba re le ga e le mona o ishorile ntlo ena ga o e tshireleditse kapa koloi ena ya gago ga e ka otlwa ke sefako sona ge ke ra kgona go se patala ka mantswe a mangwe go tloa e sa tala fela ena ya gore ga e ba o tlisa claim ya gore koloi ya ka e sentswe ke sefako ga e ba ne ba tshola gore ba keke ba sekenyeletsa ke political exclusion e tshwa gore ba keke le ga o ka ba wa claima le ga e ba o sena phoso e entseng phoso e ne e se tlhakoreng la gago yona e sentse e tswile bo morwalolo jalojalo bo di jalo ka ga re tseba re ile ra ba le COVID kapa corona ba tla be ba re ga o na le mathata e leng gore a ka thoko go taolo ya insurance kapo ya ga wena e leng gore ga re na taolo go ona re ke ke ra kgona go patala ke tsona tse jalo tse e leng gore ga ngata go tshwanetse wena o di tsebe e le gore a bothata botlhaga o tlo tseba o tseba gore ena ba ka kgona e patala ena ba keke ba kgona
5: go na le mamedi e nngwe ya sa tswa botsa e mongwe ya sa tswa botsa gana jwale ka ntlha ena ya di-company tsena tse o tla fumana di tla mesebetsing gore no re lefe bokana e tle re ga o ka etsala o felelwe ke mosebetsi re tlabe se re motlhomong re o lefelela thepa ya gago kapa le yona thipa yeo ha o eng ka ho tlo patela bokana ka thoko as insurance le tla re ha o ka etsa lo fello ke mosebetsi rona re tla patela thipa yeo re o skankelwa thipa fello of money ra motho sa fello ke mosebetsi ba tla batlong ka thipa ya motheno ba re sona le kgoditse tsheletseng o sa patale reng ka thipa ibe hangata yetswa ke ntha mfuta jwa
4: yetsa ke mabaka fa fa tani re ke tlhalose ngwe ke ya gore e tumeng a holi tabele ena ya gore hang hang ha o fellwa ke mosebetsi ke tsa mahlala e ngotsa ka bo sesanyane di ntse tena mela bona le dipelo tsa ting dingotsa ka bo sesanyane bila dingotsa ke bo ramola o tla ba re mohlomong ha o fellwa ke mosebetsi o lokela gore o re tlalehele matsatsi a le 10 ka moga go lahlelwe ke mosebetsi o skanka na go etilele jwale o fumana gore ka lebaka la bana no ntse o etsa tseko mosebetsi mane matsatsi a wa le 10 a feta e bo qeteletse so sa ifuma ana ya bobedi ke ya gore ba tla re ba tsho ba re a ha e ba o feletse ke mosebetsi a ke ba tla e bona ha ba tla ba tla ba bolela ba ha o feletse ke mosebetsi re tla nne re lefe go etsa lengwe tla leng ka ntse mo le bosetsanyane mo lena go ngwe ire ha e ba o feletse ke mosebetsi e ba ke wena le mphoso no o tsitse mosebetsi ye o re ke ra e lefa ka pa ha e le phoko ha o fukotswa mosebetsi re ke ra e lefa re e lefa fela ha e ba o ka fela ke mosebetsi ka lebaka la bokulu ke tsa mohlala jale nako ye mo tholo wena o tshiri yela fela ya hore ha o fela ke mosebetsi tiba tla lefa kanti ha wa hlokomela gona ina le dipelo tse ring ha o fellwa ke mosebetsi ka tsela ife
3: jale ba reki ba ka itsireletsa jwa
4: ya pele ke hore le bo ya bohloko ha go lo ke go tshantseng o e hopole kana go hle ke hore tse etsa bonnete ba hore o tseba ka o tseba di melawana le dipehelo tsa insurance yo yo o e nkang e bale e ba disise no sta e bala ha ngwe fela o dilo na ha ngwe le khafetsa o dilo go tlhola go yone ke tla go bolela hona go baneng ke re jalo ntsha go tlhoka ke ina e o ke tsa mohlala ka yona e a ke ke na go ngwa tsa sa yelele o tla bo nkile yona policy ena go na le insurance e bentse ba go la melaetsa le melaetsa ka po di email di ntse tena ka ho fela SMS ibe wena ntse sa di balo ntse ga di ntse tena ke tla nne ke di bone ka nthe e nngwe ya tsona e nere o tsiba go tloa go di nyela e tla nya pudumana ho tloa ka letsatsi le tsena ga sa tlo tla re cover ntse e tsene le tsene re se re tlo cover ntse e tsene ka po go se tlokala o etse ho itse lo itse mme ro fa matsatsi a le 10 ho hanana le taba ena ha o ba matsatsi a le 10 a ka feta o sa romela go hanana le taba ke tla amoela go dumellane le yona mme sena se bolela re ka ke mo tshebetso pele wena ha o inkele ho ntse o ka mora dilemo ka po selemo ka po di khuditse ding ha o fela ke botata ha go khutlela ho yona ba o bontsha na ba ke dilare le ba go romela melaitse ba ho go tsoka ka mogoma ka tsang ho ho tsema hore o baladi ha e bo soka thuso ba tla thuso ya hore ba o hlalosetse empa ska banka ka hona motho o hlalosetse mo ding balantho ye o itse bo ntlisise mme se ka ba ho tsaba ba le letho le o lepata le ha e ka ba ya bantho wena o nahana ngwe e nyane ha ka ka ha e bo nahana e ka ama claim ya hao e tsa hore pele o sign mole ebe wa ba hlalosetsa ka yona o botse ka yona e tla fana ka bothata na patala di premiums on time boloka dintho tsohle bopaki bohle ba hore o ntse o patala ba o ile wa botsa o ile wa etsang gobane ha o tsebe motlang o tla bohloka o se ka ba bolahle
5: rate makwele ya re phethela ka lebaka la nako na go na le mo setshabelo mo batho ba nang le ditletlebo ba ka tshabelang teng ha e le gore motho o a bona gore ka nnete motho o tumelelano e re bileng le yona le motho enwa empa ga gone o ntshebeletsa na o na le mo baka e le o reportang teng jalo ka bo umbatsi kapa
4: ee ya pele ke ya gore pele ba mathela moo ya bohlokwa ko go tshwantse o latele mešhe ga e ba re ga ba o patale gona mo companing e o lokela ko gore o kenye tseko ya go complain tletlebo ya gore ga ke a kgotsofala ke kopa le nfe mabaka a phethagetseng mme lebeleng tlhalosetse ebile ke kopa go ipiletsa ga e ba ntse ba gana go ipatala ka moga moo ke gona o ka mathelang go monamodi ombuds e be le gore o mathela go monamodi o se o na le bopaki ba gore ke lekile mekga yotlhe e ka gare ga ba kgona gore ba nthuse mme be o bulanyelo kgatlhanong le bone empa ena ya o qetela ke batla gore ke re ga e a se gore ga o latela metšha eo metšha eo empa e le metšha e leng gore e bobebe gagolo ka pokothong ga e ne kgona go bola gagolo ga e ba o sile letsego la gagoe se le kgona go thiba o ka nna wa bitsa bontate go sa nako e le ba le go emela makgotleng a dinyewe ga e nke tokelo ya gago ya go bula ya go tlhatlhela nyewe gatlhanong le yona company na insurance ga e ba o sa kgotsofale yona e dula e le teng ka lebaka la molao ole ke bileng ka ona ga ke kala ke re ke molao wa ditumelelo
3: monghadi gogisang re le bula ha holoka nako ya hao moho le tlhiso le sedinyo hle re puleng yona kwa ndo sedi FM ka jene
4: tsale bo bana ba se le tatile monate le ba ma medi bo se ba le sedi FM
3: dale winda Mo medise mele fela jalo puisano ya rona le monghari go risang makwele me ke a tshepa hona le tsemolemo tselong hore o ikhule tsona tsa puisanong e o hantle mahlo hore ke a bone ditaba tsa go gabona di balolwa ke sebuhudi totlisa modupi.

re di kotjela ka tsa machaba siroki e bile le mongodi na hinya Canada e na Kessen se a pile gao ya Nobel ya dingolwa ya 2026 Swedish Academy e thole ditse Kessen ka mosebetsi wa hae o khabane wa boqapi ka le renga wi papisitse le metlo ya gale ka boswasi me o theya mifuta e metsa ya dingolwa tsa sejwale jwale gao yena e khompem bona ba haisale e fumanang Swedish Academy e na le boleng ba chelete e ka loka di krono tsa Sweden na tsa dimilioni tse le mele metsemedi e leng dimilioni tse 20 haebalwa ka diranta tsa Afrika Borwa.

0: precious ehe ai abe dikile bo mathosa free a sebele sengare sa FM re ke re jalo ho reng ena bo be di ka tokollo a tsamane ka belo le mandosa ba re it's all right I see you hona ntho ke ratang chopla ma 7 ke bone khokometsoro SABC ke ne le tsholong la ho butsisisa lo wetsa dipatlisiso ka minona wa AI
1: ho jalo fela ga itsela motho mme le bona ho sane gone ho ratela afternoon drive lesedi FM mona mo mmere tlabe re na le
0: bokamedi
1: re to bua ka tsona ditaba tsena tse kenyang AI
0: re tlono ya fela ba mamedi ba babedi ba bararo maikutlo re maikutlo ao ke Afrika mmino wa AI na o lukile o nepaetse kapa o nona hana eng jwalo ka mamedi fela ke rata SABC hobane ditshebeletso ka ofela tsa SABC di tlabe di etsa jwalo e le ho etsa dipatlisiso ka mmino wa AI
1: e mohlokwa ho lokaitela ka sepedu mamedi o sa
0: Right mamidi re kena khutlana tsa rona sa sikokotlelo re bua ka nga jana sikokotlelo
1: ka jana sikokotlelo ga itsira ka re bua ka ba rutwana le ba ithuti ho re mamidi no

0: hujolo fela he momedi me re kena ho si kokotlelo ke nna la haula ka metlala thuto ho pula he o le nana o lena o litlisetsa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa le City of Fame ba rutwana ba grade 12 le ba ithuti ditsine tse phameng tsa thuto Africa Borwa ba malalala o tswe ho ka ngola tlhahlobo ya magaola gang le papala thuto province ya Freestata le tlhopisitse seboka mo ba rutwana ba tlaetsa boitlamo ba hore ba tlatela melao ya tlhahlobo ya magaola gang Mohamedi motlhopisi o mananeo a thuto kwa University of FM tsidiso ga matsie o ne a etetse Grootvlei Maximum Rehabilitation Center ene nyi bitswa ka hore ke group 4 ile mo abileng le puisano le bang ba ba tshwaruwa ba tla ngola tlhahlobo ya magaola gang mme ba itse ka ba ba tshepisitse hore ba tla fumana dinale di tlhahlobong ena Juali mamela he ha re buisana le kabelo maputle ka pa ha monghare ga matsia a buisana jalo le kabelo maputle elenge mongwe ba rutona ba grade 12 ba kamane ka Grootvlei Maximum Rehabilitation Center
1: re luise mona pele ba buisana
2: re le ka wetse tsa baratu ya ba rona so ke so re ka se gona re sa phela joale ke ka go bana re sa ba sile se re tshe tswarellang di plan is atlantel funeral di patala kwantana o be ala fumana molemo wa grocery dipalangwa le pulo ya lejwa dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao clientele royalty o family men e kgethileng e tswang ho le 9 la rona la free loyalty fumana cover ya lepato ka jeno sms le seri ho 34774 ho 34774 clientele life ke fsp e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license clientele royalty ke molemo o fuwa maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng le tlisetswa ke cbc rewards pty limited ho melawana le dipehelo online ditefiso ke tse tlwaelehileng
3: Watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa hothwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Yesu seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Ho basebedisi bohle ba mmila. Bakhani ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona ka ofela hore re etse ntwe nepa etseng o seke wa nwa jwala ntso khanna o seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gauteng Ha se hlasena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
6: 359,900 ha itso ka ebuwe hajena. Kopana le moetso o moja wa Jetto Dashing Core. Ke SUV e nang le tshebeo e iponahatsang ka mabidi a 19-inch alloy. Kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch dashboarding. Tsena kaofela o tloha ka 359,900 fela. Moetso o moja wa Jetto Dashing Core. Style at its core. Etela lebenkele le haufi la Jetto kajeno. Dumela ona le dipehelo.
0: Mashuwe mwede mizutu kamara uhorena ya bune mwamede reskutu nasa guna sasi kukotelo. Mihe jolo kahaki ileka otsepisa pili gama bengkeleng kabelo maputle ili murujino grade 12 kama nika Grootvlei Maximum Rehabilitation Center. Udibe ileka zile.
7: Kile gabana le cheseo li susu mezu e uholo. Hakitla ki lonto manya di tabata kakatele. Kile gashoko mela uri. Lefati kabu paka unajwale. Le chamelane le sewa sa tlhokeo ya mesebetsi ka nka qeto mo ke le mong ka ga ke batle gore o sane le o sane ga ke tshwile mo ke

0: Khilebo haholo abeng ba ka gobe le teng thapa bengena ka nete ibe mo ahi wa Bloemfontein o tshanela hore a lekole dinthadifeng mafelong a beke
1: mafelong a beke mona mo mangaung jola ka re tse ba rena le mekete mengata e tloetsa halankwano re ne re rata hore ba ba mamedi bohle ka pa ba eti bohle ba tambale teng ka ga le sebaka sena sa rona sa mangaung ba putuluhe ba fitlile mo le fatseng la monyaka empa monyaka o se ke ba kopanya dikelello ntle ga tang ho ba etsebe fela ke hore re le balao la sepetepete mmoho le sponsor sa rona sa Afrika Borwa re malala laotse ho bona hore ha hona botlokotsebe ka ho hle ka mo ka etsa halang ka teng ho ba ne boithabiso le bona bo hloka boikarabelo jwale re rata hore ho bona ba tsebe hore hona le dibaka tse ding tse re tlo mathang ho tsona jwale ka tse re di bitsang di attraction point tse leng jwale ka bo setjhaba mane re a tseba hore ba bang ha ba tlile kwana ba tla ba mathetse mo ba bang ba ile kae bo destinate bo eng ha hona mo motho a ka sitiswang teng mara fela ntho e re kopang fela ke boitshwaro le boipabalo mebileng and then ba hlokomele ditaso hobane le tsona ditaso di tlabe di fitile mo ba fitileng teng jwale le bona ke ba sebedisi ba tseng.
2: A re tlantleng ya traffic baholo ba ka nna hona le mmila e tla kwala mebila e tla kwala
1: ka nnete ha hona dimebile tlo kwalwa jwale ka ha re tseba re tlabe re na le e mongwa mokete man old grey re tlo ba fela le lehlakore le letshehadi fela le iphapantseng le iphapitang pela old grey moo fela go na le lane eo fela tlabeng e kwaleletswe bakeng sa gore batho ba tlileng moketeng ba kgone go palama le go theoa
0: fela ha re shebe ho na le dintlha tse ngata tse leng gore di a tsala baga tseba gore Bloemfontein ke sebaka sa monate mme makarolo ena e kenyang jalo small street ka ofela ke yone mo go tsebang gore batjha boholo ba hona moo ebe sepolisa se ntse jwang gore ha o ka ba le tlaleo efe kapa efe e ka etsahalang ya tlolo ya molao ba dule ba le sedi ka dinako tsohle.
1: Ka nnete re ile ra dula dikopano tse ngata mo le sponsor sa rona sa Afrika Borwa mmoho le ba tsamaisi ba mekete ena ka ofela go bona gore re tlile ka dintlha tsohle tsa go boetsa go etsa go ba eti ba rona ba bolokege jwale ntho e re batlang go itsebisa yona fela ke ka go jwale ka tlhalitsekitse re batla go sebetsana le boitshwaro ba batho ha batho fela ba itshwere hantle ga ona le tholetsa etsagalang mare Hepriga Diri o tla ba sa e qetelela.
3: Ke dumedise mo ifo wa lesedi le ba mamedi ntate ha ke tlantlheng ya ha re bua ka small street ha re kenya tshebetso ya sponsor re na le ntho e re e bitsang gore re na le di-inner parameters le di-outer parameters go na le maponisa a tlabeng a deployile ka ntle go etsa bonnete ba gore dibaka tse kentseng old grey ka gare di a policywa a gona botlokotsebe bo etsagalang kagoreo dibaka tseo re tlabe re na le maponisa ka gare ha old grey re tlabe re na le maponisa ka ntle le dibaka tse potapotileng old grey like yone small street ha o nyolwa o ya bo second avenue ha o nyolwa o ya bo bowe windmill mole ha o sheba le bo pela swimming pool re tlabe re deploy le maponisa gobane tse ding tsa dikoloi di tlabe di phakuwe mo etsa bonnete ba gore botlokotse ba bo etsagale mo
2: baetapele ke ntho ya botlhokwa go lwene le etsang mo mamedi o tsebe ba re ke visibility e thusa wena hore o ye mo o yang teng ka bolokolohi e thusa wena hore le mo o beileng koloi ntho tse o di etsa ka bolokolohi o tseba hore o bolokeile jwalo ka ha o bona sepolesa se tletse mono ho tlo etsa bonnete ba hore wena o bolokeile na hona le ntlha tse ding tsa bohlokwa tse le nahanang hore re di sile morao mohlomong ha re se re akaretsa taba tse tsohle tsa ditaba tsa mafelo a beke
1: ke hlalosa mongaka ke hore re batla motho e mong le e mong ya le teng kwano a boloke le seo a neng a tlile ka sona gobane ka nako e ngwe ka iphumana ga a tswa ka monateng a fumane koloi ya ha e se tswile jwale re kopa fela gore e be ba phekile mo dibakeng tse bolokegileng gobane re na le monna mona re motshetse energy and then ha khutla mona ba motseba ka mona ka mangaung ba re ke city wa tla fumana se le seo
0: ke taba bohlokwa eno e buang tatebilena ya makoloi e leng gore batho ba paka fela empa na motho a ka tshepela go ditekesi tse teng ka moo tse e leng gore di a sebediswa nakong e ya mekete Monghadi re lebula haholo beng hadi ke bua jalo ka acting senior super e leng jalo Monghadi Rampai mmoho jalo le Brigadier Teboho Jacobs mme momedi re tlo buisana jalo le Monghadi Ben Moseme e leng e mongwe wa baeteledipele ba e tshwereng ena industry ya boithabiso mme e tsang gore he o be jalo ka mono ka mangwaung bekeng ena kapa mafelong ana beke Monghadi Moseme kgotso
4: a ke dumedise ba mamedi ke re go senyeile ka mona ka Bloemfontein hong khosa bo
0: ke di bidu bintate ho dubehile o tshepisa ba ahi eng mohojalo le baeti ba tlang ka Bloemfontein ka mong
4: ha re tsala pele ka tabena ya hore re tlile ka mane ka Rose Garden re ya ka mane ka Old Grace ka Global Stage ene tla betsa male le Sedi FM khula ba ke ntse e dumeletswe impasi ya camp chair lapeng sia Scottlebrae sia umbrella ha e tlokahale re ka hara umbrella e kgolo go tloka mona ka hara Bloemfontein ya Old Grace Convention Center re kentse di tente re ntse di food court re ntse di bara tsentle di toilet di teng ka mane mo mamedi a tla re o tsama fela very very light at ne all white ha ka satarta sana se re yang o sona re lo shebella bo zonke bo java bo makhatsi jwalo jwalo ka ho sane jwalo ka re tseba hore ke woman to man ke mokete moholo bomme ba ikele ba tsamaya ka dikwaikwai tsa bona ba etsa ntho tse ntle bašwa ba etse ba le batle diheke di a bula mane ka 1 o'clock event e tlabe sense e qala ka 2 o'clock mme re re fitlhang le itsamela gantle le relaxed le sena le sa tata le tlhompha molao le sheba makoloi le ganeng gantle ba tswang ka ntle Bloemfontein ba tlang ka N1 ba tlang ka N8 ba tswang Kimberley ba thobang jalo ka mane ka bo Aliwal North ba tlang ka Lesotho ka Maseribo le di brand gannang gantle le itlhokomele le tse gore le fitlhe le ntse le feleletse ka Sontaga ke ena e tlabeng re bisa ka gore ke Radio 2000 kufa finale ke soul R&B session re tabe re tshwere bontate Gifty bo Mandisi Jantse se re tsama jalo ka Big Zulu re sa se morao yena press wa rona mona mushimando la wa ka mane ka Free State ka mane re tsama jalo le DJ Gifty DJ Muremi Mutupi re tshwere bo ntate Selingile ba tsaya ba le teng ka mane ka Old Grace di hekele tsona di tlabula ka 2 o'clock ka Sontaga ka mane ka Old Grace Convention Center re roba mamere re itukisitse re batla ofana ka experience re batla ofana ka memories tse leng gore o keke ba di lebala nke dinepe o tle o thabele metswalle ya gago ga o be monate Free State
2: Mongadi Moseme re lebula haholo fela ka tlhagiso leseding o re tshwaretseng yona baholo ba ka re lebula haholo
5: mathata a molao a ka hlaela le ha e le mang ha o ya lekweteng la private o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong lengolo e seta le therisano e nngwe le e nngwe ka Clientele Legal tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano ho ngolo ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong e seta le tsa malapa diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili mme re tla oela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand re kafa ditaba tsa setšhaba botlokotsebe e sita le tsa basebetsi mme o kenya claime ho bonolo ka Clientele SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
6: Get ready. Lesedi FM ke molemo.

Ditaba tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka ho lekola tsa bolipi bakeng sa Hosane re kala ka province ya Gauteng. Lorimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale empa ho chesa ka leboya ka mafafatsane a ijadileng a diaduma. Mpumalanga le tla hlaka mme o thibe ka mohoduseng a ka dihlabeng. Ntle le mo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale ho fihlela ho chesa ka mafafatsane a ijadileng a diaduma Highveld. Northwest le tla hlaka ho fihlela le kwaela ka ho kgetha dibaka mme futhumalo ho fitlhela ho chesa ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Free State lorimo le tla hlaka ho fitlhela le kwaela ka ho kgetha dibaka mme ho futhumalo ho fitlhela ho chesa ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ntle le ka borwa. Northern Cape ho tla thiba ka moduseng a dikarolong tse ikgotlileng le lebopo mme o phole ntle le mo le tla hlaka mme ho futhumalo ho fitlhela ho chesa. Western Cape ho tla thiba ka dikarolong tse ikgotlileng le lebopo ka mohudi ntle le mo le tla hlaka mme ho futhumalo ho fitlhela le kwaela ka ho kgetha dibaka ka borwa bophirima. Karolong ya kabotshabela ya Eastern Cape le tla thiba ka mohoduseng a dikarolong tse bohareng ntle le mo le tla hlaka ho phole ho fitlhela ho futhumala. KwaZulu-Natal ho tla thiba ka mohoduseng a kabotshabela ntle le mo le tla hlaka mme o chese ho fitlhela ho chesa haholo. Ditaba tsena tsa hora ya botshelela di fella mona ke kgutla hape ka tsa hora ya bosupa le kenang ha jwale ke la ditaba matshohlo.

0: Mohamedi, tsatsing la kajeno re lekola dipolitiki tsa profensi ya Free State, haholoholo karolo eo dipolitiki mekga e menyenyane ya dipolitiki e bapalang nakong ena eo naha e lebang dikgethong tsa magotlanetse tsa selemo sa 2026 ka la nne kgweding ya Pudungwana. Mokgatlo wa dikwankwetla Party of South Africa ke mokga o nang le nalane e telele haholoholo tikologong ya Qwaqwa le Free State. Mokgwa ona o ntse o leka go matlafatsa boteng ba wona le go kutlela ka maatla dipolotiking tsa selegae. Ka jeno re buisana le moetapele wa mokgwa wa dikwankwetla Party of South Africa, Moeketsi Lebisa. Ntate Lebisa, kgotso ga re o amogele.
1: Kgotso mme, ke dumedise le bamamedi gotlhe mo ba betseng ba le teng, ke re dikgomo Basotho.
0: Mokgwa wa dikwankwetla o batla go fitlhelela eng dipolotiking tsa ka jeno, mme ke eng e etsang gore mokgwa wa lona o fapane le mesa emeng?
1: Re mokgwa o fapane le mekga emeng gagolo mme. Go mekga yotlhe e teng ka ga Free State ka mona, nka se ka re ka Aforika Borwa ga gona mokgatlho o kileng wa fitlhelela histori kapo wa fitlhelela diphitlhelelo tseo mokgatlho wa dikwankwetla o kileng wa di fitlhelela ka dilemo tse fetileng nakong eo o neng a dingwe puso ke setšhaba. Ke ona fela mokgatlho ka ga naga ena o ileng wa etsa motlholo. O tla gopola ka selemo sa 1974 ke ya mokgatlho ona wa rona o thewa, ka 1975 ke ha o nka puso. Go la etsala motlholo wa gore ka dilemo tse ka bang tse tlhano tsa puso ya pele from 1975 to 1980 lebelo gore mokgatlho ona o se o agaile dikolo tse fetang 400 ka gara Qwaqwa. Lebelo gore mokgatlho ona wa dikwankwetla o agetse ngwane mongwe le mongwe sekolo monyako wa ntlo ya gabo, ka goreng go ne go sena ngwana a tsamayang dimitara tse fetang 500 ya sekolo. Ngwana o ne a qala sekolo primary a ntse a tsamaya dimitara tse ka tlaso 500, e be be titšhere a ntse a tsamaya dimitara tse ka tlaso 500 ya sekolo. Ke ka gona kajeno ke buang ka sebete ka mora dilemo tse 32 ke sa otlanye digopi ebile ke sa kope tshwarelo go mang kapo mang gore ga gona mokgatlho o ka fitlhelelang se e fitlheletsweng ke dikwankwetla pusong ya teng, ka gore e radiuseng e nngwe le nngwe le nngwe ya 500 re be le college ya botitšhere gotlhe metseng ya rona, di-clusteng tsa metse ya rona, re be le police station, re be le magistrate court, re be le clinic. Ga gona mokgatlho o kileng wa fitlhelela seno kara le mekga ena ka go fela go le mo le manoto ya phofu ka 2021 le mekga e 51 e mathelang dikgetho selemong sena ke bona ke lebuba fela go a tshabeya a isita re tsebisa re ke e tlang ke mekgatlho e mekae. Ke nagana motlhomo re lata 60 a mekgatlho e mathelang dikgetho mo ke dikwankwetla fela ka gara yona ka go fela o na le histori e ka supuang. Ke dikwankwetla fela ka gara tsona e nang le mekolokotwane le diemagale tseo ka kgonang go di supa gore mona go kile a feta banna le basadi ba neng ba rapelela teng peleng ya bokgoni ba ileng ba etsa mekolokotwane eno. Re ile ra etsa bo diyunibesithi tse pedi, le re la tshepe le yunibesithi ena e neng e bitswa ya Qwaqwa e e leng gore re ne ntse re le motšheng wa gore e fetole re etse polyversity. Polyversity ke mofuta wa yunibesithi o fanang ka thuto ya academic le thuto ya technical, gore ga o ruta ngwana o ruta tlhogo o rute le matsogo, gore ga o ka ga etsagala gore leetong la thuto la ngwana eno a tlholege a drope out a sa kgone gore dintho di kene ka tlhogo mara matsogo le one o bo a rutile. Ke ka gona re ne re kgothaletsa thuto eno ya technical e ne se ntse re etsa dikolong tsa rona go tloa bana standard 3 up to standard 12 grade 12 ba ne ba baya mothong ke kwetlisong dibese di ba lata ba le rutwa plumbering, building, mechanic, electricity ka go fela dimosebetsi ono e ro bitsang wa di-artisans. Re na le bo ambaga le yunibesithi ne re batla gore re be le boemo ba thuto e jalo boemong ba yunibesithi, empa fela re ile ra kgaolotswa ke diphetogo tsa 1994. Mme ga o sheba histori ya mokgatlho ona wa rona ga gona mokgatlho ofe kapa ofe o kgonneng go fitlhelela tsena. Mane ne re le nkabele Qwaqwa ke Little Switzerland ka 1992 ba hahlaudi ba mose le baiti ba ne ba tswa mose ne ba re Qwaqwa ke Little Switzerland of South Africa. Re ne re expanda re nkile re la ranka qeto ka 1988 gore go tlameya gore re be le Maluti triangle e leng Qwaqwa, Harrismith le Bethlehem e be kgutlo tharo ya moruo mono, economic zone. Mme 1990 ke re qala gore re be le sebaka se bitswang Tshiame e ile e tseba kaofela mo o nang le industrial park e bitswang Industry Qwa e leng hore e ne etsa bontho tse ngata haholo, bo etsa le dikepe tse neng di ya mose, di-manufacture wa mone dikepe le difeme tse kgolo haholo. Hona ho bontsha hore ne re ntlafatsa lepetjo lena la hore re batla hore Qwaqwa e be economic zone, le area e be economic zone. Le kajeno lenana ho sa le mmuso o teng hona jwale, o spenda dibilione tsa tjhelete mo tshiame ba ka fence di delight ba re ba etsa SCZ ya ba hlola ntse ba poqa le kajeno ba se mohopolo wa bona. Ke mohopolo o ileng wa lotwa ke dikwankwetla, mme sebete ho bua hore ha hona mokgatlo o ka emang ka pela dikwankwetla. Le baahi ba Qwaqwa ba tseba le bona hore re tlameha re eme re ntshetseng pele spiriti sane sa Dr. TK Mopedi sa boikaho ba setjhaba.
0: Ntate Lebisa o buile ka nalane e telele ya mokgatlo wa lona. Fela na seo se santsane se lekane matsatsing a kajeno haholoholo ho boela bakgethi ba batjha?
1: Dikgethong tsa hana jwale tjenana, ke hopola hore ha o sa tlameha hore batho ha ba lo vouta, haholo ba batjha, ba lo vouta ka tsela ya hore ba nne ba thetsuwe ka hore mang o la lwanela tokoloho o la etsang. Re bone hore bophelo ba rona pele ho tokolo eno thweng o lwanetse bo ne bo le betere ho feta hona jwale. Hana jwale tjena bophelo ba rona bothata haholo, mme dikgethong tsa hona jwale batho tlamehile ba ahlole ka hore na mang histori ya hae o entse eng bophelong ba hae, mokgatlo ona ka nako e fetileng o entse eng. Hoba re bone hore 19 years e rona re ileng ra busa ka yona e nyane haholo, mara dintho tse re di entseng di feta 32 years ena eo ho keneng mmuso o motjha ka yona. Mme ka hona he, ke yona ntho tlamehileng e hohele batho eno, because batho ba batla ditshebeletso, batho ba batla puso e hlokileng na le bokgoni. Mme o tlamehile ba ahlole motho ka kgonahalo ya hore na a ka kgona ho fihlella dintho tseno. Mme hore o kgone ho bona hore na motho a ka di fihlella, ke hore o shebe histori ya hae, menya boketso ya hae, na nako e fetileng o na tsamaya jwang.
0: Fela o buile ka nalane ena Ntate Lebisa, baahi ba Moledupo-Fung ba santsane ba tobane le diphephetso tse ngata jwalo ka tlhokeho ya metsi, motlakase o e re tsebang hore ke ka sekolong batho ba teng ba dula ba ntse ba lela ka motlakase e leng hore o dula o ntse o tima, ba re ha o phahama mona o tima mane, ha o tima mane o phahama mane. Le tlisa phetoho e feng le mokgatlo wa dikwankwetla ka hare ho Moledupo-Fung?
1: Re bile le kabelo hore re lwanele hore motlakase wa Moledupo-Fung o nkuwe ke Eskom. Re bile le kabelo eno le ha e le hore ho na le ba bang ba e leng hore ba neng ba benefita mathateng a no ntse o bua ka ona, ba itlile ba sa batle hore Eskomo e nke over tabeng ya motlakase. Ke bua le wena tjena, Eskomo e se le teng ka hare ho Moledupo-Fung. Harry Smith se ba qetile toropong ho kenyetsa batho dimitara, Kestell ba qetile ho kenyetsa batho dimitara. Hona jwale tjena ho na le assessment e sentse ba etsa Qwaqwa. Haufinyane batho ba Qwaqwa ba tla kenyetswa di-smart meter, mme Eskomo e boele hape e lokise marangrang a rona. Ke rona re bileng le kabelo e kgolo hantlentle ka 2012, batho ba pele ba qadileng ho qapa pine ena hore Eskom e nke over ke rona. Ebile ke hopola ba re tsa puta dikwankwetla, ha hona Eskom e tlang ka over monana, license ke ya masepala. Ke rona, ke a rata baneng internet ha e delete, ha o ka ya interneteng direkoto di teng tse ngotsweng tse bueng mo re neng re bua re motlakase ono ha re o nkeng re o fa Eskom. Dilemo ka morabo ono ke a ba inehela le bona ba batla go motlakase onko ke Eskom, mara ba le lesisitheo re onko ke Eskom. Ha jalo tjena Eskom e tlo tlang ka motlakase, bothata bona ba motlakase e tla ba ntho ya maobane. Motho e mong le mong le mong ya tlang dikopanong tsa lekgotla la motse wa Moledupo-Fung a ka mpakela ha nkare ha hona kopano ya lekgotla la motse eo ke sa emeng ke sa bue ke re majoro o ko eme ka maoto o ko phamise thoni wa hao jwalo ka majoro, haholo e mong le mong a motjha a kenang. Ke re o ko kene ka thoni ya hao o ko bolelle batho ba Qwaqwa hore ba kgutlisetse mabokose a ka matlong a bona, ba reke motlakase, empa re ba fe di-station moo ba tla reka motlakase teng. Ha hona motho a ka tloa ntsheseng a tla phutha ditšhaba a tlo tla reka motlakase a palame ka 50 rand, e thata haholo. Ha hona motho a ka tloa monontsha a tla phutha ditšhaba a tlo tla reka motlakase a palame ka 60 rand. Ho tlameha batho ba reke motlakase haufi le bona, mme e le ntho e simple eo dikwankwetla rona ka rang ka puso re ka ra etsang.
2: mo re kang kang batjha ka di cell phone tsa bona ka hara motse ba rekise motlakase ha o batla motlakase o ya khona strateng sa o tla bona le motjha ana le cell phone o mo fa tjhelete o tobetsa phone wa o printela nomoro o lo ikenya motlakase wa hore motlakase o thola le hohle ka hara motse e seng thwena hore ha motho a batla ho reka motlakase ho bo sina mo wa ho reka ntenga ka me a kwe monontsha ke potetja ke ka hona batho ba kgethang ho gaba ya metsi ya metsi hona kwa nkotla ga ile matamo ra ile fika patso dem ra ha metsi ma ra ile fika patso
3: ke metsotso e le shomele metsorobong ka morao ho hora ya botshelela ere na corona e mmona re fetela mabenkileng re tla boela hape re tswela pele
4: go ba sebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang Risa Afrika Borwa pele.
3: Hare hatela pele ka puisano ya rona ntlheng ya manang le tlhokeho ya mosebetsi tokomane ya boiketo ba dikgetho ya mogawa DPSA ntate Lebesa wa rabetse tjena.
2: Jwalo ka ke tshoke rona re sebetsa ka strategy sa Dr. TK Mopedi sa ho hela bogamatsete. Re ile ra ro batho ba maluti a phofu. Re tla tlisa mesebetsi ka hore re hohele boramatsedi hantlentle mmasepala o etse mesebetsi mmasepala o tlamehile o etse maemo e be maemo a dumelletseyang hore moruo wa sebaka seo le maemo a sebaka seono o hohele boramatsedi mme re ila ra etsa ntho ka morago be ka ga puso ena ya kopanelo enana re ila ra China nae ntse ka ntle ke tsamaya le majogo ke bapetse ka gola bohlokwa haholo leto leno mo re neng re kopana di-company tse ngata tsa China tse ikemiseditseng go tlatla thusetsa maloki a phofung ga la ba ra tlisa consul general wa China mo maloki a phofung ga tsama difeme tsa maloki a phofung ke mo bontsha masupi a mono mme a bontsha gore ke ntho ennyane gore ba ka kgona gore ba tlise difeme tsa China di tota di lokisa mono di nke di theme sebetsi mono di theme sebetsi re ile ra mo bontsha di mathata a rona bo metsi ya bo eng le bo ditsela mme ba dumela ga kopana le company tse ngata tsa China construction company ga kopana le last week 2 weeks back ne ga kopana le Power China ke ya motlakase o mola China ba prepared gore ba ka tla ba fihla ba etsa solar plant ba etsa wind turbine thabela kwa o kena ka legae moya wa teng ba re o lekane gore o ka kgona o fehle motlakase o mongata haholo ka di-wind turbines ba etsa ba batla le polasi ba le bothata bo bong fela ka ga naga ena Aforika Borwa enana ena ya gore ke ka gona re lakatse ka re dikgetho tseno le gabe re di wina re di wine ge le party ya local ya kwakwa e re ga re nkile qeto ya go ntho etsale etsagale ntho eno e tsale ka nako re e batlang ka teng ebe mpe party tsa local ya sogatwe because party tse tsena le di-head office bo Gauteng bo Bloemfontein bo eng bothata ba bona ke bona ba gore ntho engwe le ngwe pele e etsagala o tlamehile ba le go reportela ba bagolo pele gore ge batla go etsa ntho itseng le itseng ba bagolo bana ba sa batle kapa ba dieya e tlele sale go bue go etsagetse ke bothata bo re nang le bona bona goja ebe re ne re le bang re itsamaisa e le gore ga gona ba bang ba reng ba le go reporta kae kae e kebe ga ke bua le wena tjenana e le matono mapesa difeme mane di-company tsa China dikene ba ba ga gona company sa batlho go investa South Africa ya naga tse ka ntle e kebe go le jalo bona botlhala ke buileng ka yona SCZ from 1999 se bile re rata 2029 gona jalo ga e sale go etswa fence go kenywa di-light tse seng di le siko batho ba dinkile di-solar light tseo tse mono spendiwe billion rand mono ga gona nix e etsagalang ka tse bothata keng gona ntho dikwankotlha re plana ya etsagala le mong se latelang seno re planne Blukambush Club View tsiame e go loba le development eno within a year ka moga selemo re planne ntho tseno ke ga sentse di etsagala mme mona ga di etsagale di nka nako e teleteleteletele ke yona bothata be re nang le bona bono ba gore mesebetsi ya batho ga e tlo kgona ba teng ha e khono ba teng ka lebaka la hore diketo di nka nako e telele ho etsa engwe eo ba ramatsete ba ka ntle ba llang ka yona ha holwane re le mo China ba lla ka hore a kere ha o tshwere 2 billion o batla ho etsetela naheng e itseng ha o e fela o tlamehile lefapha la mono la ditšhelete le trade and industry bo fable license ba o vete na o mang o se ka tlisa tšhelete ya madi ka gana ba re ha ba kentse di-application tse jwalo e di nka dilemo pele ba approve mare ba re ha ba dinaheng tse kareng bo Lesotho naheng tse kareng bo Botswana naheng tse ding tsa Africa ke ntho ya kgwedi tse tharo ba approve o thole ka tlala to invest South Africa mona ba nka nako e telele haholo e lenye nngwe ya ntho re ileng re bitsa dimembera tsa be re tshwarisaneng puso ba ANC ra re buang le president ya lona gore a ka khate red tape e ne e tsala mafapheng ana mmuso moo e reng ga boramatsete ba tshwereng ditšhelete ba tlameya o tla ba ba dieiswa ke approval ga gona motho a ka dulang ka 2 billion rantae selemo kao fele sa moetsetse tšhelete a ntsa go emetse approval ke yone ntho re bolaeng eno e e tsang gore e le batho ba ba sebetse mane empa e re fela rona re thole puso ena re thole ga re tlo tla re senya nako ka ntho tseno a tla kena batho ma Taiwan ma China botlhe be batlang go investa ka ramaluti ya phofung ba tla tla ba kena ka ramaluti ya phofung ba investe tšhelete tsa bone
3: o boile ntlha e amanang le go tsosolosa moruo wa selegae matsatsing a kajeno re bona gore melata e batla e nkile mabenkele a mangata metse e leng gore e teng ka gare go manota a phofong le sebetsana jwang le o etsa bonnete ba gore mabenkele ana a gotlhela go batho baagi ba loketseng ba manota a phofong
2: go santse o na le matsholo eo baagi ba etsang ana a gore melata ena e senang dipampiri e tsamaye ka ganagena ya rona mme re dumelelana le gore motho e mong le mong le mong a ka ganage nngwe jalo ka ga le gona re yanageng tse dingwe re kobella hang re be le di visa re be le di permit tsa yana hentseng a be le yona ha sna yona a betse ya gotlela ha habo ha sna yona empa hana le yona lo ntho re tla yetsa ba le rona ke nnene qeta o bua le yena ke re tswa bo China re tswa bo kae re tswa bo Malaysia re batla bo ramatsete ba mono ba tle mo Africa borwa mona re ba tle mo Africa borwa ke ba ka re lo batla bo ramatsete ba tla Africa borwa re qeta mere ha ba hambe re a tla mona go tla tsetela ka gana ha tle ka mangolwane paitseng a tanga ka tsetela ka gana a ina rona na ha ka na ina paitse hape ba i ba rona se ba na hana go mohlumo moruo wa rona ka pomo sebetse u ka etswa ke di tech shop ofela ho hang kwa rena le gauta mme ha o fihla Durban ba sebedisa le watle ke moruo wa bona ocean economy wa rona re sa sebedisi tourism economy di thaba economy ho na le batho ba tswang lefatsheng ka bophara ba tlang ba tla fela go tla shebelela dinonyana tse teng mane kwa bo bearded vulture ba tlang ba tlo shebelela dithaba tseo tsa kwakwa re tlameya go promota se neng se etsala ka nako ya puso ya rona dikwankwetla mo ga o kena kwakwa o na le sebaka ke seno thoke information center mme go tloa manta go fitlhela manta ga nakong ya puso ya dikwankwetla go ne go dula go fotse dikoloi tse ntseng line tsa bathori ba tswa mose go mawatle le all over the Africa batleng ho tla thora kwakwa mara ipotsa rona nako yena yeo re leng ho yona yena ya democracy yeo ho thweng ke nako ya tokolo batho ba ne ba feleletse ka ba se ba satle ke ka lebaka lang ke ka baka la maemo a rena ka ga dibaka tse tsa rona seo re batlang wa gotlisa batla re gotlise tourism ke nngwe ya di industry tse kenyang moruo ka gara naha ena ya rona o tshabeng haholo go seng loseng hona le shopo ena ya tie ya kwa tlibitsa ka lebitso ya tie putha ditjaba ho kena ka garage ya number 1 ha o ka fika ka 7 o lo fumana hona di tourist di tsimono tse enwa ntie di tla dipala me khumbi etswang ka Bakersfield ka KwaZulu Natal ba tla le tour guide tsa KwaZulu Natal ba tlo thoga kwa ba monto kososo ba ya di thabeng tsa Drakensberg hobaneng batho ba nong jolo ka ba tswa ka mono e se rona ge ba latang ka mono re ba tlisa ka mono ko ba rona ga rena di-tourist tseno ke ka ona ke reng rona ge di dikwankwetla re ka kgona gore batho ba thole mesebetsi ra sheba sector eo batho ba sa e shebeng gaone ke batho ba shebile sector ya magwenya ya di-tech shop rona re tle ka sector ya tourism ya gore batho ba thore batho ba tle ba bone gore ga ona moruo o fetang wa tourism because batho bana ba tle ka monana ba tlo spenda hona di tech shop ntse o tsa bona tseno re ba gothaletsa le hore ba etse di township tour tsatsi imagine tsatsi le tsatsi ha o ba le township tour the rural tour re ke lo thogang motse wa namadi le ke la bona rural area ke la bona gomo ha e hangwa ga batla le tle lo thoga le bona go jwang ka ra motse ha ba fitla ba spender chelte tsa bona mono mme ba tsamaiswa ke ba chaba rona ba tsamaisa ka rametse ba ba tsamaisa moreni ba lo bona go ha morena go jwang moreni go phelwa jwang tourism ke yona fele ka gona go ikenya chelte eno le taba ya bo di feme tseo tsa rona tseno tse ileng gore ke masupi ka jembe na tse ding tsa tsona e se le mahaha mashoto
0: ntlha o buang ka yona ya bohahlaudi e le gore e tla matlafatsa moruo wa Malutapofung gore bahahlaudi ba be teng ka gare go Malutapofung go nka gore ba tsamaye ka gare go metse o buile ka gore ba tla ya metseng ba tla etela morena ba tla etela kae fela gore ba fitlhe mono ba tlameya ba semedise ditsela ditsela tsa lona di batla e le selo se ka godimo gore baagi ba lela ka tsona gore ga ba kgone gore ba finyelele dibakeng tse dingwe ka baka la gore maemo a ditsela ga gantsi
2: ke nnete mme that is why ke ka goo go na le mo o ke itseng masepala mosebetsi wa teng ke gore o etse gore maemo a be boleng ba gore a kgone gore moruo wa naga kapo moruo wa sebaka o kgone go tsitsa a pele ke ditsela o tlamehile go lokisa ditsela yeo ra e master eno le ra e tseba tsela tse gona ge di entse le ka jolo ntse di eng go na le pavement e phutha ditšhaba mane ya strata so thong ke kofifi pavement e ne entswe ka 1979 but still intact e ntse le jwalo le ka jolo lene ya 1979 mare e entsweng ka 2016-2018 ke dipidisi pavement ya teng ke dipidisi ga ke re ke dipidisi kolo eno ga e tsamantse go kokokokokoko e jwalo pavement e tse ntsweng ka 2018 batho ba kgona le nka stane ba sentsha mono ba eno e tlotse go tlho ke toitoi ga ona motho a kgona le go sentsha stane seno ya pavement tse re di ntseng rona re di-mastera tsa ditseng motse o molemo monontsha tsheseng mmakwane ko kwa kone re rotse ka di-cluster cluster e nngwe le nngwe ne e na le motebo wa di-creatire creatire gore creatire e ka sekwe monontsha kapo ya tloa phutha ditšhaba ya monontsha ya gutla phuthaso e ne e dula mono ga e rekwa fela e le dula mono monontsha go na le kampo tsheseng go na le kampo mmakwane go na le kampo e e leng gore tsela tsa ere eo kao fela di lokiswa ke creatireng mathata a ditsela tse mekoti re kala wa bona nou nna ke batlo bua ntefela pothole kala e bona pusong eno bophelong ba ka sa le ke tlhaga ne qala go bona pothole pusong ena bophelong ba ka sa le ke tlhaga ne ke qala go bona siwa pusong ena phutha ditšhaba gopola South Africa mona pusong ya dikwangwe ke lekeišene la pele la batho ba batsho la gore le be le siwa enana e ne le ketane e godimo ke nona na le tanka godimo ne go hula siwa tje ya gore e sebedise waterborne sanitation e ga motho a sebedisa toilet a flushe ha makeišene a batho ba batsho including Soweto ka nako eo a na sebedisa di-bucket phutha ditšhaba ke lekeišene la pele South Africa la gore e sebedise ntweno mme siwa tse tse gong ya strateg nna qala go di bona ene re sa tsebe re le bana gorena gantlentlha re flusha mo ntho e mametsi a re a flushaga yane re sa tsebe re tadile go tseba le go tsena gore a tsamaya ka dipipe fele di ataboa se di tlhaso so ke yona ntho e rona re ne re tseba ditsela he mme ga o tlwa ditseleng ne re di di-master tsa ditsela le motho e mong le mongwe wa tlwa kota o tsa gore tsela ene a sa e le lekisiwa ke ntate mopedi o tsebe ga re ntate mopedi o re di kwankwetla e leng plane tse re ntse re na le tsona le gona jela di-officing tsa rona re ka re di-implementang ganggang fela empa go botlhokwa ke basebetsi gore na o na le basebetsi ba mofuta o jwang
0: ga re shebe tokomane ya lona ya boiketelo ba dikgetho le mo sena se odimo o eme ka tsela e jwang
2: ya pele tokomane ya rona ya boiketelo ba dikgetho re re ga setšhaba se ka sa re kgetha re iphumana re le bongateng ntho ya pele e re tlamehang go e lokisa ke motho ke mosebetsi basebetsi ba rona ba masepala 32 years ena e bolaile ntho o thweng ke public servant bahlanka ba mmuso ha e sale bahlanka ba mmuso se le boga dipolotiki gobae in the last 32 years puso ileng ya kena ya ANC dilemong tse 32 tse fetileng e layang ka nako e ngata go etsa ntho o tweng ke cader deployment ya ba ka ga puso ya bona go kena macomrade go latwa macomrade strateng ba hiwa diraleng ba hiwa di-meetining ba kenwa ka ga puso batho ba lebe e ne le di-real public servant ba tswa hanyane ke ha o tlameha ho shwa ntho re bitsang institutional memory and knowledge management ya ba ya shwa. You can imagine me o sebeditse institutioning for more than 30 years, 40 years. Ho fitla le comrade a le fitla be se fitla le o phametse e mong hana le jomo ino jomo ke sane 10 hana le jomo ma ga fitla so tlhoke senior ya hao batho ba jole ba la banga dipakana tsa bona ba ikela hae boholo ba bang a holo ba basweu ba buti di consultants companies se bo bona batlo ba consult ha o re ho yena masipala ba tlang thoitseng a ke bona ntse sebeletsa mmuso wa kwaqo yena ona le information ino ha ta utletsa yena information ya nana ntana le yona yana o sa e rekisa ka di million ho masipala bana ha bana letho ba hiwe fela ha bana master plan ha bana next ha ba tsibile ona pipe tsa maka ile ke ka hona o ka sheba mampo i road pipe tsa ma mampo i road mono ke me ho homa ka tsa mampo i road ke tunnel mampo i road hona le mo e bulang teng o tsamaya ka tunnel o tshintshe di pipe mohlang pipe e tabule mono ke ba sa se botlamela ba etseng ke ba checka tsela ka hodimo ba fata tsela ka hodimo ha ba fata tsela ba bona mbobo ha di a phan a tunnel ke batho ba bontshang hore ha bana institutional memory jwale ha re nka puso rona ntho ya pele re tlo e lokisa fela ke ya hore ha re lokiseng basebetsi one emong wa basebetsi a tle a tshwere envelope ye brown e kentseng CV ya hae le mangolo a hae a thuto re tlo sheba hore na mosebetsi oo o etsang na o loketse na ke a o balla mme wa ka hore wa tsa go tlo etsalang 60% e tla re ha di-envelope tseo di dutse moo ba bange tlebe le di-resignation ba tsamaya goba motho e tla re ga nagana gore e ne le ausi a kenyang di-costume a kenyang ditopo tse kana a ipitsa engeng o tla tlameya go jale a tsamaya mosebetsi o mo lokelang koa gore motlho mongwe a e refuse kapo a ye mabitleng kapo a ye ka general work o tla ba decide go ampa resign gobane bo tla fumana gore ba na le ba ruteile bana ba modimo mo masepaleng moo ha ba thole mosebetsi kore ga ba fue mosebetsi yono o thole gore motho sale e mongwe sale ba le intene dilemo tse 15 tse leng 10 ba go okametswe ke motho a senang le matric le jwang re lo lokisa taba eo ga re ka ka lokisa taba eo tse ena tseng di tlo itukisa bona ga o batla go lokisa lefatshe o batla go lokisa lefatshe o fue pampiri e tabuileng ka nkena le motho ka nkena le lefatshe gore o lokise lefatshe lefatshe ga o ne o le tsebe o tlo tlameya o lokise motho wa motho wa tseba leitlho le go kae tsebe go kae o e kopanye gore o lokise motho lokisa motho pele then ntho di tloloka le puso lemo tse saleng ke bang pusong ka tsona ke bone gore tlameya re lokise basebetsi ba masepala gore e mong le mong le mong go be le staff establishment e leng gore e tlo fa motho e mong le mong mosebetsi go latela experience ya hae go latela mangolo a ya thuto gobane boholo batho ba ileng ba hihua ka nako e fetileng lemong tse 32 ke batho be ne le macomrade ba kenywa fela ka ga puso ke ka gona bonang di-civil servants either ke mmuso ke masepala di putlame putla ka lebaka la batho ba senang bogoni ke yona ntho apele re tlo e lokisa manifestong wa rona ga re e lokisitse manifest ntho eno one batho ba tlo kgona go ba thole metsi two batho ba tlo kgona gore ba thole motlakase batho ba tlo kgona go ba thole ditsela batho ba tlo kgona gore ba thole ditshebeletso tsotlhe tseo ba di tlhokang ka gare go metse ya rona ba sa kgoneng re ba ise sekolong wa tseba gore gona puso ya rona ya kwaqo e ne isa batho sekolong go na batho ba qeteletseng le di-judge le di-magistrate le go kene sekolong a qeta go tswa sekolong e le a etsa matric ne ba isiwa zululand ba isiwa dikolong ba le go rutwa ke puso ya kwaqwa mafapha a fapaneng di-accountant ba ka nako puso ya ene kang e ne se batho ba bangata golo ba dileng experience ba na le di-experience ya mesebetsi e neng ba etsa ba gongwelelwa dikolong mono ga ba gutla bone ba gutlile ba bangwe se e le ba di-judge di-agente ba bantse ba le teng ka ga freestata ka monana ba se ba tshwere posetsweng kogore ke olosente
3: ke metsotso e mashome mabedi le metsommedi re lebile gore nyane ya bosupa re ntse re buisana le moetapele wa DPSA yena ke ntate Moeketsi Lebetsa ha re lekola ditaba tse ding re fumana gore Umalusi e bolela gore e malala a laotswe go ka netefatsa boleng le go tlhokomela ditlhatlhobo tsa magaolagang tsa selemo sena sa 2026 tsa National Senior Certificate mo go lebeletsweng gore barutwana ba ka bang milioni ba ngole ditlatlhobo tsa bona go phatlalala le naga ditlatlhobo tsena ditlaqala ka la 13 kgweding ena go fitlhelela ka la 26 kgweding ya pudungwana ka go ngola computer applications technology le malemi a fapaneng e le dipampiri tsa pele ke tsona tsentseng di tsagala e re nako rona ha eme mona re fetele mane mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele
5: Atlanta Legal o ka pela o tseba hore o sireleditswe di plan di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata basebetsi ho tshwara ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha rona a malala la o tswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover ka jeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
6: Haeba o ntse o na le bukana e tala ya ID e ka nnang ya sebedisetswa boqhekanyetsi, ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID Card. Diteboho ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlatsa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e meleleile. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za. Ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
7: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
3: Ke metsotso e 20 re ya re lebile hore nyane ya bosupa re boetse re tswela pele ho utlwa tokomane ya mokgwa ona wa DPSA le ntate Moketsi Lebisa.
8: Manifesto ya rona e ka sehlohong re targeta batho ba tlo sebetsa go ba implemente manifesto ono teo re tla ka ona tsena ka ofela di tlo iketsala batho ba tlo thola metsi batho ba tlo thola motlakase batho ba tlo thola ditsela jwalo ka se tlhalositse area e mo lengwe ya kwakwa go tla bana le planta go tla bana le planta e tle re beile yellow fleet mo go retsu nahana mmeke ke bone go etsuwa go tikiritiri tlo here smith tlo tshela petrol kwakwa tikiritiri tlo here smith If you tell a petrol car, I can tell a petrol car, who can resume? Have he resume petrol is empty. I see it to you. Petrol here is meeting, great resume, heighty quaqua. It's his in height is his in. A guy heighty guy eat no more. Honal campo moose way in the mono. Who did this? I do honor with Lucas. That's our manifesto to you. Who every emulum will be a campo at day. Who to a mo manifesto our own our boo hore. Tabin yam takas. Tabeng ya motlakase re tlo batla investment ya solar le di turbines wind turbines e lo research e se bontshitse hore thaba tse re nang le tsona di ka kgona ho etsa di turbines ho masipala gona ka ba ngwa rekisetsa motlakase Eskom rona ka ba ra rekisetsa Eskom ena motlakase wa letsatsi le motlakase wa moya le motlakase wa moya two le stere fonteng se seholo haholo re ebe metsi a teng ga re a sebedise gore o ka re fefela motlakase e le gore re tswe greeting ya Eskomo Eskomo re nke hanyane kapo qetellong re iphumane re rekisetsa Eskomo motlakase two matlo a phofung e golo gaholo re na le di toti di bitswa dintho landfill sites tse e leng gore ha re di sebedisetse for gore ka ntsha motlakase mefeine e o tswang mo gore ka ntsha gase mo nthong bono ke masepala o mogolo na le toti tse golo mefeine eno o ija fela go ka etswa plante ya gase mono mefeine mono ga ba ga etsa motlakase mono ke ntho tse machina ba re boitseng ba ka retsa tsona ba ba re bontsha ba ka retsa tsona ke engwe ya dintho tse go tlwaetsa mme ka go etsa jalo re tlwaetsa gore motlakase wa rona e le motlakase o cheapy e le motlakase o affordable mo sa tlo tho ga uo ba gona motlhang moya o tla ba seo ga ona motlhang letsatsi le tla ba seo ga fela le motsheyage because solar tsa kajeno le ga go sena letsatsi e le mago ka light fela ntse di sebetsa so sebetsa ga o sa tshwana le gane otho ga mago a TV le solar e sebetse tsa kajeno tse di sebetse go bolelang gore ga fela e le motsheyage motlakase o tla dula o le teng ga fela e le motsheyage motlakase o tla dula o le teng moya o le teng go le jalo ke tse dintsi tsa dinkgatse re buang ka tsone mme re ka di etsa through the investment SEZN ntse ke bua ka yona ke re ke White Elephant e leng gore go tho e ka hira batho ba fetang 20,000 to 50 e golo agolo SEZN go simple fela gore batho bano batla batho o tla ba fuwa di-license o ke ba tseba keng bothata e re ko bolelele keng
2: o ka stroke batho o ntse e sizete marebelo re the very same community ya mona ha ena metsi ha ena mkakase ntho a pele fela e rona re ka yetsa ke le ntho re buile le yona puso yona ena re banna e SEZ a ke industrial area ke industrial park e golo mona le dikgwebo tsengata re kopa hore le etsetse substation ya teng ya mkakase ha hona go di feme di ka kopanela le batho mkakase ya pele SEZ ha re etseng treatment plant ya teng strict fountain ke ena na e haufi le tshiame less than 5 kilometers mme re kgona re hule metsi a tle mo re etse plant ya teng re tseba plant ya metsi ene e serve fela industrial park e leng SEZ le mane ha o tlaa harassment ho na le thothong ke logistic hub ha sa le bua kwana di 94 logistic hub ke mo le yona re lo etse o sa rona re ka etsa because bona ba tsebo ka mebetse ke mo re tla be re buila le Durban harbor harbor ya Durban ke dry port Durban harbor e tla be nka di ntwa di fitla skepeng Durban di tla harassment di fitla di distributor from harassment because Durban harbor e setletse e se le golo ha holo e golo ho se ba nyane ha holo ho isa gone ka thepa e mona thepa e fitla ka Harrismith hona le shop e mo ke nka bitsa ka lebitso e rekisa diaparo e lata diaparo China ha di fitla Durban diaparo tsena di palama di lori di a Durban di a Gauteng mo thung ke city deep ke distribution center teng ha di fitla city deep di distributor ka gana tse ya Durban di khutlela Durban hape o utlwa ke di cost tse ka impa company tse ka rantse o di ready hore ha masipala ba lutwa phofung le ready mo Harrismith ho be le Durban Harrismith logistical hub e leng hore e tla ba center from Johannesburg from Durban from Bloemfontein the same distance ha thepa ena tswa kwa Durban e fika logistical hub Harrismith distribution ene yetsa le mona ha o sana motho a tlwang Gauteng ya Durban se ba fitla banka thepa ena from here ho ya kwana Gauteng ho tloa Bloemfontein e dinka Harrismith le ba tlang Cape Town ba dinka Harrismith le ba tlang Durban tse tlang Gauteng ba dinka Harrismith ho lo ba le hub ye jwalo e mane Harrismith ntho eno ke ntho ba sekolang ho yetsa ho bontsha ba hlula ho yetsa dintho tse supportang jolo jolo ka o botse potso gona bo ramatsetse ba tla jwang sena metsi ga ba dietse ha ba o le serious o le mmuso o batlang ho hela bo ramatsetse o qala pele ka o tlisa ntho tse ba ho hela tlisa metsi a mangata tlisa motlakase ntho ya pele bo ramatsetse ba fitla batho o botsa hore metsi a kae hona mo SEZ mme ha o ya mo e leng rona ke re SEZ ke mane mene re ntse di feme rona re di kwang kwetla re di bitswa industry ko e mare se kampetswe hore ho ke baletse di le land ye nngwe kwe ka fela re go jwetsa ho ya mo no lo sa no kae o tsa makgabo le mputse pele ngene le skontiri ha ho ya tsiame ene le skontiri sentsweng ke di kwang kwetla ha ne bo le tena ke kgabola jwa le kwene no nka ga matsete a tswa mose ha o ka to nka ga matsete a tswa mose o lo montsha SEZ o ke ba ka tsa SEZ mo o tsa maile kgaboleng go le wa kwa ke majwe ene ka boleng ene nge le skontiri gore go lang se di dipothole tsengata le nngolo ya be hlajwe ka me go le bidile tshinjwe mo ha fika mana go ke batla ona metsi ha ayo ha ntsa go ka femengwa go shebile motlakase fi so ke ka hona ke tshonkeri.

le motle wa tsela so se di dumela hle ke la bone ho hle mo metseng le teng sense ke re madume o metse tshebeletso e o leng re he ke tshebeletso e tlampele ho di tshebeletso so hle dipelong tsa ma Afrika borwa le botle ba dina hense ma ba di ha fela mamedi o tseba molemo wa ena tshebeletso ha o potang ka nete hore re di nomare uno pelong ya hao ke dumela sala mo lahle nna la ka lebitso ke sibidi mo lefe ha ke tsamaya ke le mo mamedi ke tsamaya le mo hlophisi bo lenana tsa dipapadi sumbo na herenyelwa le aizo ke thabiso motlong me hora e o re le bang ho yona ke ane ya borobedi kwa no tsebelesong ya mantla ke la tsa dipapadi he mo mamedi lena le o ke wa molang ka rolona a o mamedi bo sumbo na weso no nyana ditla dula batho

0: Mabini mwantle metsotso e mashuma mabedi le metsume raro ka morao hora ya bosupa pele re tloa mola maitwa ka ema medi maobane ka nnete nako ile ya re sebetsa hampe hlakong la hore re buisane ka tabane ya ho bea meza fatshe ha Cristiano ha Messi mo re ileng ra bona ka nnete tlotla e kgolo a ifueng ke naha ya habo ebile ne ke itse ke batla ke re tloe sheba taba ena ya Cristiano le Messi mo mamedi mme ke batla re sebe ka metsotsonyana ena e mehlano pele re tloe le ba moeti wa rona re utlwe maikutlo ha mamedi ntlheng eo ka lebaka la obaneng ne ntse re shebisana mona ka nnete dibapadi tsena tse pedi ha o ba sheba boleng ba bona maemo a ba fitlheletseng nalaneng ya papa di abolo tshebetso e o ba e bontsitseng motho e mong a re fela ke re bua nnete o na ka gona o ietsa ntho o a le monna mabane ke le ka o betsa ka mo kwetlisi wa hae bua mo bana ha jos khosis o hlalositse o re bonneteng o bone phatlalatswa nentsweng ke Cristiano Ronaldo a re empa ha ba tloga kena ho lwanyana yona yena e bile o ikela mosebetsing ka lebaka la hobaneng Ronaldo o ile a phatlalatsa moamedi mo a hlaloseng hore mokwetlisi o na le tseding tsa dintho tseo a sakang a diphethisa tseo ba ne ba dumelane ka tsona ho kenyeletsa le nako ya ho bapala game time a re jwale ke ka o kileng ka ngala ka tsamaya ka mpong a re fela ntse ke le teng ho ka bapalla naha yaka ha fela tse dintsa dintho tsena di ka tsa lokiswa hopola mantswa mo kwetlisi ha na re o ye abaletsetse a buisane le bona mme ha batla ka mpombatse ba le bona go batlela eng jwale ha e kenye di etentsa Ronaldo ke Ronaldo mwamedi e o hitsong ho yena monna o tlo fumana game time jwale ha sa le kampong a tloletse sehlopha sa Al Nassr ha qetella tlo utlwa hore ha tlo bapala e moetsa eng fela motho e mong a re le rona ntse re sentse kae kae re le bagati ba dipapadi re le botsamaisi ba bolo re le batho ba ileng hore ba etsa bolo e be se weleng sona re dipapadi tse ka bo Messi le bo Ronaldo e bile a etsa mohlala bona Messi tse ha a be a meja fatshe ka o la le dipapadi tse ding ka re ke yena na etsa ne ka le mehlolo a le mong fela papadi nya bolo hlokala dipapadi tse le shumele motso le mong a re tlameile ke re ipotse ha se rona na ba senyang tsedin tsa dipapadi tseo re ba qetela jwa le se kare ke bona fela ntho engwe le ngwe tlamaile e eme ke kopa maikutlo a ma medika mo ga o mo
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood kgetha di nomoro le thathamong la dikitikiti tsa di draw tse akhang UK49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Now we could all in a show no. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Adi papa di ho le sedia fela.
0: Mamiri hupola tleka mga nakuwe safari simpilo kutuwa buisa na David Matebula impahe pili humo riki nke mohala wa hao nchenye na ya Ronaldo le Messi. Kwa tla gresha wa mamiri gresha wele lidi wapadi nzeta. Mutuwe mga gai kwa alo kimo pilo buja alo nganesu le mesebe zing hote. E mga gafela mutuwa di lekala pingwa tiba wakbana la haibona li tatu hati. Hata mea ubon saibe wa jampisa wele gafela wona ki wona ba nze mwure. Bo Ronaldo bakta tele seba li jene. O mutuwa aposo mga mamiri hupani cheka nite haubu. Wa ka tsedi ntsa di bapadi tse hlwahlwana la nenya bolo e sale re ba teng tsimolohong o keke bua bua ka bolo bo sa buika Cristiano le Messi re nkekenke ba babedi ba baga go fela go tlo re o reng mo mamedi dumela hle le ka khaitse ya ka awo pepi ga tola ka mamedi dumela
3: bidi
0: ka ngwane so
3: amna to ga bidi
0: re tsile khaitse ya ka ke bona mang go kae
3: o bua le ntate le tsie ka wa sene ya bidi
0: ntate le tsie wena o re ntabenye
3: bidibidi nna ntse ke eme ntlheng yaka bidibidi re kwetse motlhala ke mokwetlisi wa bana ba banyenyane mona mo diphelase go na le bale ba tshisang haholo empa ke ba treata ka go tshwana ke ba fa go lantsa tseba gore ha betere go feta bana ba bang ke se bapadi jalo ka bana ba bang Ronaldo re mo sentse ka gore lefatshe le ileng la morata la moetsa e kae kare ke modingwana wa bolo bolong ke papadi ya sehlopha ena le se tlhopha le tshwanela go tlhopha ka o tshwana gona le o tshwanetse a ithute gore ke sebapadi jalo ka bapadi tse dingwe bo Ronaldinho le ntse ba le teng ga ba ka ba batefa teng bo Ronaldo ba pele ba ile nne ba ba teng ga ba ka ba batefa teng di bile ngata dibapadi tse e leng gore le di tume lefatshe ka bophara bo pele pele o ne a sena behavior ya bona wena bidibidi pele a ona motho a sa mo tsebeng lefatsheng mo
0: ke a utlwantate
3: o ganna ke ntse ke ganana le boitshwaro ba gae bidibidi ke a gana
0: fela re tlo emisa ga o fitlwa ka obane gona jeletse ga ke tlo bua le kwano lapeng ka mang a mabitso ba bangwe ba dibapadi ba e leng gore tlabe re ba hweleditse o feta ba bangwe empa ke a utlwa ntlha enago ga re tlameile o e lokisa empa re e lokisang jwang ga e se re kakile ka bo Ronaldo empa ntse re tswela pele tlase mo dinageng tsa rona
3: medibidi rona re batshetsi re na le dithatoadi tsa rona e tla sala e le jalo maaka dibapadi batho bana ba professional bidibidi ba rutwa gore mona o boemong bo e leng gore o sebetsa le batho ba bangwe ga o tlotla o inkaekae ka re wena o betere go feta batho ba bangwe messi ga e tse ntho tseo ande re a tseba gore lefatsheng gana jale go bua ka messi le gona le go tloa dilemo tse ngata tse fetileng maaka ga o bone boitshwaro bona go messi bidibidi ke mokgona o bonang a tsamaya tlhomphegile tse
0: ga itse la motho ke o lebuile go lwana ngwane se o tla
3: Thank you bidibidi botsiwa
0: thank you ntate ke lebuile ngwane se lo wena hle ke lebuile holo mamedi wa bobedi dume
4: le kae bidi
0: ngwane se le kae hle
4: eh
0: ke bua le mangwe kae
4: sidi sheba
0: eh
4: wa nguga
0: ke a utla ntate
4: ke mme ke mme malibugu
0: mme malibugu ntshwarele hle mmae le kae hle mme wa ka
4: Mamel Parliamenteng batho ba ntse ba tsofetse ba sa diele gobane a re batla go gona le wena a se ka nna bapala ke a leboa
0: ao mme Malebore e seng gore a se ke a tlhola a bapetse ga ke tse boile a tlhokomela gore o ile a ngala boikwetlisong jwale a kgutla ona jwale tsena a re mokwetlisi o tlholeile o phethagatsa ditumelano tsa bona gone o itse o tlo mpapadisa ke ka goo ke tlileng kampong fela a se ke fitlha ga o sa mpapadisa o se gore ke tlo dula bentšheng
4: wa bona ba ntse ba gobala mane palamente mokwetlisi a sebedise Ronaldo pelo ya gae ga se o kgaogane le bolo bidisi
0: mme Malebore ke leboetse maikutlo a gao mme o ka ke lebola maikutlo a gago
4: thank you
0: mae o a o qetela moamedi dumele
5: sebedikgotso ngwana mme
0: re le kae tlhe ntate
5: ka mogao re phetse bidibidis
0: re tsile kgaitsela motho ke bale mamo kae
5: o bua le ntate sebofi ka ntlha ka lentle kgaitsedi yaka
0: ntate sebofi
5: Pata ke ratile bidisi bana o e hlakisitse ngwana mme o e hlakisitse hantle gore le baneng ba sa utlwa molaetsa o e be o fitlhile tseleng tsa bona ga nke ke bule ka Ronaldo kgaitsedi yaka
0: ee
5: Ronaldo o kena ga gae ngwana mme o fetola papadi ya bolo ke ntho ya gae o e fuwe jale mokwetlisi le ena nke ke wa ntshepisa nthona jena gore ee ntate sebofi ke tlo o kenya go papadi ena e be ka moramo se ke fetola maikutlo a ka ke a dumela sebidi gore papading ya bolo le tlameya le be le šome le motso mongwe ande le neeletsana gore le kgone go fitlhelela seo le se fitlhelelang empa ga o ntshepisitse gore tloo ke tlo o kenya ko o tshepise sebidi gore tloo sebidi ke tlo o kenya o top go leven ya di-player se ke fetola maikutlo a ka nnete le nna ke dumelana and o ke ke wa latlhelwa ke Ronaldo ka gara papadi ya bolo go latlhelwa ke timane ga kedi yaka
0: eyeyeye ke utlwa ntle tsena ntate ka nnete re leboile gagolo
5: ke leboile bidi statile monate ga kedi yaka
0: le wena fela jone ke nna leboile
5: thank you
0: tle mamedi metsotso e mashome a mabedi le metsegobedi pele go ra ya borobedi eo ke utlwisisa moamedi eo ke dumelang gore nna le wena re dumelana ka yona jwa letsena kore le gona ntse re na le letsogo ntlheng ena dibapaditse motho a ka nnang a re se ba go ruile ditlogo fela ga re boela re gutla gape ntate o itse a re barati ba dipapadi ba jwalo ke ke boa ba thiba jwale ke dumela gore ga e se le jwalo e se e sala pakeng tsa mokwetlisi le sebapadi boikarabelo bo bogolo bo tlameile go ya go mokwetlisi gore le ga o tseba gore thabiso a izo motlong ke staga sena ga ona motho ya mo tshwarang setlhopheng mona fela ha a le setlhopheng a tsebe gore o lekana le sebapadi se seng le se seng se setlhopheng seo ka nako eo mokwetlisi eo e leng ngwe re gela ga mmona e tsa hei tse di tsa dintho tse e leng tsa emisa ba bangata ditlhogo wa opola maoba mo mofu Jaden Adams coach Bruce o ile a mo gotlisa tsamaye ga ke kgathalele gore o staga go le o kae o ke ke batlo go fitlha ka nako o fitlhileng ka yone go sa kgathalele gore o ile wa siwa ke sefofane kapa jwang hopola ena ya mbogas wa hopola ile ba ka ditaba di hana o fela ko re ka mantswa mang ba kwetlisi ba gona ntweo ya botswadi e tlameile e dulele teng ya hore ba laole maemo lo dula ba hopotsa dibapadi hore o ka ba le di sponsorship tse 20 ba bang ya ba habana kirele ha ile sponsor ga se leseng ho salang go o se bapadi me hore se hlopa se kopane how mo le ka ofela ho sa gathale o Cristiano Ronaldo o gona o ngala mamedu kena private jet nyao CR7 o ba bontsho ga ke na mosebetsi lona empa mona teng o tlameile o tsebo go se bapadi o tshwana le se bapadi se seng le se seng jwale ke a itlosa o rona re le bagati ba bolo bagati ba dipapadi a re batsietseng ka mogore batlang re beng le dithato hatse ka mogore batlang empa se hlopheng ba kotlise ha ba ela o le ntweo ha ba ela o le
2: seria pa a ke mo le Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata Fumanang Lesedi FM leqhubung la 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa Lesedi FM a ke molelwa Lekumula lona la gaso ke 88.4 hape jena ho SABC Plus A Lesedi FM ke molelwa Sadi papadi ho Lesedi FM
6: Papadi ho Lesedi FM
0: Na keng ka le mohala o tle so mama di dumela
7: o bua le pitse wa le coach ka di ntoro ba mo tsaka possible
0: Ah boy you go cause

0: Mädels.
1: Yes.
0: Herr Kochel, Augenblende. Handlente, wo ist er lang am Raum?
1: E tlo tlo bi kara jana ba onka mo kholo wa ha ka o fela mo nela ke sia bana ba sa nizo ka ke
2: e ba nna o u kwa mo sa di ke se di tsa le rato ba nna sa di pala mamma ba tsokoho ka nthe e ho le ha kana kana le yena e ka ba mo sa di o ke ne ke
1: mo ka o itse ne existe amen amen ke ka tsebo re ke le ka go ka sa ha ka empa tsela ya ne yo ke mo ke kopa re thata yene bo bebe ya ha o
2: I'm going to go to the house.
1: Fela se ka ba ntlela ka ditseba dimo ka morao go moo.

0: Hila, ngwezizo.
1: He, ntate Dini.
0: A go mpolele mo. Na moshimane yo o ile a qetella boleletse ra ngwana gore na o ntse a etsa eng.
1: Hai, ba se ba nna o bua nnete fela ha ke tsefe. Empa ke utlwile ba ntse ba bua maobane bosiu, ebile ke sa utlwile gore na ba ntse ba reng.
0: Ke mohlomohe re re tshepe gore o entse ka moo ke mo laetseng ka teng.
1: Fela he wa mo tseba ke re na ngwane ne o jang. Nako e nngwe o na le o ba difficultynyana ngwaneng wa gae Thabiso tlhe. Kore ga nna ke sa kene dipakeng tsa bone ga go letho le lokang ko o bolelelang tate Dene. Ke a o bolelela.
0: Wa tseba ke a itse batabo o buang ka ena
1: mofa
0: tseba Thabiso le ena o na le manganganyana a gae wa tseba.
1: Le ntatae.
0: Ee ba dula ba thulana metlha ena.
1: Mmao ke nnete.
0: Ee seipadi.
1: Ntate.
0: E le gore ntho e ya go kula ga ngwana a kompolele mona e tshwere ga bofane kwa.
1: Ntate ga sa bua nnete fela nna ga ke tsebe.
0: Seipadi o batla gore eng?
1: Ee ga ke tsebe.
0: Ga o phele le fane ka tlong ka mo.
1: E ntate.
0: Jale o reng?
1: Fane o tla ka mona ka tlong ka go robala. Nna ebile nka se re re phela re le babedi ka ga ntlo e le nngwe. Ebile nka se makale gore nako e kgolo o e qeta ga modiei go feta le rona ka tlong ka moe.
0: She ke se swabileng ko o se feta molong.
1: Ntho e ka ga ntlo e.
0: Ke ne ke sa lebelela go kwa mantswe a jalo a tswa go wena mosadi kannete.
1: Meng he ke bona bophelo ba ka ko bolelele. Se ke phela yona ntho eo matsatsinyana. Wa bona e sa le ngwane o wa tswalwa. Ke phela yona ntho eo ko bolelele.
0: Empa ya seipati ke kopa ronketsetse molemo le mongwe fela.
1: Ke molemo fe jale o ntate Dene.
0: Mamela ke kopa re o gotlisetse ngwana fane medical 18 wa ntatae ka pelepele ka mokgwa kgonang ka teng.
1: Helang
0: ee
1: o bolela jang ga o jale ntate Dene gobane nna ka nnete ga se qeto ya ka gore ngwanne wa ba tswile medical 18. Ga ke tsebe na ke iphete ga kae ntho ena ba tseba ko re ka mokgwa ke e bonang e tsamaya ka teng mang le mang o dula a ntse a re go tlisetsa ngwana go tlisa le ena fane a kere ke ena itseng ke montshe
0: a ko mmamele seipati wena tle ga ke na taba gore nae e ne le qeto ya mang eno
1: enang
0: ke kopa wena o be mme o e tshware ka bogaleng o etse ntho e nnepaetseng ka kotlotlhe ao onae
1: ntho e se le magetleng a ka na
0: hao
1: e se le boikagabelo baka
0: elang sifa
1: a ke mfani nako e ka ofela a ke kopa o mmakgetlo nnana ke kopa o mmamele ke nako e ka ofela fani a duletse ho etsa dintho tse ngatangata ha qeta ho di etsa ha di moqaka di be di kgutlisetswa ho nna ho thenna ke lokise
0: mmamele
1: ke lokisa nna
0: a o sipa ka go no mmamela ke bona ho bua nna mmamele mona go bua nna ga go bui a bofalwe
1: ha fela nna go utlwile ke taba tsa fane ka nnete ka ga ntwe ya ke utlwile
0: mwana
1: motho le nne
0: sipati ya kuno thola ke bua hle we mwana ke bua ntho go tswa botebong ba pelo yaka hey ha ke batle gore o be le madima tso go msadi nke ke tsona ke re hey ke kopa o etse ntho e o go laela nyona
1: hela
0: go buietse o ngutlo ha o mametse go keke gwa ba ga e sala
1: ena ga mogotlisetse keng ga mogotlisetse keng
0: mamela ke ne ke le
1: fane o diphoso ntate Dene ka ga lapa lena ke kopa go o bolelele go na le ntho tse ngata tse e tsagalang tse dintsa tsona ke thotse fela ga ke di bue gobane ke dipata ke le mosadi ka ga
0: lelapa
1: fela fane o anduba ga ke batle o bua maaka nna ke utlwile ke ngwaneno
0: seipati a go tlhole ke bue ga se ke reng ra otla ngwana eno ka baka la bogopo ba batswadi ba gae wankutlwa ke le sea lena ga le tsebe letho
1: ke re go tswala ga ga e nona sea le he go mpaketse mathata nna ka ga ntlo yaka go tswala ga ngwane he go mpaketse mathata ka ga ntlo ena
0: ge o kwa mosadi ona banna
1: go mpaketse mathata
0: seipadi
1: gana jale tsena fane ga a sa dula ka ga lalapa lena ga a sa dula o kena mona mesong go tloa moo o lala koo ga ke qeta gape-gape ka ga mannyafunyafu a ntse a etsa go thwe nna gape ke lokise o ba ke se lokisa a ke obale ke se lokisa
0: mamela he nna le wena ga re kgobe matshwafo re bue ntho tsena re shebane le ngwana enwa wankutlwa ngwana enwa wa kula o batla ngaka ga re sebedise medical 18 wa ntatae re tlwelele meferefere le ipuo tsela tse sa tsemo gore na di tswa kae ngwana wa kula ga re mo ise ngakeng
1: ga ke gane ke a utlwa wa bua ntate Dene ke nnete ngwana ke ngwana ba ke be ga ka nete ga mokenya ka ga manyang petlana a ntatae fela a tshe nna ntho e ke sa e rateng ke ya gona ko ena ka o fela jale e ka re ke nna e tsang diphoso
0: che
1: le temana ena ya gore fane o entse ngwana ka ntle go lelapa ga e bonagale ntho e bonagalang fela ko gore e be go celebratewa ngwana o teng ebile ngwana o a kula go tshwanetse re mathe nna gape-gape ke kena dipakeng ga gona motlhankileng ka utlwa go thoke eya go kopiwa tshwarelo go nna he ke fane o entse phoso he ae nako e nako
0: felaomamela seipati taba tse o di buang tsena di na le nako ya tsona gana jale ga go mo di kenang teng ntho tse o di buang tsena nakale ga gona mo di amanang le ngwana eno wa teng thola ore tu ga sa batla utlwa letho le tswa molomong wa gago
2: ma hai ke tsoma sapong ka ofela le ka buso intsi

Tsebeletso ke ratuang a ya lesedi ke thato ha si ya hao ke motjodi wa hao wa sebele mamedi shebe mesotso editswe hantle ho ile shebele mesorobedi le sekoto re furaletse hora ya borobedi dumela tle na ke dikeledi magesene sekele teng ha mo tangwa ha molete motho wa madi pola da kwena e ya tsholang ku a be mo gekeng fole e sere ba kone ba tlo isupa ka menwana e metshonyana kati no khodi nae hoti mo ya mphalane e tlo matsatsi a robedi tsela mo ke se hoti mo sadi ke tse pedi mashume a mabedi a nangale metso e tsileseng ke khodi ya dipalangwang dumela we se hle ke ya tsepa hore o tlotse hantle ke ya tsepa hore la ha o letsa sibile le monate jo le ka ha ibile re khanwa re ya re lebile hore nyane a le shubele metso medi re tlo lokwala ka note o di mo tlatse elelekisa tsebe me ke le buila ha ho lohle ho ba sebetse moho ba se ba tswara monate ho tlo o senga gantsi re neheletsa na jwalo dithapo tsena jo le ka ho tsebo ga ke ntwe ka nga papa ya le soko ana tsena metsa di tsapa ha jole ke sa tsa ho di nka ho moifo wa di papadi ke le buile se bidi mo le fe bo se bona na sa male thabiso a izo motlonga tafulenga ya bohlahisi re bola re tena le moifo ho sane wa di papadi bona sebele songa le sedi pa ke ntse ho ra ya bo supa le ya bo robedi fela he ena nako ke ya hore nna le wena re iketle reje setoto ka lere reje poko ka hlanaka re hlabe khobe ka lemao re lebo ho renya le shumele metsi mmedi fela happy lo mo ha ga tsena re ya tla.

0: Something amazing.
1: Josi na le lukile bakeng sa mathata ka sonta sa le 18 mphalane ibile Josi e toba people bakeng sa Hollywood Bridge show back 10 km e ba malalala o tswe bakeng sa mathata mamello le maemo a tlolang ditlase jolo ka dimathi tse dikitse tsa le 18 di matha le lena mabelo a tseleng a maholo hadi a Johannesburg re tla kopana mo le belo le kananteng ka pa kae kae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menakwe bo haketsa lona ka otlo wa SABC2 The SABC Sport o tloga ka hora ya bosupa hoseng. Hollywood Bets show back 10 kilometer. Lebelo le kaile. Haramate. O le tlisetswa ke SABC Sport.
2: Afrika Borwa e bang sharp. Batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o kganna.
3: Hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala. Kajeno re beya qalong. Mona South African Breweries, boikarabelo ha se molaetsa fela, ke boitlamo ba rona. SAB Sharp, re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo.
4: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelo.
5: Police FM. Oh, oh, oh, oh.

kila bone bekeng a tsebeletso ke ratwang ya lesedi mabadi tshebe meso tsike masume mararo re furaletse hora ya borobedi a dibela se e bango sa tswakena o ditse lengwana ngwanana ke dikeledi magasene na lona re mo ho re iketlile re kene le etong la di hora tsenne re ba hore nyane ya lesume le meso emedi o le lapeng o le mosebetsing o le tseleng a tsebeletso ya lesedi ke motswalle wa hao go nka tsebe mona te tlanga hlopa sena sa the commodores ba re easy like a sunday morning go nka la le rato ile pina mona te tlanga karabo ile mohlankana e o bohole ba rona re leng ga qala ho motse ba thulisanong yane ya mino ya South African Idol melong ho la bae ha pa he thulisanong e no season 16 ya yona SA Idols melong ho fitlala ha jwa le ka nete ntse re bontsha dimaka ha se mo he mabedi hle ke se bile mela essence ke na ya batho ba tshong ba ga ha di kele di hle re ntse re ketla monate jwang le tsebeletswa le city ka mo ga letsa tsilele elele ke a mo hela we so hopola re teng he di go ka hanong tsa X Facebook Instagram @lesedifm @ladysolski mme ya tsema hore ho tloma bane ka khitla ke mo re leng ga bona ho nyoroha ha theko ya mafura ho leng hore ho ntse ho le molomong wa batho ba bangata mo re boneng ba ganne kwano Afrika borwa ba se ba lefa ho feta tshelete e fetang ma di ranta tse masome a mararo litara ka nngwe bakeng sa petrol ya se ba bolesa 95 ka khitla jole kha ile la bagaro maobane ke ha petrolo ya se babo le sa 93 enyolo ha ka 312 cent liter ha petrolo ya se babo le sa 95 ile ya nyalo ha ka 333 cent liter me sena he se ya bonsa ho so le fa di ranta se ka nqane ho tse mashume a magago ele le khatlola ele nalaneng ya ho nyollo ha mafura kwa no Afrika borwa mo eleng hore e bile ke la ba ka utlwa ho tse dintse le puisa ro hike nse ke ma metsi mana no a ditaba motshiare le otlwa maobane setsebedi tabeng sa mo rewarda vi wood a hlalosa ka mo sena se be ha khatelwe atla ka teng ho bareki lo ba a hi ba Afrika borwa ka kakaretso me ho malapa a sebedisang petrol ba a sebedisang parafine ka nnete le bona ba ntse ba tlo utlwa buima re ntse re tlo utlwa buima ba ho nyoloha ha mafura ho bana le petrol le yona e nyolohile ka 358 cents liter metsena he se bulela hore ha o lo ireka le bengkeleng o ka nna fumana hore theko o hlotse o ireka mafura petrol ka yona parafini ka yona o so tla ireka ho nyolo ho ile ka pa ho eketse le diranta tse nne litara ka nngwe o ka tlanna ya utlwisisa hore ho nyolo ha hanga theko ya mafura ha o ame fela ba hanne ba makoloi le wena o ntse o sina koloi tsena ha holo jwang ebile ke ne ke tshwile hampe ka jeno ha ke tsuwa ha ke ntse ke mametse ditaba ke mametse mohatlo ona wa Afrika borwa o wa ditekesi ona wa Santhako o hlokomedisa ka gona halo ya ho nyollwa ha ditefello tsa dipalangwang tsa ditekesi ka mora ho nyollwa ha theko ya mafura maobane ka khitla mme sena se ntse se bontsha hore na re tlo hula ka fa le se o fihlella kae theko ya dijo dipalangwang mafura parafini ho buima ha ho le re phuhla ka mokotla me le mo president le ena itsantse ke mo mametse mananong a ditema bona a tshwara re tla le ka ho fumana megwa ya o bebo fatsa gatello ena e tlang le ho nyollwa ha theko ya mafuka pele ke santse ke tsepile mahlo ke butse ditsebe ke batla ho utlwa hore na ebe jole khangila tshepisa ka jeno tsena ebe mano e tla bafi bona ka nnete re ya yemetse ho buima ba di shebe metso tsuke ma shube ya babedi le metso tsheletseng pele re kana hore nyane ya bonga a ke tsebo rona wena la haule tsa sibile le jwang fela heng ka thabela o ka tsiba weso tsibila ka mokgwa wa X Facebook Instagram @lesedifm @ladysolskin ka pa tlonte se seno mo nya mohala ya 086 3003084 086 3003084 o tsibile le ka mokgwa wa WhatsApp no mo nya 079 758 5066 o tlo se ka fetwe he bo simbona ka mo ka hora e bobong jo le ka ho so setse matsatsi a mashume a mabedi le metsi supileng pele ho dikgetho tsa bommasepala bosumbona heso go tlwaleng sa rona sa dithuto tsa selegae re tla be re tshwere moeti go tswa kantorong ya komišene e ikemetseng dikgetho monghadi mangkae ntšhetšhe re tlo bua ka dikgetho tse ikgethang jo le ke mo tlatse na hele ke ne o ileng ka mane metsi tsenyo me hlano ka mora hora ya borobong fela ha jwale tsibile molaetsa wa hao go gahana ntse rona tse fapaneng Ako kungele pina mwana ate tanka Jermaine Jackson ori rise to the occasion. Sebele songe ratu nga lese, didi bele.

0: show ya fatshe mona.
1: Mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka. Mmino o hapang dipelo tsa ba mamedi. Message ba se bentsweleng.
2: Amari tshebe metso so ke le shume le mesebe ga go pele re kena go rengyane ya borobong ntse ma metse thatso hatsi ya hawe tshebe tse ke le sedi ke la bone weso ena go di ho di mo ya mphalane e hlola matsatsi a go bedi me e bang ke tika la haula tsa lo letsatsi ka jeno happy birthday o hole o bone tsedi nga senga thangata ga bu ga bu ya mahlohono lo kieno he weso me wa tseba ka mehla ke ra wa tseba ho mona tetjwang ha o sa ke tsedi le mo fela o bone kholo dinga o tletsa bophelo ba hao tswele pele ere ha o so hetla morao o he wa tseba ke ile ka fihlella hona le hona ke tsona dintho tseo re di labalabelang tseno jole he wena ya holanga zeno le nna ke go wena o hole go tsohle tse batlang go hola go tsona bophelong 086-3003-084 ke nomora mohala mo o ka ntshwarang teng la gago ebile le tswang letsatsi ke ne go nketse bine bona te tlang ka Regina Bell a re all I want is forever ka nkela Jermaine Jackson a re rise to the occasion o mo molaetsa o ke ene head go ka hano mona o re dikeledi ke bile le letsatsi le monnati ka nnete me ha se ka botlale empa je ka mahau ke ne nsimo le feke o ka mane ka tlhokole.

0: le wa hola le na ka jeno ke ya tsholena ke ra hola o bone tsenga tsa gaitsedi ya kamane le se di FM o mo yendimela
1: masoso
0: hey ho jang
1: o mna di wa mo
0: khotse a ho loka go gaitsedi ya ka
1: a ha sa re ke tshwe tshe mana mana o mpande le mane ka mo tshiso mo kana tsana mo masoso a tshile ya re tshile ba mo tsaya ka tshile
0: se ba ke re ke nna na lutlwa ke le mong ke le Johannesburg mo
1: a e se mo tsai khone
0: Hmm?
1: Mele tshe, ke nna sa go ya go di.
0: Ke a dumela ga itse di ya ka tsa dumela. Fela he o hlotse handle.
1: Ah, ha tsentse ke tshwenye ke nna ke ka re se di ya se ne le ga ka tsho se ke go tsoka ka
0: ma. Mhm. Ah. Ah, ga itse di ka ke thabila go le go tlwa se o tla.
1: Ka re ne ke ntse mo maso, se ne ke tswa le ke ntata ba nana.
0: Ah, se mo henda da banana. A di re betse tso ha re se mo na herre ke se re tla.
2: Go ba sebedisi bohle ba mmila. Bakhani ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphemela ya tsela ke boikarabelo ba rona ka ofela hore re etse nthwene pa itseng o seke wa nwa jwala ontso ganna o seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer ka pa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a Gauteng ha se hlasena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Afrika Borwa pele
3: lepato ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata clientele final dignity plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi ho bonolo ho fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng kajeno ka clientele funeral plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Right. Metsotsi e robong ha pele re kana goreng ya borobong. Let's say FM dumela hi.
1: Hi baby.
0: Hey, ho jwa mogotsi.
1: Ho jwa mogotsi.
0: Holo, ga ga tla pelo ya ka men, eh?
1: Oh, atse jo go tlo tlo ya ke bialo.
0: Okay, o do uta mogotsi. Go re she ba.
1: Bona, wena o ntse o ke di.
0: Ke se merisa ka tla.
1: Ke se ba di ne ka rwe.
0: A se mo go ke molao mogotsi wa ka.
1: Eh ya tsene ka tsa tsela ka nebile mo nna ke tsane mo nna ke fela se wena darling. Mo wena ke tsafa matsana ha o fela o kontsha ga ditshitsing.
0: Ke wena. Ke nne ke tsweswa. Ke o se bona nngwe o qetela wa lutu mogotsi wa ka.
1: Exactly my darling.
0: Ke le bula ho le pa ile o ka.
1: Thank you baby bye.
0: All right. Le se FM jivela.
2: Lady Sofki.
0: Hey, dumela weso.
2: Amunda tu wa maleki leki.
0: Oh, look, ha jang khaitsi dia ga.
2: Amunda tu maleki leki ma.
0: Eh ya.
2: Eh eh, dibi na mun na ti na sa tla ga maleki leki ki ne ke mo se se ga itsebele sa amunda ti tsena. Ha ke pita ru kong ga pheka tsa washi nka aina ka pheya. No tsutse boe, ha ke sa batla mathata le dibe itse. Foro ka go nka jabulani empa sa tlhena na.
0: Ke le bila o le khaisi ya go tla.
2: I'm not a
0: Malay. Right.

0: Tlhago ka labone go le sedi FM le dikeledi magazine. Ngwana ngwanana.
1: Mo rotloza poqo ka hlanaka.
0: Ke molelo.

0: Bin ymwneud â Danga, Anthony Hamilton ar y Broken Men, cawn cael ar Whispers, my. Billy Ocean ar y There'll Be Sad Songs, gyda din nga sa, di pina sy'n gyda'n cawn cael ar sôn, a bwysw'n bwna na nong le na la ar y moho, kwan yn sefyllu sy'n gyrra tra nga i alu sedi. Lygwyd am eso, sy'n hamal la fi ba e ma siwme am a bedi, bila rhaid gan ahwyr eniau ni a le siwme lo mwtso o le mwng. Gyda bwyla ha holo lle, ndwana, ar y ki Mohali, o gamani ka Carltonville, fela la penti gamani ka Tabetwe, ukwakwa ke le boha weso a go mosebetseng kanolo tsele tshebeletso ya lesedi babedi re ke sireletsa
1: ka Atlanta Legal o ka phela o tseba hore o sireleditswe di plani di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwara ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Thembisa, ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa. So wait. Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Khaulang like ke le khumula 88.4. Ka ba le download the SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
0: Nete ke yona elu ke tsa molemo hle. Download the SABC Plus app o tlo ka ska fitra ke le na ne ho le fe ka pale fe kone tshebeletso nga ya le sedi o tsa tsotele ho na o ho kae me le a fitile ngo tsoka nna imamela ona hona ho SABC Plus ho tswa tshwantsi song ya monyaka ho ya tswa manalo nga rona a tutwa SABC education download the SABC Plus ho eso slo ska ska la marao a go ntumela mo laetsa hle re fuka hanong tsa rona tse fapaneng tsa X Facebook le Instagram tse go tlhona wena o hanolotse o lo kae busumbona X Facebook Instagram @lisadiafm @ladysoski tsibula malaitsa wa haole ka mogwa wa WhatsApp no bogeng ena ya 0797585066 ke nomoro ya WhatsApp mo ka ngolanteng ka pa wa hatisa lentswe la hao he ke nomoro ya WhatsApp a tia mohala yona ke 086 3003084 086 3003084 ke a tsapa hle wena ya tseleng o ntse o ganna hantle ke a tsapa go bolokehile o ntse o ganna hantle mme ha utlwa go so batla go kgatlhagatlhala ko ebelele ka thoko yo se ko phomotse matlho nko phomotse matlho weso botlhokwa ke gore o tlo o fihla o phela mo yang o lebile teng tsibile hamlets wa hao X Facebook Instagram 079 758 5066 wena tsebeletswe na ya lesedi busumbona kanolotse o lo kae o iketlile o lo kae ebang o le mosebetsing ebang o le tseleng ebang o le lapeng a go qoqele weso gona o iketlile o lo kae o na tefetse ke mbino o phodileng o lo kae 086-3003-084 ke nomoro ya mohala lesedi FM dumela hai
3: my guest
0: hey dumela hai sedi ya khojo
3: ke pitswela
0: ke pitsweso man
3: aw hey my guest ki
0: what's your hamana do hey
3: tsangana lilo halo ba ga di wa tizwa
0: yeah a ke ona hana
3: e ke sa po pela ntshe ma
0: okay
3: Go mametse ka 89.4 ke ka phumulo
0: hele mana
3: e so bile o di majes e go kubulela motshana wa ka thoko inga di sando o ya hola today ke ntano re moreri wa wesele ke me wa kubo ba simujabeng pule ke na le ena o simba ka june le ena bekere matibelo le ana le ena ona hola hlengwana mmai o bua ntaba tsena ke be ding ka ka phumula ho pili yena mana ka milo ho nati
0: ke le vuila holo ga isi dia ka mana bo si bo bo tle ke le bo le se di FM dumela
4: hai lady sofi
0: nei ho jong
4: Hello, how are
0: you? Hojo alo eso.
4: How are you? How are you?
0: Utsi batav.
4: Ya na, na ke ke o tsumtsa wa tsi. O tsumtsa ka pilo.
0: Tsi ya.
4: A go mametse mana me di paka paka me di jong kwa tla ka mino mo ni. A ke o mametse le di tsofi ngwane.
0: Ah, taba se monate ga itse di ya ka mani ke etle gena le wena o tla.
4: O tla o finyana mo riang, so re fa go le ha re se ba re hetla. Ai. O hole mo rutswang re ha o finyana ba tlo. Ntse o re skeme ke men ga tona le dinga nyana ka mafatane. Le di tsofi tsi tsi ya la o tsa ma we la teng wa tlo.
0: E re ke fie fie le ske mo e bon.
4: Ya ke ja o tsa he.
0: Kere bui la ole skemi ka bona ka mafahlane nga 0797585066 ke nomoro ya WhatsApp mo ka romela mo laisa wa hauteng. Le se di fem dumela. Le se di khotso.
4: Fast me dali
0: le kai. Hey, hello Thora.
4: A ngwana ne ka tao tsene wena yisu.
0: Eh. O tswa ga.
4: Ngwana ne re lukse taba tsa o stani ke tla defina le ma le ntsho. Di beita di election multiple people o se ke mo bibi e tle re ba sa tsena go se ke ipi
0: o bo sonso o tlhopile
4: ba se ba tla mpona ntse o sane ke ba ene tsi ba shira
0: ke ona na tlo
4: ba se ba tla se pele ntse ka mo di top
0: se ba go re ke ona ha na go ntse go bosaneng busubona
4: wana ne ke ba ka botsi tle ba ntse ba ilwantsa ba re ba re ba batla o bua ke re e yona a di license ke ma tapi
0: a o tsoga ke se be se bua le wena mane ka mogana kwe telele ba
4: thank you my darling
0: all right le se le fm dilela le se di khoso
5: alo le di fm
0: ai ho jang ka itse ya ga
5: sa ng sha bua
0: a mo nati we se ba ba
5: di bi ke di to bo
0: eh
5: Omane tega tsela e tshe ga nna go ntse go tsaka challenge.
0: Ah e bo butle. O jo.
5: Ah. Ska challenge ya tele ya no tshela mang go le nya go nna le mo tshwenyi.
0: Yo na ka le bona nna ngwana motlale ntwa.
5: Ni. Yo le tshe mo.
0: Eh.
5: Ah o tlo tswa da bo a li da wa ena ska challenge.
0: Go na o etsa motlo ke panolle o se.
5: Ai go tsena go nna go tsoga pano la tsa ka ga tsama le go nna go kwana go.
0: Ah, sa itse di ya. Pele ke le bula o le baet ke le bo ha utwa.
5: Impa yo go le tsala le mo di jale.
0: Ah, se mo he. A re metso se ke le shebele metsi mara go pele re kana go renyane ya le shemelo motso o le mong. Mapuleng ga madumane o ka mane ka Kempton Park a re dikere di kentse ke mametse tshebeletso ya lesedi ha monna te jwang fela ke le ka mona ka serengeti a re mona te mokalo wa ho mamela tshebeletso ena busutsena ke le buile manyeo. Sibusiso ale ana are a na kentse ke mametse tshebeletso ya lesedi ke le ka mona ka Pimville Soweto a re a girl ke sa malwena le resource ke o fitlala ho reng ya re shumele metso e medi. Re ja ka mana ka Pinville fela hela penje ke mane ka Free State Mashayeng Forest Park. Sibusiso ho zalanga mono ka so we tshumane. Ho zalanga ntse ke shebile ditaba kgaitsedi ya ka. Ke shebile hana bole tjena ke bua ka ntwentseng ke se hana le hana bole tjena mo mabengela mangata melata. A hutswetswang thepa. Ke bone re la ha se so we tshune ka fela fela he hona le dibaka mo leng hore di thefose ke matshola a boipilaetso mo re boneng mabengele a mang a utsetswa thepa me qelle ka mane ka setsing sa mabengele bale ke bona sena sentse setshulwela le ka mona ka makishini ka mona ka ka so we tswetsa la ka mono sibisiso kgaitsedi ya ka he o momolaetsa o re dikeledi ke ntse ke mametse tshebeletso ya lesedi ke le ka mona ka Hopstar tiki ke le buila ho le moeketse kwa lepe ke le bo ha khaitsedi ya ka o re dikeledi ke kitikile letsatsi la ka monate hlekele ka mona ka perenyetso singa ngata Bloemfontein ke ntse ke mametse tshebeletso ya lesedi ke le maqhubunga 89.9 ke letsatsi mahapa ke le buila ho le weso lesedi FM dibela hai
4: very soft
0: hi
4: Kipitsi uphethi
0: Kipitsi weso
4: ubuya le comrades abata@gmail.com
0: hi
4: a ke mametse wena ka khula 89.4 ke le teng
6: ke mo fela hai ke mo na di better life for me ko bona bophelo bona ho nna mona bo botswapi
0: hey ke di best fela
6: ya ya ya ha ke bona ati lady soski ba le tsa dilo mona ati danko
0: ke le bila welcome wait sabata ke le boha weso mabedi re ha metsotso tla dula ho ile shume pele re kana ho renya le shumelo motsole mong re lebeka bona ka mabenkeleng ga gotla
1: Clientele Legal ifumane ya bakeng sa ma Afrika borwa ohle di plan di theko e

Alo, alo, alo, DK, alo, DK. Ai, go mametse ka 90.3 ke le ka mona ka Maokeng ka mozolo ka mona. E ke phodile ke a le wena hore nyalo shumela metso mmedi. Go mametse ka nnete ha unje sa monate. A umbetsa ka makodulo ka nnete a monate a o tlampelo. A ke sidiswa ka mona ka Maokeng ka mona. Ai, nkhopotsa go le ka nnete umpetsa ka makodulo a phodileng ka nnete.

0: tshebeletso ke re tswang ya lesedi mama di ha e gabula jalo e gabula re sentse re kene ho renga ya o qetela ke le khame tso sile mehlano ka mora ho raya le shibelo mo sole mo ntjena re re lebile ho renga le shibele meso e medi ene ke Howard Hewitt ore this is love Philomonica Onkela, Phil Perry are one heart, one love. Monica, you should have known better. Ke o amohela fe hore nyana ya o qetela. So di sile ngwana ngwana na ke dikeletse magesene ke motangwa ha molete. Ne ke le bila ha holo open chichi a re bontsa mametse sebele sa le sedi. A le ka mane ka thaba zimbe limpopo. Fela ore la penki munyakeng vessel spawn. Ke le bila ha holo ga itse di ya kahle ke ya le boha weso. Mabedi Hosane ne defatsa hore ha o fetwe ke lenane ho lane la ithabolle ho tla ho renga ya borobong ho fitlala ho renga le shumele metso e medi ho bane ka runa ne leno la ithabolle se go tona seteng se bitswang ka hore ke sa bophelo me Hosane he se taba metso tsinge mehlano ka mora hora ya borobong ka lebaka la hore lena lenane ho tla ha swa ka kotlologo ka mane ka qwaqwa se bongile senopo he se go tona se rutla buisana le Dr. Thabane Ponyane e leng ngaka ya mafu abasadi bale batla ba tshwere taba e hlokolosi haholo ya sesosa sa postpartum depression le kalafo ya yona bale motho e mong a ka iputsa hore bo jwale dikeledi postpartum depression ke eng ka nnete e hlaloswa e le kgatello e sa tlwaelehang ya maikutlo e basadi ba beng le yona ka mora botswetse ha mfela ka mora botswetse ba e ba le kgatello ena e sa tloele hanya maikhutlo me bo ga science ba re ibile ha e tshware fela basadi ho tho sena se ka ama le bontate ka nete be tshware e be amele le batswadi be leng hore ba ena le ngwana le ha e se wa bona wa mati jwale ho tho hangata ebile ha ga bomme ba supileng a le mong o iphumana a nngwe ke kgatello ena e sa tloelehang ya maikutlo jwale ha ba tlhalosa hantle ba re ebile matshwao a go tlo bona gore motho enwa e hlile o na le kgatello ena e sa tloelehang ya maikutlo eo ka senyesemane e bitswang ka gore ke postpartum depression o tla fumana motho a tlhorile tjena ka morago re tle be motswetse ebile ka re o sa bile a felelwa le ke tshepo le maikutlo a hae o na le tshabo o na le ho tshohanyana ka hare o dula lile hangata tjena maramana dula le magobedu a lile ka pa mohlomong ke motho a thefule ya maikutlo ka pele ebile le kgahleho ya ho dintho tse wa nanga dithabela ya fukufukutse ha dintho tse neng di mothabisa ha di sa mothabisa ha gone le hore a be le le setswalle seno kapa e kamano eno e tibileng le lesia la hae e ba kamano e fumane hantha teng haebe ebile e ka ba teng fela hangata ha e ke be teng nakong ene e leng ho motho o ka tlasa gatello ena e sa tlwaelehang ebile e sa laolehe ya maikutlo motho ke motho a leng hore o tla dula a kgathetse haholo le moya wa hae o lefa tsikwana lo go bala ho tlo ka nete ke motho a tla sokola boroko le dijo mona ke motho a tla ba le pelweng tsho jole jwale jole ke o se kutsi petsi pela fela matshwao a motho yo hlalosang hore a yeno ela he e ka mora setswetse o na le gatello ena e sa tloele hanya maikutlo fela he a tamela ho sane se go tloneng sa bophelo sa itlhabolle se bongile sona po tla buisana le ngaka Thabane Ponyane ke ngaka ya mafu ya basadi ba tle ba tshwere yona taba ena he ena ndong la itlhabolle ho tla ho reng ya borobong ho fitela ho reng ya le shumele metsimedi fela he ho pola ho galena le nane ho letla ha se ka kotlolo ho tswa mane ka akwaqo tsebeletso ke ratwang a ya lesedi ba di hopola he hore re ntse re le kgweding e dipalangwang kgweding ena ya mphalane
1: ganna ka poloke ho mebileng kgweding ena ya dipalangwang lesedi fm ke molelwa

0: Erisoski, hey, hey, yo, mino o ntate. A o namba e ile lang hona tshe Erisoski. Ha Erisoski ke hantsa sengwana se ntse go mame se fihlela 12 o'clock. Mane o ka mo ka promo. Se tshapo ngwana se.
1: Ho tlo bona ga tedi ya ka Soski magese. Ga tedi ya ka mino wa o monate, nat nat nat. Wa tsa ile ke ya le bala go ntse ke khanna le tlaka. Kannete a ke mtshimkulu wa mnyake vessels bro kuduma ya 12 tsela ya habile ka pa hla gaute danke
0: hey lady soski
2: ba soski ro le kae bol chabla no asimpe ka mona ka katlo ngara le bua ka mino mnate ha ka mino mnate u porile Danke Smudi Saka Sekis Ratang. Danko.
3: Warra, warra, tua.

le ngwanangwanana. E metlhano metsotso pele re kena go renya lesome le metso mmedi. Nna ke motseng wa gamolete, ke motho wa madifala nako ena ya tsholang ku a e behe mokekeng e fole. E se re bakone ba ka isupa ka melwana ya metshwenyana. Ke dikeledi magesene bosigo gaebe bo botletle o fela re teana gape o sane.

0: Yeah! Woo! Monato mokalo. Tabakaemo.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle gore o hokae. Lesedi FM lena le wena. Re khuba bosiu. Ho Lesedi FM.
2: Ke yona e leng taba mabene metsotso ke yona e dule hantle go ye mmedi botshekeng ka mora hora ya leshome le metso mmedi la bohlano bekeng letsholo leo ka okemong a phofo ke e keresemate ya re bathong hempe re e batla ga borikgweng e ka osuka odimagotlopo ka gare ke tse tshou fela o ntse o nkutlwa go na ntse ke reng monnato mokalo e bange le letsatsi lao la tswalo ka jeno tlhengwa ne so mahlonolo ke yano tlheo kete ke ga monnatinnati bona ba sale go seke wa ba le letho leo setisang tlhe tsatsi lena la gago la tswalo mme batho ba tlamayang go etsa ka mogau ba wetse ka mogau ba wetse ka mogau ntho tsa o ditle di loke ga o banna re ke qale ka metswalle ya ka mona ke qeta o kopana le metswalle ya ka mona ke ntse ke tshelatshelang eo moya ditaege mona koloi mona ka gatšhe ke ena tlas mona ka toropong ka mo ke ena mona planye pola bophelo gauso mona ka nqena masenkeng a masetlha moo kopane le bana beso mono ba re ntate re dumedisatlhe ke re bana ba ntate ke Katrina DD wa Tambo Square banna gona mola Bloemfontein e monga ke pule gotseng kwa botshabelo a dieneng ebe ba e mong gape ke Karabo Tshwedi o theowa ka mona ka botshabelo ka mona e-section bana beso ke itse ke tlaqala ka lona ke le dumedise ka nnete ba re rona re ba mabedi ba tshebeletso ya leseding ntate ntate le o kao ke re tlo o mamela bosiung bona ke gamnate jwang ga lena boikgethelo bana ba ntate Katrina halo Katrina kati Katri o jwang wena ke ngwana DD Katrina DD motho wa Tambo Square banna police out the police ke ngwana a gotseng o theowa ka mona ka dieneng ka mona ka botshabelo banna le Karabo ngwana a tshwaedi e ka ba ka opola tshwaedi e mona theowa ka mona ka qwaqwa ka makgalaneng ka mona ngwana a tshwaedi banna o na le mošhane mongwe a tshwaedi jena ratang go jaefa ka setsing ka mane qwaqwa ka mane a ne di otla fela dikompakompa o natla mona a jaefa ntse ge mone eletsa teke mono Karabo tshwaedi o theowa ka botshabelo ka mona e-section bana beso ke itse ke taqala ka lona ke le dumedisa dumelantle o sale teng he monga phofo lenana o ke la re khuba bosiu mo mamedi nna le wena re lo lesia gantle goreng ya bobedi ga ke tlabe ke o sia matsonga e motsho moratiwa ke bua ka motshwakge kachela ka lenaneo la ditheo dikalane le monsela jwang kapa jwang nna ke a nyala

0: hontsa basotho
1: a bom
0: ba ipuka ba le motlotlo ho tsietsa na le tong la bona la bophelo ba katleho
2: oh e gutwa ga jeno tsena ihle ke na le ntho ihle ke na le ntho ga jeno tsena ke na le ntho e ba ga mokhuba o di jaar mokhuba o tentsulo ngwana le u ka uke ke na le ntho ke na le ntho e mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi ihle taba dingata hei ka re nga bua fela bana nka re nga bua fela ga jeno tsena ke qoqa fela le mo mamedi ke bue e ba ga tshwaga pega tsa o hanyane ngwana ka ba ga tshwaga pega tsa o hanyane tsulki ska tata papas e ku kwa jena le nthomona gena le khanno gena le khanno empia holo mo yeng ona wa ka mo mamedi wa ena tshebeletso e ya hore a tsiba gara go nwe batho ba bapaletse bophelo ba hauna go etelele ba bapaletse ho wena mona ba se ba entse qanthane ho bapalwa mona le leqhangu ra ba leqhamu bophelo ba hao e bana hana hore o mothonyana fela tjena batho ba se ba bapaletse ho wena ya ba bang ba bua dintho tso sa di bua ba bang ba re high snow ba o sena letho ba bapaletse wena batho ba se ba nkile nako etelele ba bapalla lapela hao e ba bapalla maikutlong a hao e motho a tlame go bapala ka strateng sae a tloe ka mona a tle ka strateng sao a tlo o sitisa e mobamedi o entswe ka DNA ya modimo ko o jwetse DNA ye matha mono bophelong ba gago ke ya modimo mme ebile modimo ga e tsa phosana o bopa le o rona o tlaetse lelapeng lefeng mono modimo ga e tsa phoso gohang ya ke ne ke kopa gore batho bana ba ntseng ba nagana gore ga o letho ba go zero fela ya motho ga ona mo o yang teng ya ke a rapela bosimo bona gore modimo wa kgotso a ka etse gore batho bana ba o shebele godimo bana ba ntseng ba o shebela fatshe ba ke ba o shebele godimo ke kopa o bua mantswe ana gona mona ba tla o shebela godimo jalo ka thelebišene ya thabeneng kapa ya tamining ke batho bana ba santsane ba tla o shebela godimo o jwetse modimo santsane a tlo ba bontsha gore ga o etsa ka phoso mme ga o beya tshiung ena ka phoso ee ba tlwelele ba bang ba tsheya gona jala gore ba sheshe ba tlheka ba tlwele ya ba ntse ba bua ditaba modimo mametsong tsa uka rona ba ntse ba re mo mamele ke batla modimo a tlo shina ka wena mme o se o se o kae ye o so soka o so setse matsatsi a semaka o so setse dihora di se kae go so setse metsotso e semekae ntho tsao di apopa ke ujwetsa ka jeno metsotsong e le ya leshomele metsomedi ka morago ra leshomele metsomedi modimo santsana tlo shina ka wena mme ke kopa ga modimo a o atleisa ngwane o se ka ikgantshetsa batho o nne o be bonolo o nne o tsebo gana motho ke ntho e jwang jala o ikgantsha obane ke ona jale modimo a tlo shina ka wena ke o jwetsa ona jwale ke o jwetsa ona jwale ke ona modimo a tlo shina ka wena o thola gore tu wena thola gore tu na madogma ke pele ke se mo nge ke se a gore nge ke la tepele mona Roberta Fleck mo ke tla tla ke bua ntwe modimo a e buileng ka moruti ba ine mo a kill me softly le seria fe mo le mangapofu RQB labo hlanobeke o la

Roberta Flair ko le Sedia FM Killing Me Softly metsotso ke le shemele metsi supileng ka mara hora ya le shemele metsi medi re abo khoba bo si u bona ke le buile ngwana no maeza ncheche ka mona upa ncheche ke ya le bohle ngwana morena ka ro ke ya le bohle ntate tsholo ka bantsu ya gothatso ke santsane ke tlo bua mona ya ke kopa ho qotsa mantsu yana a bueng ke moruti maine ke tsatsi la bobedi a buile mantsu yana me di likes tsa mantsu yana a buileng di 2400 2.4 ore hataba ya hao e tloloka momamedi ke go pa momamedi hataba ya hao e tloloka hale mati la tlhoko le tlo buleha modimo o na le o fukotsa palo ya metswalle hataba ya hao tloloka hale mati la tlhoko le tlo buleha modimo o na le ho fukotsa palo ya metswalle kapa batho bao atametseng wa ba fukotsa abakotsa bebile hore morena Jesu ha ile o tsosa moradi wa Jairus batho bana ba confirma hore o hlokahetse ibile hona le batho ba lantlung ya Jairus ke Mareka chapter 5 verse number 40 iri impa Jesu abantsetsa ntle ka ofela abantsetsa ka ntle ka ofela anka ntata ngwana le mai le batleng le yena abantsa ka ofela anka ntata le mai le batleng le yena bana ba banga ba ntsha ka ofela hata ba ya hawe tloloka ha le mati la tlhoko le tlo buleha bodimo na lo fukotsa palo ya metswalle ka pa le batho ba atametseng ho wena anka ntata ngwanana le mai le batleng le yena me a kena mo ngwanana a robaditsweng teng ha qeta moruti maine hore ke rapela hore modimo a phakise ho tsosa ditoro tsa hao phiphita ena e fokotsehe ka lebitso la mogana Jesu a re amen o kopa hore modimo a phakise ho tsosa ditoro tsa hao ha ile phiphita yona e fokotse ha ile o tsosa ngwana abantsa ka ofelang ka ntata ngwanana le mmae le batlileng le yena fela uruduene ngwena hlaentsa e mizika ntho tsa ho ha ditlobulea o tlame re ho etsa le dintho tse jwalo se ke tsholo ra le bo mfundisi maine hona le dintho tse ding tse o reng ha motho a tlo atleha di be di etsahala bophelong ba ha ke tla ofa tsona mohlomong bebeke tse tlang kwa hona le ntho tse reng ha o tlo atle be di etsahala be di tsosa morusu o mongwe o sa o tsebeng di tsosa lerole o bona setsokotsane tla ofa tsona ntho tse tla ofa tsona e ka re nka bua fela ka jeno man e una ke prophet Ramajwe ntshwarele

0: tsoa kana ko ngo tlaba tla fela re gere re fetule le naneo ya dibitsa hentse re le bitsa re khoba bo siu fela re le nka ile la bone ka minwa se dumedi hora tse pedi ka ofe le ke bua fela ke ya kwana ke khutla ke ya kwana ke poteka mona ke ya ka nqa a prophet ramajwe ntshwarele ga gana le khanweno na le khanweno moyeng waka nao na ntwe ngwe ke tsiba ntlele na mogena Jesu fela ya ke a le bohle are good morning solo amen ke utlule handle mabinda le ya poka maokeng ho la Kroonstad ke a le bohle mabedi metso se ke na mashumi a mabidi a mse mhlanu bo se ke nge ka mra hora ya nye galo ka o ka etsa he o ka nthumella he e o ka tla nthumella e di daba re ke re utlo rena ntho di eme jwa e ntibaleng mahlatsi ntsebo nyelele le puseletso ramathebane ke Steven nyelele ka khotsong Botaville ya batso sang he okay Steven okay bla Steve okay bla Steve okay bra Steve ka go tla bua ga jeno man ke biligitse
1: a utsulo ke msipatsela navigator Shabazwani ke le mamelo Valmarie
0: bona
1: mmeko mametse ka lekhubula
0: 89.2
1: ai wa phephetsa moya wa ka buti ai wa mphephetsa holo ha o bua ka katleo o bua ka matshwao a phethahalo ya katleo katleo ena le mongho tsulo ho mme mongho wa teng motho wa pele utlwa mongho wa katleo ya hao ke motho ya sa o thabelang batho ba sa o thabelang ba tseba mengo ya katlego tsa runa ha ba tswa bophelong ba hao ke sesupo sa pele sa gore o atametse katlego ya hao ha ba o seba ba o bua hampe ba eme ka morao hao gomme wena o eme ka pele motho a buang ka mokokotlong wa hao ke motho wa ka morao go wena ai ngwana mme o mphepheditse tsatsing la kajeno
0: Perula hantle ho emashume a mabedi a metsi supileng a metsotso o kamera ho ra ya le shumele metsi medi o dutse le monga phofu re ku tla ka bona ho rena mamelo di bea jwa
2: nte se solo du men ha ke kgwe bo se le me mal bitsa ka simonye western area ha ke kgwe bo se le ntate morena ran thiba ka kimbali ha ke kgwe bo se le ntate chulofeles dikelo ka motse thabong welcome bana ka ofela ba qhoba busuku le nna mamorena maloka simona zone 5 thabanjo tata ntate tsholo ke ora tahle
0: ha ke le bue mme e monki yono
3: ntate tsholo dumela ntate ke luka oke
0: khotso
3: a bona ra buqhuba ntate
0: mm
3: le nna ke buqhubele bana ba latelang
0: ege
3: gono efa mampubi ka monka bohlukung le ntenzeni ke meme ipone betleme bohlukung ke le bua ntate re buqhubeng
0: ke utaba ke utaba
4: Marima ya butselo
0: yo
4: tshelo wetikeng o dula ong khotatsa every wetikeng kho ai kura ho kena wena a ke fitwe
0: mm
4: tanti ke le bo ha ke moro wa kolitsite
0: ke le bile hlembe wa ka ke le bile ka nnete
5: wa nda diruka u jenge ye khobere na matebello le ya nya ka midrand e ka bona ho hola mahuba
0: mm
5: di gere magari ya matumane o ka di tshebe mo bi ye matati ye mmapi
0: ege
5: magari ya tumenye na o ka tumao
0: eh
5: ya kokobela le mogana ma go di ba tanga
0: ntate ke se ke kokobetse le nna hle mogana
6: ntate tsholo ntate tsholo
0: ntate
6: go mametsa ntle monga phofu
0: morena
6: o bua ditaba tse thata tsa minya ko mo di matla e bule ngwaniso mo propeta ba kuke o re yemele o re tla itlhane la kana go ya teng o re tabene bengwe le mamatshane ka dula dilonya ka ya se bohodi ke mo profeta ba go tsenda tsholo ha e duma ga dijo ga qhoba go sia
0: mo hlomphe ke ya lebo motho ke yena
7: go tsa monga phofu
0: mme
7: koma metsika le tshubila 88.9 ke le ka ikageng poche ya buandwana ke mama Hlatsi o rata go qhoba bosiu le bana ba latelang ke fikile mabaso ke malibitsa ka western area ke tetele ka nkgono ma mojalefa ke re go bona a re mafelong a beke
0: Megele wile a holo tle.
8: Mna ndi solo ke pese pese.
0: E take.
8: Ke solo ke rata ho ya ka mona ka fisio sporting le fita teng ke tsho se ho khona ka ele mamogela mo go ina. Ke tsho se mme wa ka le ena o teng ona mona ho tsho skulu ona mo mamusi di kwa le pe. Ke ka tele ka ho tsha motswala wa ka se na mo pro mo na tika mana ka kulu wa start ku. Tu mere ka motswala fola. Ka tsho ke mme ke tsho kwa le pe nda tsho tsho ro. Ke a le bona tsho lo ka mana tsha mo na tya di khutsha.
0: O sa fodile motswala ke a le bohleke ke
9: tshulo
0: khotso mme
9: ke tsa thabo mthijwa kwa kwana dula kwa kwana ka Brits Northwest ke ratswe ke re ntabiseng mthijwa kwa kwana ka Rimsege Gauteng ke re yunisi mthijwa o kwana e kruka zopo le yena ke re batswe ba phatsime ba tsoso ke mme bona jine ta tsaba tsane ka Kronstadt. Thank you tshulo
0: mme ke le buile a holo hle arut
10: tlo phetse phetse
0: ka mha
10: papita me ka mo ga dela masi ka monana re ke batso se ke se chucks kwa jala ke se se lengkhono ga ke se promo aleta mahloko ke se se le papi mahloko ya le u anda twaka ka hey ha ke tsenga re ntate tsholo thank you
0: ke le bule ntate wa ka ntate tsholo ke nna tsholo moloi ke tsosa dibuseng le thuto ba sepetlele ngwana a fole hle danko santse a fodile hle ngwana eso santse a fodile ngwaneno ke yona ntho e re batla go batho ba fole mo mamedi batho ba fole e re ke tle ka mona ke bone mona hore na ho etsa la jwa mona taba ke ena he mo mamedi taba ke ena
11: Mwa phofo gotso ntate tsholo
0: mohlompe
11: tsholo go nke ke mathele ka mane ka botshabelo west if le ke tsose gaetse di aka mona yena ke mao fela go metsi ke mana ra thanda la hekelbeke ke tsose sephalaphala sa ka mona yena ke mali fuli photo bana botle ba tsose ke motlale pule le photo ka bufonte ntate tsholo ge ke suthe kolo ya maponesa ke yena
0: ke ne ke tshojwa lo hle mo nga phofu ha ke tsose malome matsepang mpelani ke re me mabakwena tibane ka taungwe mohale suhuku ke ketelle ka moradi wa ka leng nthatisi tshwenyani o ka sa solbeke na ke ka bohlokong ka mona wa le khosi ke nna wa le khosi mona jemistin ona ke bohloko e bang ke bitsa handle wa le khosi o ka jemistini ka mona tanki ngwaneso tanki hle mrenaka tanki mrenaka
12: mongapofu
0: ndade
12: haya o leboa ka mantswao aya re phidisa aya re kgothatsa ore so le haufi le tlolo ke kopa kena le bana ba latelang kopa kena le sofi sempetivas ka mane ka posloras ke kena le ntate Paul ka mane ka ntla po section ke sa lebale ngwanaka kutlwano sempe kwana ko Kalinene ke a leboa ntate tsholo bua lejabulano wa sempe tlholo ntate ya tlholo
0: ntate ke lebuile hle morenaka
4: aptsholo ke a o dumedisa
0: halao
4: ke rata go botlhoba le motswala wa ka ke mangko mogadi ka mane ka sosolbeke ke botlhobe le motswala o mongwe wa ka ke nyalele mogadi ka mane ka soso ka boipatong ke qetelele ka go botlhoba le ngwana osi wa ka ke Thandi Mafosa ka mane ka Vanderbijl ke a leboa tsholo ke nna mme ke matšha ya bophelo mo Vanderbijl Park
0: mme ke a leboa
13: madume ntate tsholo
0: ntate
13: sodumediswa ke mosimane wa ka disanteng ka kgotsong Waterville le kholokolo kwa tswana ke khoba bosiu ntate tsholo le ntate maoko o ka mane ka Durban ka mane ke khobe bosiu le ntate motaung Johannes o ka mane ka Ola text of learner o imetso la xa sa skomane mme taba ya ka e mona ntate tsholo mo bua mantso ntate minore katlo ya wa se u atametsa modimo o kgona gore o khale e minya metswalle thank you
0: ntate ke a leboa tle ke kgopa bosiu le Cornelius Thete le Thipe Caiphas Thipe le Letshego Thipe ba kopelwa ke mama Wini Thipe o ka Brandfoto ga ke leboe tle ga re leboe tle ga ke leboe tle ga ke leboe tle e re keng ke motho ke yona kutlwe
14: kgotso ntate tsholo
0: tsholo
14: a kore ke kgope bosiu bonana le mme wa ka ka mane ka Welkom ke mme Malefu Mosola jereng tate di chamela ka ona ka velo komo ka mo qetile ka mane ka manyetseng ka lady brand jereng tate sampiratsiwa bana ka ofela ba kena le le bohale raka ke power ka ha e ka manyetse lady brand.
0: Thank you power ke kopa o tsosa mpho mabote bohlale mabote mamodie maghe magathe e ke na maruping ke maruping mabote ke ka bona ka makeleketla go la Winberg Winberg ke makeleketla Winberg e re ketse tsena
6: ntate tsholo dumela mo zimeleng pe phomolo ngane man
0: dadie
6: 89.4 go zile ka tsebe mongaka ke qhoba go siule smo skambule phomolo ngane man tsidi simo taunyane phomolo ngane man ntate Zix zenzele makhaya close plate le ba kereke mo le na ba kereke reform di ka gore tse nne tsa lefatshe tlasa boetapele ba ntate Archbishop Molelekwa ke re ga e dume ga dio ntate tsholo
0: mabedi kgotso
15: ntate tsholo e
0: hi
15: oantle ngwanesa
0: telekaene
15: mamsheko kona lesaka tatlhe ko ntse ke tlhoa bosiu le bapti bamana ba batle ga mmolo ka makajisitsane ke active share ga obedi ke paseka la se bone ke mahau thank you ntate tsholo.
0: Mekile wila holo se
16: Bloemfontein na kwa ifitile Kufa Festival 2026 iutlisetsa mekiti e mengata ka maqebelo wala 26 September Kufa Pitiki kala 3 October ibe back to back series Sontaha asadi 4 ta October le Seria FM Kufa Gospel Sunday laboraro wala 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi gena kwa Luna, Kufa Woman to Woman. Sena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Meka mqebelo wala 10 October, re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM. Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao Compu Ticket, Shoprite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaya.

Meno a kitina tena mo mabili wa tsebeletso ya lesedi. Mena ona etse mohlolo selmong sa sekete makholo re bonga mashima a supileng a metsorobedi. Na go nyewa nga hlanana le monna wa hai. Yaba o kopa hore monna wa hai a ka nka tsohle. A ka nka tsohle tlhalano yena ya bona. Ha fela ka modumela hore nna sebedise lebitso sene mi haeleng ya tena. Yeah. Eish. Arndate tena nga tsohle. Nga tsohle ngwane so ntshiele fela fane ena hao yena. Ntumelela fela ke nne ke sebedise fane ena hao. Ile amwetsetsa ntho tse smarti o nanyalane le ntate Ike. Tena! Yeah. Alwana wa fane ne sale. Ya na sebedise tena. Ya. Tina tena. Mabitso ake ana mae Bullock. Jwale. Ka 1916 te tena. Tlo kwa. Tlo wa mama kam. Eksuki o dikantu. Kibupi. Kibupi. Eno ake khao. Fane haige sabanga. Rato laka dumela.

0: etso swilo la hantle o ya mehlano botsekeng ibile ke tsiletseng jwa letsholo ka mara hora ya pele ho ntse mametse le Serie FM le Serie FM ke molelwa ya Maroon 5 Memories ke sona ditaba tsene hemmamedi ke yona pina eo nongwe e mametse ha e le hantle ne ke le ka gore ke shebe o gona o na le ditaba tseo re ka ra qoqaqoqang ka tsona tsenyenyananyana tje o seka bo so ba le taba tse thata haholo fela re tsebe re ke bule mo na he kompora e tlanjwetsa re na hantle ntle taba di eme kae he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi tampadaba re hlokometse mamedi hore batho ho laba le boipelaetso bo matla sowethu ka sitana le Durbane mo mamedi mme dikoloi tse ka banga 24 di tshisitswe sowethu le Durbane le dishopo tse ngata tsa nkelwa thepa ya teng mme seponesa se ile sa potlakela mono ka bongata mono mo honohona le merusu teng taba ke yane ya Constitutional Court gore batho ba teng mona ba fuwe nye ditokomane tseo ba di tlhokang gore batho bana ba phaphathetse nang ena Afrika Borwa ba fuwe ditokomane fela e se tlhalosa o dea go ne o sa the motho e mongwe le mongwe a fuwe ditokomane tseno tsa nye go te ntho ke asaila mo mohemo mamedi wa tshebeletso ya lesedi e ne ba ntse mabua ka yena kgafetsa yo ke tsona ditaba tseno November the 4 dia tamela ya mabidi motle di khetho tsa masipala ho thedi political party di batla di tonne mahlo di potakile di potaka mona di thekisa bathong di fana ka meho ya bona di khetho jwalo ke ntho tse ntseng di etsa lona jwale neng ena Afrika Borwa mo mabidi motle ho shegwe di 4 tsa November tla itswe di khetho October November ke kgwedi etlang ditaba di tla hleditsa majwalo a tsedita majwala ke dikgetho o so shegwe dikgetho ke dula me se seng robe di butse ke nga kamera gore ya pele tsebele so ke le sedi ontse re tsile solo le oka okay ya le oka okay la botlano lena ne ke nala motho e mmona ntse ka tsama le ena mona ke potipotile mane mo ke ikwetli santeng ga nete bane bo horeng tsa bo o supa robedi robong ya gola ga tlile mo ha di ya tene ka mra tene solo sentse di ya 11 o'clock bo se bjena bela motho ena ya nkwetlisa nyenwa ke my personal trainer walo ntse bile o jwetsa motho ena ke tsama le motho ya ke o khathetse je halgata le go a thewela ka 12 bela motho ena o motho ena mo na ka go khathetse o jwetsa motho ena ka nna wa mo e ke ya ke dumela le wena o mo shebile tsena ka go khathetse le mahlo mo no mo shebe o bona la tsa mo dare e re fela bone microphone tla tla ntsha ga letso e re fela shebe microphone tla ntsha ga letso a go don tsha ga letso ndate motho ena ga le bona microphone fela a bule nye microphone o mane ntwa bona le be le go biru tla utla ditaba ditlotswa mo ba ga tla mona be ke khathetse bona mamile ke tlameya ke tlo o sebeletsa ka bogabane e se wa mshata fuba tsena wa nene we sumana mntaola fuba tsi ke e o mona kwetla ra ngana botata ba ikwetlisa miliona go aka o mme o tla tla me o kwa ditelo tsaka ya ona go mmelo tla o laela se those seng le seo seng sa mmelo wa gao tlameya o se laele seng se o laele bana ga se ka sa o laela se tla o bakela tsietsi e se magalenyane kapa ena mohaladi ka o bakela tsietsi ke o jwetse o tlameya go wetse se tho sa o sa mmelo o se laele se utlwe ka wena e seng wena utlwe ka sona ke a hana ke a latula e ka nnete ga re ya tsholo ndincede avosi nova wow o tla utlwa ya pelenyana mane pine ena oekeng ya magi oekeng ya mafura tsholo oekeng ya lebeng
1: dinkosia
0: ewa bina motho ena tsholo.

Just touch my cheek before you leave. Shebe le mse robonga ke metsotso re furaletse go ra ya pele tsebele tso ke le sedi. Re ntse re khoba bosiu mo mamedi. Ha re ya sehlong sa rona, mo mamedi. Ebe o kile wa etselletswa mosebetsing kapa motseng mo o dulang teng. Kapa wa wetseletsa sekolo ho hle fela. Ebe o kile wa etselletswa. Ho hle fela mo le nne o kile wa batho ba bua ntho. O bo so go jwetsa rena o ile wa feta jwang ketselletsong eno e jwalo. O fitile jwang. O ka thusa motho ya ileng a etselletswa jwang kapa ya etselleditsweng jwang. O ka mo thusa jwang motho ya jwalo. O fitile jwang ho diketselletso tseo batho ba ileng ba o etselletsa ka sona. O sa, o le siyo le o ba siyo ditaba nnete ba o etselletsa fela ba re pa ba beya taba mosebetsing ba e beya mona sekolong ba e beya mona motseng mo o phelang teng lekeišeneng mono toropong mo o dulang teng mono disabapong jwalo mapolasing moo ba o etselletsa batho ka ntho e siyo o fitile jwang. O ka reng o ka thusa motho ya ntseng a e tselletswa kapa ya ka ra diketselletso jwang a ko re thuse mo mamedi wa ena tshebeletso.

batli ba bana nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theo a jwale re le ba paradiseng ha ba o tlo eta le le se di FM ya bali entle ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bale e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba o R Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le mmakatsa mmoho le lesedi FM bakeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi FM

0: Mnato Mkalo Wapina, Kamrato Rothi Mo, Angel of the Morning, Kateola Donald Mlindo, Yes Fela. Ima shume ama bidia mtsu, imika etsulo, ma shume ama bidia mtsu suple nga kamra horra. Wikle, kwaitlike tulanto za batu muna, kwaitlike tulanto za batu muna, tsulo! Kalafasi muna, kalafasi muna, skasi ya nto za batu mra, harukle.
1: Tsulo le kare, dati. Tati tsulo nanki le kare tsele zwa kauri, kutitse kumu, mkweri tere za kulu yaka u. Mohlala o lo re kwa di di ke mo mo tsa ke ka re fetla ka re tsaka tsa pele ke nya mo futo mo di tere ke tsile tsho ka tsho khomo ka hlola ka maqweta ke tsile tsho ma po ka ka ka funa ke tsile ka na ku ba le la hore ke bana mo ba di ba ntse ba re ke tlo ke be lo mo se di fidile maqweta re no re tla kopana go kotlo ya ba fidile.
0: Ke utlwa hantle hle mohlomphe wa ka ke utlwa hantle nthompolelang yona re kutle ka kwana ka mona rona motho reng go tsontse tsholo hle nkile ka etselletswa mogatlongo wa bo mme wa chelete ba re ke bua ditabatsa ka magotleng a thi ke leano la ho ntsha ka mogatlong ke se ke ka bona botsotsi bo ba buetsa batho bana ke nna ke nna mohloka lebitso ke ka mona ka boiketlo kwakwa e ke mohloka lebitso ba ntsha mogatlong nkile ka etseletswa ka leshano la gore ke fumane kotsi ya koloi tsileng ya Vessels Brown ke gutlela mosebetsing Thabazimbi Limpopo ile ya nkutlisa bohloko gobane e ne e le go qala ho ile hwa hlata ba mona hore ke hlokaetse ya ba ke a ithuta hore sera sa hao ke motho ya haufi le pelo ya hao. Ke ile ka rapela Modimo ka tia tumelong ke a upa ntšhetšhe ka mona ka Thabazimbi Limpopo o re lapeng ke ka monyakeng ho la Vessels Brown. Ke tseo he, ke tseo he, ke diketseletso taba tsa rona di itse bone ho diketseletso mo mamedi. Taba tsa rona di dutse mono metso se dula hantle ho ye mashome a mararo ka mora hora ya pele tshebeletso ke lesedi ena e ntse ngwe mametse la bohlanong lena re saletswe ke metso se mashome a mararo fela be re betse ya ka kwano ke o sia matsonga e mo tsumratiwa ka ditheo di kalaneng ke shebile mmino wa haile yana o hle o tla hla tshesetse ya holo tla hle o be monate ya holo tshebeletso ya lesedi ka jeng.

Hare ya bomamedi wena tshebeletso ya lesedi ke re utlwa hla diketselletso tsena ke taba sa rona di dutsi bo ndi diketselletso ya bomamedi wena tshebeletso ya kgolo ya lesedi e mashume ya mabedi a metsoro bo njwa le metsotso pele re fitla goreng ya bobedi ke tsena dikolo e di tshile ka nete e ka debene ka mona le ka Soweto fedile Hlokomela hle re o setse matsatsi a mashumi a mabedi a metse supileng pele dikgetho tsa magotla a metse di tla tshwarwa ka di-4 tsa kgwedi e tlang. Tla tshwarwa ka di-4 tsa kgwedi e tlang dikgetho tseno hemo mamedi. Ha re utlwe diketselletso, o fetile jwang go diketselletso tsena? Batho ba o etseletsa ka ntho e seyo. Bana fela bana ba ena le merero e meng e itseng ka wena. Wa feta jwang? O thusa motho jwang? Ya ka hara ditaba tsena o mo thusa jwang o mo eletsa jwang e re tla u re letsetse

0: FM ke molelwa khaso e tlisa mposo selo di fase go ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsa na le tong la bona la bophelo ba katlego
2: ere khutlwe mo ngorna o di bia jwang ditaba tsa ka kwano khotsonte tsholo tla kile ka etseletswa ke malome are ke utswitse di aparo tsa hai e bile batho ba mponi ke di apere ka mo hawa modimo ra thola ditinwe ke sware a fumana ditinwe ke sware sa hai ya ba ke phunyuluhi ke phunyuhile he ngwaneso ke nna Mike Munyaola ke ka melodi ka mona ma melodi tsholo ka ma melodi a gona utswe di aparo ke malome a fumana die di utswe ke sware ka nete sware e ma
3: Dumelang tate mahloko dumelang tato.
2: Ntle pele re tswe mothonyana re tle ka ntleno e re kutlwe.
4: Kgotso ntate tshono.
2: Ntate?
4: Ke ntate Bartmane ka mona ka Thabong Welkom ka streeting a le nna se ke tswa mo go ntho ya diketseletso.
2: Ee.
4: Ka mokgatlhong wa society. O tle ke bua ntho tse ke sa tlamehang go di bua ga ke le ntlong ya thithelo. Ke ile ka tebelwa fela jalo ga nthiwa morerong wa bona bodise moyeng.
2: Ee. Yo, ke utlwile morenaka. Mowabedi ntsa le ka go ngola ka motla pele ke tle ka ntlena. Lesedi? Kgotso? Abana, di etsa. Kwala tsholo, kwala ntweni. Kwala! Tase. Ere ke phetela. Kgotso.
5: Kgotso ntate tsholo.
2: Ntate.
5: Nna ke leka etsele tsa kereke.
2: Ee.
5: Ke lefung la motswala wa ka. Ga re le mabitleng, moruti o re atamelang lekemi le tshele mobu. A ke ke atamela re wena ka ba atamela mona go batla go bona mofela.
2: E ba.
5: Sa ba seng ke ile ka na kwe ka ema.
2: Mm.
5: How so ke tlo tsela mo bo to le bo ile. Ke ke atamela a re wena go bolile tura ka ba atamela. E di bitso how la ke reng ba tla o discipline.
2: E ba.
5: Ba tla o bona la ke ma. Mo rutu wa ka direke. Nna ke di dola na la wa fa le mo re.
2: Ke utlwa hantle.
5: Ba se ne se mo ne se ma ke tsuna go etsa ba bang ba re o mo dutse ba bang o etsa mara ka thula ka re rao ba tla go nna ba se kere ka le bona ba re tloela taba tse mo rutu tsa tsa ma wena o no se le kere ke ke ka se ntse ka ngi ara ka kere ke nda
2: ke ban
5: no a ka tloka se tla se ka September una taba tse di tloka mo tsena re go mo rutu na go tloela ka ara ba ka ntse sa ye tsang a ke tsune ke ntse ka tsholo mo ke mo go wa 87 years
2: Ee.
5: Tsela dinga ta tse di leng tsa ntlha ne ke tanda ka gore ka o tlhalosa go ya pele mare ka dine ya modimo ke tsa tsini la soka ba kopa tshwarelo le bana bana ba bana ba bua ditaba le yena ha ba soka ba bua ditaba tsa mfala ka nna ka tseba gore batho ba ne ba na le modimo ke bona bana ba ntse ba le modimo
2: ee
5: ka ntse ke sa tsona ke ne ke ntse e lo mba ka ha ke mo tsana tshwetse jwa
2: nda
5: kadinyao di mo fitela tsa seng ke ke ya ke ke mara se ke tena mane le mane mane go bana ke a bona gore kuna le banke tse di ba ba leng ding ba sa ntlhatse ya o le bo handa ke tsola ke di ja han
2: nda twa e
5: ya la nka e bua tse ding ke mo tsang ka nka na go tete le e ne ke se ba ha masipala ka 1972 ke le tsak tsak wa go pla mapone sa masipala
2: Ndat.
5: Ya re mosebetsi ne ke sebetsa hantle. Ke le mosina mo tsatsa mo tsatsa ka ba ka promotiwa ke tsa sa yini mo mama spala mo. Tsela sa yini wa kona sampa. Ke ba tsuba bang mane sebetsa le bo. Ha ne re ta falla re ta mona o ka re wa ka ya khairo mana la building e ntsha e ne re ha o we mo ya mas. O ja khaoa.
2: Ndat.
5: Ke le ka etsa le tsa mo bona ha ke tshile blompoto mo ka ba ka etsa 24 hours notice ka tsa batho ba no bank register ba re ne ke nna meke le mono go etsa lantse se ma ke se tsabeya mari ke ka tsa mo tsebeng ka tlhwa ba ne ba ke bona re di fulitse
2: ndate
5: fela le hona jwa le ke sa bua ke re banke tsang hampe mo di mo tsa babo
2: ndate wa ka
5: ya le wanda
2: ndate ke le bile hle mosomphe wa ka re ketle ketle ka mona re tle ke potele ka mona ha o bua nako etelele ke tlo gaola pele ma ke tlo gaola pele ma
3: hona le bana ba batho ba dutseng tong kong ka ntotse siko ntate tshuno ka ntotse siko ba dutse tong kong
2: botso e rena o kile wa etselletswa na botso e rena o kile wa etselletswa na
1: ntate tshulo khotso
2: ndate
1: ha mona tlo phitsa ntate tshulo
2: monate
1: ntate tshulo yo ke dile ka welwa ke ntho e tshwanang le ena ya mofuta ona o buang ka yona ya ketseletso se hlosa ha o se mhopotsa ka letsatsi le leng ka 2015 ke welwa ke ntho ya hore hona le ngwana wa sekolo a ileng a fitla ngwana ena o sebetsa primary o kena sekolo primary ngwana enwa ke ha o hlaella ntho ya hore ha e sebenyaneng ke mo emisitse ke mo sentse kana kweno hopole ke na le mofumahadi hae ke la bantho e nkudisang bohloko ka ho fetisisa a fitla mane mosebetsing ebile ke bitswa ke manager ke sa tsebe letho gona manager na o nkisa kae ha ke fitla ka mono ho hlaella ntho hore ke sentse ngwane ha ke mo sheba ngwane no o na le boma 13 to 14 years ene ngwane na gore wa mo bona gore le mona ma le nteng ha se le gore ke batho bana ba sokola ngwane no ha sa botswa ka nna hore na ke wa ntse bana ngwane no hore ne a hantsi be o qala le ho mpona o qala ho mo manager a re o qala ho mo bona jwang empa o re ke yena a o sentseng ke ma motho e le re ngwentse o tlisitse mo e le re ngwentse hore wena o to buile go ne o sentse ke ntate eo a ya ba o bolela hore a ke bo buduwa hae ba ne ba batla chelete ba ne ba planne chelete ya ba o mo botsa hore o no sa tshabe hore motho o tla kwallwa a nku a iswe tronkoko ya ba jwale o sa tshwile itsela ke mo botsa le nna ke le jena ke re wa ntse ba are tala le ho bona ha ke o tsebe ka re o ba neng o fitleletse diketo tseje ya ba bua taba eno ya chelete ke ha nkuwa a testuwa moroto ho itswa dintho ka ofela ha sa ketuwa itswa dintho ka ofela ho fungwana hore ha pregnant le ba pregnant e sale ngwana ke ntho e loreng ha ke botsisisa ya ba hore ke ntho e loreng ba ne ba e plan ba dutsi fatshe ba dutsi mollong gore e la ba ntho e nngwe e loreng e la batla e disturb le ka ha ka fitla ka e bua ka tlu ya batla e re disturb but abutuwa hai le bana ba bang ba habo ba ne ba tswa tronko ke bona ke dintho tse ba di planang ho di etsa ka batho ba destroy fela bophelo ba motho ke pele wa le khosi jesi number 10 ka mona ka za stron matlaki
2: dango khotso
5: nda
2: mdombe a gutlu ho ha a leleto
5: e bana ho etsa halang
2: ha wa eman
5: tsipile
2: dadde
5: bon kugla
2: ai a go di hake ape ngwane so a di a hana

0: shebile ntho tse ding kwana. Ei, mamele moferefere o etsahalang ka mona, o na moferefere ono o etsahala bo Soweto mona, bo Turbane mona. Re tla reng ka nnete, re tla reng ka nnete. Ne ke re ke shebe fela gore nang ke ka fumana wa go qetela na. Empa o bona le ka re qetile, kapa motho o tla rothetsa ntho ke yona e rothetsa. Bona, tlohelela o bua wena tsholo mona, bapala ntho tsa ka mo. Ke eno ntate.
1: Tsholo, nna nkile ka etsiwa lejano ke mo malome wa ka. A re ke utswe tšhelete ya gae. Malome a nkuka ba nkisa old kopo mo le ka shwabiwa di-lunches. Ka gotlapelwa ka le tlhoko ya ba ke fetiwa tsotsi.

sala ka khotso nna le wena re tiana ho sane o reng ya bra nna ne o la dipapadi re tlhake ro tle nthwekaetsang hora tse pedi ka ofela re nya botselela Orlando Pirates Mamelodi Sundowns MTN 8 final wa taba tenge Mr. Kulo sane le Ernest Makaya mabere ke a tswa jwa le ka itahla ke tswa mona ka sindiswa I give it time sala ka khotso muri mo ke yo no di ha mahlatsi di ya ka bohlale Modi o santsana tlo itlotlisa ka wena. Ke mantswe a rona. Modi mo apotlakise phunyeletso ya hao.